0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 12 minutes after 8 o'clock. That's Con Calma. Hey, that's it. Daddy Yankee for you. Dancer was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag Sabulusan. Sweetheart, ano update, ha? Lunes na Lunes. Oh, dapat walang tinatamay. Dapat lahat masipag. Ah, lahat tayo energetic, you know. Sa Lunes na nagsisimula ang pag-abot, ang pagkuha sa ating mga pangarap. Di ba? Oh, kaya kailangan yung Lunes ang gawin nating stepping stone. Oh, sa Lunes natin gawin ang pinakamasipag nating effort, ang pinakamatindi nating effort, ibuhos natin sa araw na Lunes. I should say. Ha? Magandang morning po. Last hour ng ating program on this very beautiful Monday morning. Hey, teka muna. Anong update sa loob ng inyong mga bahay? Ha? Nakapasok ko na for sure. Ang mga students natin, lalo na yung mga elementary. Ha? Yung mga college students natin, maganda sikat ng araw, walang dahilan para umabsent ka today. Nako, hindi kagaya sa Luzon. Ano? Matindi yung pag-ulan doon. Tayo dito, kabaligtaran naman. Ano tayo dito? A business as usual. Classes as usual. Trabaho as usual. Ano pa nga ba? Ako pa rin si Jason Steele hanggang alas 9 ng umaga. Ay, text mo ako. Dali. Baka naman may load ka. Eh, text mo ako. Ha? Sabihin mo sa akin na naminon ako, Jason. Dali. Kagaya nitong Olinan Family ng B&R Store. Diyan po yan sa may Black to Buara, Puntod, Cagayan de Oro, ha? Magandang umaga sa inyo, Olinan Family, B&R Store sa may Black to Buara, Puntod, Cagayan de Oro. Good morning! Solid na solid! Maraming salamat po. Andito na naman ako, igigreet ko lang ang Family Inso, ang Family Canizares, si Mercy ito, Mercy. At sa Family sa may Buara, Bayabas, kay Jong Subsuban. Garte kay Ocho, sa Ocho Family, kay Papa George and Mama Vilma, Kian! Og sa tanan na minong karon, galing kay Miriam Asera ng Kapiston Kauswagan. Maraming salamat po! Maraming salamat. Grabe akong katawa sa Lanzones. Wait na lang ta sa mag-deliver, tulog pa. Adi ay! Magandang umaga po, kina Ate Roxanne Manchan, Lorimer Sakala, Wilma Osorna, kay Hindi Ato, Mercy in Diamond Sueto, kay Ninyo at Sabal Baktong, Mercy in Diamond Sueto, Marisa Duroin, Leila and BBQ Family, good morning! Maraming salamat po sa inyong pagpamina. Unta, mabunot ako sa inyong pamina. Anha, judayon ko kay tinuod man ko nga namingaw. Sabi nung Fragman Taxi. Talaga ba? Sige, maraming salamat. Lady M, magandang umaga rin. Vincent Octubre ng Raptor Taxi. Good morning. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more Sweethearts. Padayon na sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko, tagaruhas, na sa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may mong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa guni ba sa kaninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ngayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, og sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Radio with heart. heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Ayun, nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, time right now. We got 28 minutes after 8 o'clock.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Teka muna, yung mga lalabas ng bahay, alamin muna natin ang sitwasyon ng mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HPG Noel Combati Arancon ng Heart Taxi. Noel, magandang umaga.
3: Magandang umaga, Jason Steele. At kakababalik na natin sa pagmamaniho ng ating sasakyan. Maganda yung traffic scheme at saka yung mga naging hakbang ng city. Dahil naglagay sila ng mga ruta ng mga sasakyan. Yung traffic light natin sa May Kauswagan, papasok ng Marcos Bridge, dito lang po yung sira sa ngayon. Kaya antay-antay lang kasi may RTE naman tayo sa gitna. Marcos Bridge going to Recto Avenue, maluwag yung kalsada. Papuntang Corrales at Usmeña, maluwag din yung kalsada. Kaya sa ngayon, dito tayo sa May Bulwa Terminal, kagadrap ng Pasayro.
1: Ayun! Sige! Maraming salamat! Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Thank you, HPG Noel Combati Arancon ng Heart Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Combati Arancon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alangin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alangin.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dagnga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili

0: 92.7 FM que quedan de Oro City, 93.7 FM que no han ido. Shake it off, Taylor Swift. At 44 minutes down, 8 o'clock. Time is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Lahat ng heart tinatics. Tama ba yun? Heartnatics. Heartnatics pala yun. Magandang magandang umaga daw sa kanilang lahat. Mabati Arellano family, Balasabas family, at Manzano family. O Manzano, Samuel, Maramag, Cristal. Palagi po sila nangiginig ngayon. Lahat ng motorella drivers, good morning! Beautiful Monday sa tanan. Sweethearts na naminaw. Shout out daw kay Sharky Boy, kay Ami Olaera, at ang pinaka... Ano to? Ang kinakusgana sa Bloomingdale, si Ate Carla. Galing kay Monsieur G. Magandang umaga, Monsieur G. Thank you so much. Shout out sa mga taga-Odongdong at Don Carlos Mugino, Reto Sender family. Galing kay Jeff. Hello, Jeff. Thank you very, very much. Demsoy Robles, magandang umaga, brother. Maraming salamat sa imong pagpaminaw, Dihanda Pita. Ito na ang ating The Prices Rise Overload. Mamibigay na tayo ng bigas at groceries. Oy! Paminaw, paminaw, paminaw sa lahat ng mga sweethearts natin dyan, ha? Oh, yung mga nag-aabang kanina pa. Abay, eto na nga po. Ruleta! Aba, pili na! Ang aming studio makikita po sa FICO Admin Building, Pabenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Kauswagan! Puno tayo sa Dropbox ng Kauswagan. Tuara, ang ganyang address, NHA Phase 1, Kauswagan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Dihang Dapita, Gina Langgahed. Gina Langgahed ng Kauswagan, NHA Phase 1. Congratulations, ha? Magdala ka ng ID dito para mag-claim mo na ang iyong bugas at ang iyong grocery. Sabayin nyo, ang ating The Prices Rise Overload. Ito inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo ng mga ilan pang mga paalala lamang. Tapos huling mga minuto ng ating program. Kaya naman, sweetheart, dahil standby lang. Padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.
2: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita, Samar.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita.
6: Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
7: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
6: Lunes hanggang Biyernes, Heart FM. Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM again. The other city, 93.7 FM. Bukidon. That's a Nicole for you with Panaginip. Sana naman, wala nang nanaginip ngayon. Sana nagmatanatanan, ano? Si Tunay Kalugar Vlog, magandang umaga. Maraming salamat. Mga taga Ramonal Village sa Abesha family. Happy birthday, Zane Daniel Torrejos. Today, oy Tunay Kalugar Vlog, magandang umaga. Ha? Shout out kay Alma Caparoso. Galing kay Loy Abs. Maraming DY. Melissa Robete, magandang umaga rin po sa inyo. Maraming TY. Oh, salamat. Oy! Jimmy Coloso. Maraming salamat po sa inyo. Si Melissa Robete, ito, thank you so much. Thank you po sa picture na pinadala niyo, yung picture namin kahapon. Noong na-meet kong taxi driver na si Jimmy Coloso. You're all foggy. Kalibay kayo, si Mrs. Now. Yeah, thank you so much, sir. Ha? Thank you. Mami Marilyn Gonzalez, papuntang Itagom. Shoutout kay Doc Doran Dorma, Romarate, Mary Rose Nanding, o sa among driver na si Michael Deru. Yeah, magandang umaga. Amping, ha? Amping. Efren, Uwayan, magandang umaga rin. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga humabol pa. Mamaya, si George na lang po mag-shoutout dito. Ang dami pa yun. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. I'll see you guys again tomorrow. Hindi, mamaya ang hapon pa pala, may rebound ako. Ano? Pero tomorrow ulit ang ating Heart Morning Drive. My name is Jason Steele na nagsasabi at nag-iwan ang kasabihang huwag kang titikim ng mas masarap para hindi ka maghanap. Panayin sa magpamina dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mariing tinanggihan ng Department of National Defense o DND ang panawagan ng China na itigil ang Pilipinas sa mga hakbang nito kaugnay ng Paho de Masinloc. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chudoro, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Paho de Masinloc at naaayon sa international law, particular sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award ang mga hakbang ng bansa. Sinabi rin ng DND na ang pagsusumite ng updated nautical chart ng Pilipinas sa United Nations ay naglalayong malinaw na ipakita ang sakop ng maritime zone ng bansa. Iginit ng DND na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang karapatan at soberanya nito sa Paho de Masinloc at hindi magpapadala sa mga pahayag at kilos ng China. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Kagandi, Orawe 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang morning, sweethearts. It's a brand new week, a brand new day is upcoming ahead for us to be a better version of ourselves. This is George and Dr. Heart will be with you till 11 o'clock. Welcome po. Welcome, welcome. Dayon mo sa atong programa Music from the Heart. Hanggang alas 11 ng umaga. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, yung brain pultahan.
0: Oo.
1: Dayon ko
0: yun. Pasok kayo. Dami natin bisita.
1: Good morning, sweethearts. Sa lahat po na nakikinig sa Heart FM, buong Cagayan de Oro City, buong Bukidnon at ganun din buong Visayas Oriental. Maayong morning po sa inyo lahat. Great Monday indeed. Napakasarap ng Monday.
0: Yes.
1: Ah, diba? Dapat positive, ha?
0: Correct.
1: Iwan muna yan, nega-nega. Yung ano.
0: Sa bahay na yan.
1: Huwag muna entertain. Siyempre, another edition of Music from the Heart. Magkakasama tayo until 11 o'clock in the morning. Great love songs plus napakainit na chikahan.
0: Sinabi mo pa, Dr. Heart. Eto, kung mga sweethearts ha, kailangan bang mawala ng isang tao bago mo malaman ang halaga niya?
1: Agoy. Oh, nalagi na.
0: Halaga, oo.
1: Ah, diba?
0: Value.
1: Kung kailan wala na, ayan na. Nafe-feel mo na.
0: Oo, oh, tsaka mo na hinahanap.
1: Bakit kasi nung kayo pa?
0: Ay, binaliwala.
1: Binaliwala.
0: Ay,
1: napakainit nitong chikahan na to.
0: Ay, grabe. Ang dami na nga comments maraming, dito, Dr. Heart.
1: Maraming nakaka-relate sa ganito, for sure.
0: For sure.
1: Sige ha, kailangan nga ba daw mawala muna ang isang tao bago mo malaman o maramdaman na mahalaga siya sa'yo? Sige, pabot niyo sa amin through our text lines 0917-157-9927 at yung isang text line natin 0961-8924-927
0: or through our Facebook page, meron po tayong post and our messenger is up for your take sa ating question of the heart. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City
1: 916. Naku, wala ka na. Paano na lang ako?
0: Lang
1: ako. Ogie Acid coming in. Kung mawawala ka. You're in Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:30 is our time, and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Ayan, inaaway-away mo dati ngayon, hinahanap-hanap mo na, nasaan ka na?
0: Asan na ka? Pumunta na ba ng iba?
1: Yun naman sinasabi natin, yung pagsisisi lagi nasa huli, di ba?
0: Correct.
1: Yung binabanggit din natin noon pa man yan, George, no? Na yung bang, have you said I love you to your partner, di ba, lately? Kailan ba yung huling I love you mo sa kanya?
0: Kasi baka puro ka naging din sa partner mo. Minsan nakakasawa din yan. Ako babae, ayoko rin na nakakarinig ng mga feedback alam mo kasi normal yan sa mga babae din na masalita kami. Kasi yun yung ano namin eh. Defense because niisip namin yan.
1: May mga kilala naman akong hindi masalita eh.
0: Oo, yung iba, yung mga mahinhin. Pero yun kasi yung parang...
1: Na malumanay magsalita, na malambing magsalita, mga tipong ganyan.
0: Oo, yung mga tipong hindi makabasag pinggan.
1: Ay, hindi naman sa ganun.

0: Huwag din naman yung ganyan.
1: Ganun yung effect.
2: Meron nga sinasabi, no? Sinasabi nga ng iba, George, di ba? Mas mabuti na lang yung saktan mo na lang ako kasi yung sakit nung naramdaman ko, nandyan lang. Nandyan lang. Pag na, di ba? Pag naghilom yung sugat, wala na.
1: Correct.
2: Yung kasi daw, pag yung salita, kung samot nagdulot yun sa kasing-kasing, dulot sa bukog, ika nga. Parang ang tagal daw mawala.
1: Correct. It can break a thousand bones.
2: Mabalik-balik.
1: I mean, hindi natin ano na talagang, you know, the violence and all. Mm-hmm. Pero, nararamdaman natin. Pero, isang ano din yan eh, isang way din yan na hindi naman sa, like, yung pag-deliver mo sa salita mo is talagang kung sa Bisaya pa, imong banghagan yung partner ko. Huwag ganun. Pwede naman kausapin na maayos.
2: Yeah. Tsaka we have to be very careful kasi ano man yung lumalabas sa buhanga natin. Diba?
1: Tatatak
2: yun. Ay, nako. Ika nga yung, ano daw eh, yung words daw, eh, parang equivalent sa isang two-bladed sword.
1: Correct.
2: Diba?
1: Oo. That can break a thousand bones.
2: Yun.
1: Na parang akala mo, wala lang. Diba? Yun pala, sakit-sakit.
2: We have to be responsible enough na pag ano yung lumabas sa buhanga natin. Na hindi makaka-break ng isang tao.
1: May nagsabi sa akin, Dr. Hart, na ito dapat daw i-practice ng lahat ng partners.
2: Ano yun?
1: You know, protect your partners in public, but, you know, you have to reprimand them in private.
2: Kailangan din naman kasi yun.
1: Oo.
2: Kasi, di ba, hindi, yun nga yun, that's part of communication, George.
1: Yes,
2: hindi naman kasi po pwedeng hayaan mo na lang ng hayaan na ganito yung gagawin ng partner mo.
1: Lalo na kung mali naman talaga. Kailangan din natin maging responsable. Kasi
2: pwede
1: nga,
2: naman pag-usapan. Yan nga, in a nice way. Diba?
1: Correct. Pwede mo naman kausapin, alam mo ba yung ginawa mo? Alam mo, eto nangyari sa akin to. Nagsabi sa akin.
2: Nung kayo pa?
1: Nung kami.
2: Ay!
1: Doon ako natuto, Dr. Hart. Alam mo yan. Ang lagi niya sinasabi sa akin, that's not ladylike. Yun talaga yung lagi. Tumatatak yun sa isip ko na kapag may ginagawa akong something, parang nandun yung kanyang words of that's not ladylike. It's not ladylike.
2: Matagal din kayo na. Matindi ka na naman makaimig.
1: Konti.
2: Okay.
1: Medyo, oo. Kaya tumatak, alam mo yung mga ganyan. Yung mga lessons from the past, it really is, you know, helping you to be the best version of yourself.
2: Minahal mo siya ng todo-todo dati.
1: Oo naman.
2: Oh, talaga. Hinahanap mo siya ngayon.
1: Kaya nakaka-relate ako kay
2: Kyle. Na-feel mo ngayon yung halaga niya.
1: Nang nawala na siya.
2: Ayan.
1: Ay, bakit naman?
2: So, hinahanap mo siya ngayon.
1: Nasaan ka na ba? Ngayon lang yung kanta ng puso natin.
2: Ang tag dyan?
1: Ano?
2: Minisi.
1: Ouch.
2: Eto muna, tingnan natin yung mga reaction ng ating mga sweethearts.
1: Ayan. Ang Gales family, Dr. Hart ay kinig sa atin. Mamailing Gales at ang buong Gales family sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
2: Mula naman kay 5196, sabi niya, yes, tama, para sa kanya wala lang. Pero, nasasaktan na pala yung taong pinagsabihan niya. Relate ako dyan.
1: Alam mo kung sino to?
2: Uh-huh.
1: Si Sarah D.
2: Sarah D? Talaga?
1: Sarah D? D ng Upper Nazareth. Akala nyo kung sino, no?
2: Okay. Ito naman mula sa ating Facebook post, ha? Ay, pwede kayo mag-comment dun sa ating Facebook post. Pag naka-online kayo, ayan, just scroll kayo sa Facebook nyo.
1: Yes.
2: Daanan nyo naman yung page ng Heart FM. Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. Ayan.
1: Sabi dito Dr. Art ni Ate Maripel de Quito Ahes, good morning my favorite duo. Sabi niya, good morning Artinians. Para sa akin po, hinding-hindi ko po gagawin yan. As much as possible, palagi kong ipadama sa kanya na mahal ko siya at importante siya sa akin. We're not perfect though. May mga mali nang nagawa. Pag-usapan na maayos, like kami ng hobby ko, 23 years na. Oy, so we know each other very well. May mga laps pero nadaanan naman sa mabuting usapan. Oh, kasi Sweetie George and Dr. Hart, ako yung taong tipong madaling kausapin.
2: Mm-hmm.
1: Or iniisip ko kasi na temporary lang tayo dito sa mundo. Hindi natin alam kung kailan babawiin ng Diyos ang lahat dahil ang lahat ng sa atin ay hiram lang. Kaya palagi natin piliin na gumawa ng tama dahil ika nga wala nang

0: Rewind. Hindi natin alam ngayon. Nakapag-comment pa tayo dito sa Question of the Heart. Narinig mo pa ang Heart FM baka sa susunod na araw o sa makalawa. Wala na dahil binawi na ng Diyos ang hinihiram mong buhay. Grabe naman. Grabe naman. Naano ko na antig ang puso ko doon. Kaya sabi niya, as much as possible, value the one you love. Sad but true. Yun lang po. Maganda yung punto noon ni Ate Marifel na to savor the moment, each and every moment that you have, especially with your loved ones. Kasi nga di natin alam yung panahon.
1: Oo nga naman.
2: Sabi dito nang nag-message sa akin, sabi niya, so hindi ka pala naka-move on, ha, George? Aarte-arte ka pa kasi, yan tuloy nga ka. Kaya nga sabi ko kanina, papanusay ko, alam mo tawag dyan, mirisi.
0: Minsan, nasa huli yung pagsisisi
2: pa. Diba? Oh.
0: Wala, nangyari na eh.
2: Ayan.
0: Wala na tayong mood.
2: 11:20, sabi niya, ano daw, question of the heart. Eto, nakikinig siya ngayon. Kailangan bang mawala ng isang tao? Ayan, again, Dr. Hart. Mawawala ka. Kailangan bang mawala ng isang tao bago mo malaman ang halaga niya? Ah, diba? Ang bigat.
0: Ouch!
2: Ito pa, may mga reaction dito mula kay, sana ko, Carlota Alsola. Sabi niya, di naman siguro talagang nakapanghihinayang kapag nawala na. Pero sana maalala natin ang mga dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat sa araw-araw na kasama natin sila. Good morning, Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Diba?
2: Hay nako.
0: Ay, bakit parang emotional ng ano natin?
2: Oo nga.
0: Iiyak na naman.
2: Mamaya pa iiyakin ito.
0: Handa. Okay, iiyak na naman tayo nito. Abangan natin.
2: Ayan, 11:20, good morning sa'yo, 1120, hi to you. Sige, keep your messages coming, padala niyo po sa amin ha, pwede sa aming text, sa ating text line, 0917-1579-927, at ganun din sa other text line natin, 0961-8924-927.
0: At the Facebook page ha, mga sweethearts, huwag kalilimutan, follow, like, and share, mag-comment, at mag-message sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
2: 9:40 ang ating oras. Mag-aanap buhay muna kami ni Georgia. We'll be pausing for break. We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Well, if the feeling is gone, nako, paano na? Kung nawala siya, tsaka mo pa nakita yung kanyang halaga. Mm-hmm. By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Grabe naman yung Dr. Hart.
1: Eh kasi naman bumabalik-balik yung mga alaala.
0: Minsan kasi no, ako naniniwala ako talaga na yung value kasi ng isang tao kapag laging nandyan. Mm-hmm. Para sa atin parang nagiging rutinary na kasi na nandyan lang siya palagi.
1: Uh-huh.
0: Kaya parang hindi naman sa we are invalidating their presence, pero minsan natitake for granted natin na naku, ano na lang kaya kung wala na tong taong to.
1: Mm-hmm.
0: Tapos pag nawala na, ay naku, ang hirap mabuhay, ang hirap mag-survive ng isang araw nang hindi ko man lang marinig ang boses niya.
1: Alam mo yung ano, nasanay ka na nandiyan sa tabi mo.
0: Correct.
1: Di ba magkasama kayo?
0: Oo.
1: And then suddenly, you parted ways. And then, yung sabi ko kanina, naaalala mo lagi. It's because you're longing for his presence.
0: Kaya diba? Nga. Kaya,
1: pero depende kasi yan kung bakit, and ano yung root cause.
0: Oo, yes.
1: Kung bakit
0: siya
1: kayo,
0: nawala.
1: Bakit siya nawala.
0: Part ways.
1: Di ba? Dito lang muna tayo sa part ways. Buhay pa naman siguro.
0: Doon tayo. Huwag tayo doon sa...
1: Huwag siguro muna, di ba?
0: Hindi. Para... Huwag doon.
1: Kasi sabi ng texter kanina, di ba? Magnawala na. Hindi natin alam.
0: Although that is...
1: Huwag naman sana ganun kabigat muna.
0: Oo. Although that is reality.
1: Oo naman.
0: Pero... Siguro, on the later part...
1: Dito muna tayo sa ano? Dito muna tayo sa hiwalayan.
0: Hiwalayan
1: na tayo.
0: Yung mga ganun tipo.
1: Nag-iwalay kayo. Nag-iwalay kayo, tapos wala na. Di ba? Wala na yung partner mo. Diyan muna tayo na level, ha?
0: Huwag muna tayo dun sa... Lalo na siguro, Doctor, kapag nawala na lang na parang ano, naglaho na lang na parang bula.
1: Ayun, meron ba ganyan?
0: Oo, yung parang nag-ginose ka, sabi nga.
1: Ano yun, walang closure?
0: Yung walang closure, yung biglang, ha?
1: Ayun,
0: bakit hindi ko na makontakt tong taon to? Hindi ko na mahanap, hindi na mahagilap.
1: Uh-oh.
0: Hinanap ko na kung saan-saan. Wala talaga eh, biglang nawala eh.
1: Ayun.
0: Oo.
1: Tignan ka natin. Sige, anong mga reaction nila?
0: Nagulat ako dun sa ano. Eto, sabi dito ni Leila Naluan Raz.
1: Uh-huh.
0: Sabi niya, hindi na dapat mawala pa ang isang tao bago malaman ang halaga. Dapat oras-oras, araw-araw, alam, nalaman at nakita na natin ang halaga ng isang tao. Kagaya na lang ng Heart FM.
1: Aww.
0: Araw-araw mahalaga sa ating mga puso.
1: Aww.
0: Which is true.
1: Kaya nga.
0: So, kapag nakasanayan talaga, mahirap ng bitawan. Sabi
1: niya. Na nga, di ba?
0: Hindi din madali yung parang mag-ano ka, intindihin mo yung... sige, pagpalagay na lang natin, Dr. Hart, merong rason. Okay, may dahilan.
1: May dahilan. May mabigat.
0: Oo, may mabigat na dahilan kung bakit kailangan gawin yun. Mm-hmm. Pero, hindi mawawala yung parang longing mo dun sa taong yun. Ayun na nga, kagaya na lang ng kapag everyday nasanay ka na kumain ka na ba?
1: Aha.
0: Parang hindi ka nakakakain kapag hindi ka nasabihan ng gano'n.
1: Hindi ako nakakain pag hindi kita kasama.
0: Oo.
1: Mga tipong ganyan. Eh ngayon, ikaw na lang kumakain mag-isa.
0: Nasanay.
1: Nandun yung realization mo, di ba? Sana pala, pinahalagahan ko siya.
0: Hindi ko siya.
1: Hindi pa kami naghiwalay, di ba? Daming sana, daming sana. Laging nasa huli yung mga sana.
0: Yes,
1: diba?
0: Yung ating mga pagsisisi.
1: Kasi that will give us lessons also, no, in life.
0: Yes.
1: Next time, pag pumasok ka sa isang relasyon, uli, di ba?
0: Yes.
1: Huwag mo na gawin yung ginawa mo na hindi hindi nagbunga ng maganda, di ba?
0: Tama.
1: Di ba? Sabi ni Irene Tombs, sabi niya, nope, dapat iparamdam mo na habang andyan pa siya. Take no limit to show your love.
0: What?
1: May mga ganitong hugot ka ha, Irene ha. Para end the end, ano yan, magloho man siya o hindi natin kawalan, kundi kawalan niya. Ayan. Sana all may nagpapahalaga. Ay! Tindi.
0: Ay, gusto ko yung sana all. Eto naman si Japheth na yata, depende sa tao kung may halaga ba siya o wala.
1: Ayun!
0: Diba? Tulad ng ex mo, sabi niya. Oo, nawala na siya dahil wala ka ng halaga sa kanya. Ouch! O yung mga taga-cardmasters, good morning po.
1: Mm-mm.
0: With cardmaster CDO, hit first department. Hit first
1: department. Oh, alala ko to yung waiting shit.
0: Pasensya. Ay, Ate Irene.
1: Mga taga-cardmasters, ha? Sila... Sir Ron!
0: Yes, sila Sir Ron.
1: Si Ma'am Ann. Naka talaga, lagi nakikinig dyan.
0: Good morning, good morning. Ay, grabe yan sila.
1: Ito din, si Marifel de Quito Ahes. Sige, we'll try to play.
0: Sige.
1: Nag-request ng song.
0: Si Sir Efren Wayan. Dapat iparamdam si isang tao na malaga siya sa'yo bago pa mahuli ang lahat. Ay, good morning. Si Sarah D naman. Sarah D. Sabi niya, hindi pa dapat iparamdam ko sa kanya habang andyan pa siya para hindi ko pagsisihan sa huli. Mm-hmm. Ika nga pagsisisi na sa huli. Thank you. Yan ang lagi kong tanong sa kanya eh. Bakit pag mawala na ako, dyan mo makikita na malaga ako sa kanya?
1: Ah, diba? Yung pagpapahalaga ng ginagawa niya sa iyo, 'di ba? Hindi
0: correct.
1: Mo nire-reciprocate kasi eh, 'di ba?
0: Ang hirap niya.
1: Sabi ni 1120, sabi niya parang cellphone lang kasi 'yan. Pag naiwan mo ang phone mo, hinahanap-hanap mo kasi nasanay ka na nahawak mo at nandiyan na lagi sa iyo.
0: 'Yun, totoo.
1: 'Di ba?
0: Kasi pag yung cellphone hindi natin bitbit para tayong naano eh. Alam mo 'yun napaparanoid ko.
1: Cellphone nga lang yan, ha? Bagay
0: correct.
1: Nga lang yan, ha?
0: Correct.
1: How much more yung tao
0: mismo.
1: Minahal mo. Yes. O, di ba? Tapos if the feeling is gone, ha?
0: Agree.
1: Diba?
0: Kaya, talaga, you know, na. Word, sabi nga nila, word to the wise.
1: Mm-hmm.
0: You have to value the person.
1: George, batiin natin lahat naman nagbe-birthday ngayon, ha? Happy birthday sa inyo. At ganoon na rin, happy birthday kay Sir Odi Bores, ha? Ang ASDS. So ito yung Assistant Schools Division Superintendent ng DepEd Division CDO.
0: Hi, happy birthday po, sir.
1: Grabe, birthday ni Bossing. Bossing,
0: happy birthday. Mula sa inyong Heart FM family.
1: Mm-hmm. Happy birthday, Sir Odi Bores, ha?
0: Grabe.
1: Talaga naman. Ito naman mula sa ating text line. 5605, sabi niya, good morning Dr. Hard and DJ George. Pa-shoutout daw sila dyan po sa may 1CMP family. From Ben, Daddy Litz, and Jeanette. Na going na sa Fico Main po.
0: Good morning.
1: Fico Main.
0: Fico Main dun sa may Divisoria.
1: Sa Divisoria.
0: Good morning. Basahin ko sana to eh. 1061. Ay, hello, hindi dapat, sabi niya. Pero madalas. Oo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kailangang mawala sila para makita mo ang kanilang halaga. Pero minsan, kapag nandyan sila lagi, nakasanayan na natin kaya hindi natin napapansin kung gaano sila kahalaga hanggang sa mawala na.
1: Ayun.
0: Mas mainam na palagan sila habang kasama mo pa sila.
1: Uh-huh.
0: Hashtag Hartinians.
1: O, diba? Yung mga ginagawang effort ng partner natin sa atin, diba?
0: Oo.
1: Tapos biglang mawala yun. Yung mga pinagluto ka ng masarap, di ba?
0: Yung inaalagaan ka pag uwi mo.
1: Oo, yung pinapaliguan ka.
0: Ay, gusto ko yun.
1: Hindi na parasap.
0: Ay, parang tipid sa tubig.
1: Ay, oo naman. Yung pinapakain ka, sinusubuan ka,
0: yes.
1: Di ba?
0: Yes, oo.
1: Tapos
0: parang
1: para
0: baby
1: sa'yo,
0: ka
1: parang,
0: na nga.
1: Parang wala lang.
0: Tapos nung biglang nawala na, ala, nasa na yung
1: sabi
0: si
1: nga ni Papa Ru, eh, ano ngayon?
0: Nga ka.
1: Oras natin, we still got 2 minutes more to go before hitting 10 o'clock. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George, ha? Just keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: O simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 22 minutes past 10 o'clock. Eh, yun na nga. Bakit? At eto na nga yung sigaw natin. Huwag ka lang sanang mawala. Pero may mga pagkakataon talaga na parang hindi natin napipigilan. At nawawala tayo. Diba? Yun lang. May mga bagay na hindi natin control. Hi, second hour na po ng ating programang Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart till 11 o'clock. Malalim ang hugot ng ating pinag-uusapan kasi nga, di ba, marami tayong naririnig na you only value the person kapag wala na dyan. Pag nandyan, di ba, parang nasanay na tayo. Alam mo, yun yung parang we get used to their presence na hindi natin nakikita in the future na paano na lang kapag biglang nawala siya, biglang iwan ako. Ang tanong, kaya mo ba? Ay nako, eto na, let's hear some thoughts from our text lines. Eto mula kay Lady M, nasa tanan heart na takes mayong buntag. Thank you, Ate Lady M. Gusto ko yung Ate Lady M. Magandang umaga sa iyo dyan ha, sa may igpit o Paul. 1777, good morning, shout out ka Mr. M, ang Juntols from City Hall. Very hard worker, thank you Heart FM, from Mr. LP. Salamat, salamat po. Ayan si Mr. LP, magandang umaga. 5891. Good morning, Dr. Hart and beautiful George. Shout out midri sa may Marm's Barbershop. Always sa naka-background music ang Heart FM. Shout out po ko sa among buutan niya siningan sa bukid noon. Nakakaroon sa tablon, nagtrabaho kay Arnel Bolonos Migoy. Salamat, nagandang salamat. And hi to Sir Mario. Kalimutan ko yung last name. Galupe ata, o Mario Galupe, o kasama ni HPG Joseph ngayon papuntang Manolo Fortich. Thank you po, at ingat po kayo sa biyahe. And to those of you who would like to join us sa ating question of the heart, nako, kailangan bang mawala ng isang tao bago mo malaman ang kaniyang halaga? Sige, bilis, e-text mo kami ha. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin that you can like, follow, and share. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. It is now 10:26. We'll be right back with more of your favorite love hits dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dispuntatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
1: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
7: Mahalagang paalala, ang EXL makubuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. If you walk away, iwan mo na lang ako. Eh, paano na ako ngayon? Ito na ako ngayon. Inaanap, hanap kita. Ala. 10:41 ang ating oras, mga sweethearts. George Dr. Heart will be with you till 11 dito po sa ating programang Music from the Heart. Ngayong mainit na Lunes dito sa CDO, napakainit. Di ba, Dr. Heart?
1: Oo nga. Oo.
0: Pero sa ating mga sweethearts dyan sa Luzon, ha?
1: Ako, mag-ingat kayo.
0: Oo.
1: Taas ng ulan at ganun din. Daming mga lugar na nakaka-experience ng pagbaha.
0: Correct. O dahil sa ito ngang si Bagyong Maymay.
1: Diyan pa ba? Mukhang palabas na yata.
0: Palabas na siya.
1: Pero hinihila niya yung ano, hinihila niya yung habagat.
0: Habagat.
1: Ganun pa rin.
0: Oh, lakas na ng hangin. Actually, yung hangin daw yung parang nagdadala ng ano doon. Kaya mag-ingat po tayo, ha? Lalo na dyan sa may malapit sa mga dams, mm-hmm. kasi nga nasa critical level na. Spillage na nga daw eh.
1: Ay, ganoon. Ako naman.
0: Ako, mag-ingat po kayo, ha? Mag-ingat.
1: Ay, ingat tayo lagi. At syempre, dasal din tayo.
0: Correct.
1: Lagi dapat. Eto muna, check natin yung mga messages ng mga sweethearts natin. Mula kay Perocho, sabi niya, bakit kailangan pang maramdaman ang kawalan bago pahalagahan ang presensya? Bakit kailangan pang maging alaala bago natin maintindihan ang halaga? Minsan, hindi naman sila biglang nagbabago. Tayo lang ang masyadong nasanay na nandyan sila. Kaya nakalimutan nating hindi lahat ng taong mahal natin ay mananatili habang buhay. Pahalagahan mo habang nandyan pa. Dahil kapag dumating na ang araw na wala na siya, baka ang tanging nagbibigay o maibigay mo na lang ay sana. Maka-emote mantaan ni Mintas Naglaba. Ayan.
0: Napapatigil, ano?
1: Oo.
0: Kilala ko to si Ma'am Yang ito.
1: Ay, ganun.
0: Oo. Hi, Ma'am Yang. Taga Cinderella Bulwa. Yung mother ni ano, yung bata na kumakanta ng jingle natin.
1: Ay, naalala ko na.
0: Mayung buntag. Taga si ano, no? Si Miss Yang. Ito naman sa ating Facebook page naman, Dr. Heart. Or sa Messenger na lang muna ako, ha. Ito, sabi ni Pinkies Danella, pa-shoutout ko sa kung anak ang kumakain ng saging habang nakikinig ng Heart FM kasama ang kanyang pamangkin na sina Janine at Althea from Fe, Roma. Magandang
1: sarap
0: umaga.
1: Sarap naman ang saging na yun. Sabi ni 2120, sabi ni, good morning, Miss George. I would like to shout out Mom Ruth and her family. They're with me right now going to airport.
0: Si Kuya Dean.
1: Si Kuya Dean. Hi, Kuya Dean.
0: From Australia. Mayong buntag, ha. Ingat po kayo sa biyahe. Parang paalis na siguro to ng CDO.
1: Oo.
0: Pabalik na to ng Aussie. Ito naman sa ating patanong sa ating Facebook page. Mm-hmm. Sabi ni Sir Efren Wayan, dapat iparamdam sa isang tao na mahalaga siya sa iyo bago pa mahuli ang lahat.
1: Ayun.
0: Ay, Sir Efren, ha. Totoo naman, huwag yun ang antayin na lumipas pa yung mga araw o mawala yung tao mismo bago nyo maramdaman ang kanyang halaga.
1: Ayun. Pero yun na nga eh, kaya sabi ng ibang texters natin or ibang sweethearts natin, George, diba? Depende kasi daw yun sa ano eh. Sa level kung bakit na gano'n kayo.
0: Naghiwalay
1: kayo, diba? Kaya yung iba, pinipilit na lamang nila na limutin ang lahat.
0: Kaya nga siguro, tinatawag natin na, yung, diba tinatawag natin yung present na yung kasalukuyan ay present kasi nga regalo yan. At yung presensya ng tao ay presence dahil blessing siya sa'yo, regalo din siya sa'yo.
1: Ito lang yun, pero meron lang akong naalala, George. Diba, kahit na siguro sabihin natin gaano man kabigat, gaano man kasakit yung paghihiwalay ng both partners.
0: Yes.
1: Siguro naman kung nagtagal kayo na mga ilang taon, ilang buwan, hindi naman siguro, pera na lang ha, kung entire period na yun, eh puro pasakit lang binigay sa'yo.
0: Correct.
1: Siyempre, merong magandang, magandang alaala din, di ba? Meron din siguro magandang naidulot sa buhay mo yung partner mo kahit papano.
0: Yes. Diba? So
1: yun yung naaalala mo kasi 'di ba? We always retain the good ones.
0: The good memories. Diba? The good core memories. Oo. Sabi nga nila.
1: So doon natin nare-realize na ako sana kung nireciprocate ko ito ng ganito, 'di ba?
0: So yung pagsisisi is hindi doon sa kawalan ng tao, kundi pagsisisi sa sarili mo.
1: Yun.
0: Ang imuhang kontra imong self. Mm-hmm. Dahil siya yung nakaramdam ng panghihinayang doon sa tao.
1: But it could be on the other
0: part,
1: ano
0: on the other side of
1: yeah, sa partner din na pwede mo palang gawin to eh. Di ba? Bakit hindi mo ginawa sa akin?
0: Ayun. Di ba mga tipong ganyan? Yun din. Ay, yun nga, nakita ko din. Kaya mo palang gawin din yun sa ibang tao eh. Sa akin, hindi mo ginagawa. Kaya minsan, yun ang nagiging reason kung bakit umaalis yung tao.
1: Yun.
0: Kasi nga, nakikita niya or nakikita nila. Oh, kasi it could happen, hindi lang naman sa intimate relationship, Dr. Hart. It could happen to a lot of aspects sa relasyon. Friendship, yung mga ganun. Ang unfair naman ito.
1: Pero bakit kailangan pang umabot sa... Wala na kayo sa isa't isa bago mo ma-realize lahat, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Bakit doon ka pa nagsimulang mag-isip?
0: Correct, diba? Nang nawala na. Uh-huh. Oo, yung mga missed person, missed opportunities na, yun nga, tinatawag nating sayang.
1: Sayang.
0: Yeah. Sabi nga ni Jason Steele, yan ang kanyang favorite subject. Sayang, di ba? Huwag natin hayaan na maging sayang yung mga bagay na nasa atin ngayon because they are truly a blessing. Di ba? They're helping us to survive each and every day.
1: Ayan.
0: Oo.
1: Yun na nga, sabi ni 1120, may pahabol. Sabi niya, pero minsan kasi, they already knew your value.
0: Mm-mm.
1: Habang nandyan pa siya, kaso lang, they just fail to appreciate you enough.
0: Ayun lang.
1: Diba?
0: Alam mo, minsan, that's a good point kasi sa other perspective naman, baka naman minsan tayo, dahil mataas yung ating level of understanding sa reciprocation, ang gusto natin tapatan yung ginagawa natin or ang ginawa natin sa ibang tao. Kaya minsan, although may ginagawa na sila para sa'yo, hindi mo nakikita. Dahil nga, gusto mong may level of ano kay kumbaga satisfaction sa pagbigay ng reciprocation sa'yo.
1: Yeah. Yung iba kasi, di ba, sabi mo, nire-reciprocate nga, pero...
0: Yes.
1: Hindi enough.
0: Yes.
1: Okay pa yung ganun.
0: Yes.
1: What if wala talaga?
0: Oh,
1: diba?
0: Oh.
1: Hindi talaga ina-appreciate, hindi nire-disappointed. Naka yun ang mahirap.
0: Alam mo kasi, human as we are, meron tayong tinatawag na pride and ego.
1: Mm-hmm.
0: Na minsan yan yung nagpapa-ano sa atin eh. Nagpapa-blind. May mga blindfolds. Diba? Sa ating mga mata. Sa ating mga isipan. Kasi nga gusto natin exactly the way how we love them. Ganon ang reciprocation na gusto natin from them.
1: Well, anyway, again, for those who tune in late, ha, yung mga kaka-tune in lamang, ito yung pinag-uusapan natin. Medyo malalim to ngayon eh. Medyo masakit sa
0: dibdib.
1: Masakit sa heart. Ano nga ba yung question of the heart natin, George?
0: Kailangan bang mawala ng isang tao bago mo malaman ang kanyang halaga?
1: Padala nyo sa amin through our text lines. Again, that's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Facebook page natin, nandun po yung ating question of the heart post at messenger. Para i-message nyo kami sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 10:49, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
2: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jean Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: For making us the number one.
10: Number one.
11: Number one.
10: Number one.
9: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Mark Hammond, It's When I'm Gone. Bakit ba kasaya antayin pa na
1: mawala
0: bago mo ipadama na mahalaga siya? Ay, useless.
1: Ay, kasi nga nakasanayan. Oo. Dr. Hart, it's 3 more minutes before we hit 11 o'clock and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Saya.
0: Ito mga messages mula sa ating sweethearts. Hi kina Mayor Miles.
1: Good morning, Mayor.
0: Tapos na may kamanaan. And hi kina Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and to Wilma Osorno, and sa lahat po ng staff ng BBQ family. Thank you for always listening sa Heart FM.
1: Hi to Mommy Amy Balmadres, good morning. 8850 sabi niya, yes, it's a law of nature. Walang egg ang nauna sa chicken. In other words, walang pagsisisi ang nauna sa bagay na ginawa o di mo ginawa. You know. Sabi niyo,
0: ano ba talaga nauna?
1: Itlog
0: o manok?
1: Pero meron ang sagot dyan.
0: Ay, talaga meron? Ano daw?
1: Manok.
0: Ay, talaga.
1: Unang nagawa ang manok.
0: Ah. Saan ba nang galing yung
1: Biblical.
0: Manok?
1: Biblical.
0: Saan ba nang galing ang manok?
1: Sa itlog.
0: Oh, di ba?
1: Pero biblically speaking, nauna yung chicken. Itlog.
0: Hello and good morning sa lahat po ng mga friends natin sa po sa my Grace Wien Hardware and sa Gospel and Psalms Hardware. Hello po sa inyo, good morning. Have a nice day ahead.
1: Ayan. Mga taga-Grace Wien, mga maganda at mga gwapo din dyan.
0: Ah. Ayo.
1: Mga staff dyan.
0: Oo naman.
1: Tagang salamat.
0: Tsaka kay ma'am.
1: Oo, kay ma'am.
0: Asa, ayan na. Eto na. Pinakaantay natin. The price is right. Overload na. Alright, paikot tayo ruleta, George, kung saan magagaling yung winner natin for this hour. Kaya lagi po makinig ng Heart FM, ha? Dahil may papremyo dito. Sa pakikinig nyo pa lang. Ayan, pwede kayo manalo ng bigas at ganun din ng grocery. Tama, tumigil,
1: True.
0: George!
1: Dito tayo, Dr. Heart, sa Barangay Nazareth.
0: Barangay Nazareth, eto na. Bunot tayo mula sa dropbox ng Barangay Nazareth. George!
1: Ang aking nabunot. Ay, Barangay Nazareth, ang kanyang address. Mm-hmm. Congratulations, Nilo Banaag.
0: Nilo Banaag ng Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na yung papremyo. At syempre, huwag kalimutan magdala ng ID at huwag paabutin ng 14 days.
1: Ayan. Ating The Price is Rise Overload ay atit po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 2 minutes before hitting 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George final set dito pa rin sa ating programang Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7 This is Heart
2: FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. 7 minutes after 11 o'clock right now. At Shabox 20. If you're gone.
1: Tsaka pa natin nakikita ang kanilang halaga. Sabi nga dito, Dr. Hart, alam mo yung parang ano yung nakakasakit dun sa puso natin sa mga ganitong sitwasyon. Ano kapag daw? Nawala yung tao, tsaka pa natin nakikita ang kanyang halaga. Mm-hmm. Dahil sa puwang na kanyang iniwan sa ating mga puso nung pagkawala.
0: Nagkaroon ng blanco.
1: Parang nagkaroon ng puwang yung puso mo. Uh-huh. Yung mind mo na parang, teka lang, hindi kumpletong araw ko. Parang ganito.
0: Kasi ka nakasanayan mo.
1: Nakasanayan. Diba?
0: Diba? Hinahanap-hanap mo pa rin. Kahit pa paano. Kahit yung iba, sabihin nila na, okay lang ako talaga na wala na kami.
1: Yes, diba? Sinasabi mo lang yun.
0: Pero deep inside, merong part siguro mo, talaga dyan na...
1: Na masakit. Dahil nga ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi dapat sinusukat sa sakit ng pagkawala niya, kundi sa pagmamahal na ibinigay natin habang kayo pa.
0: Ayun. Oh. Yun nga sinasabi ko, habang kayo pa, di ba? Siguro may panahon, may pagkakataon din siguro na talagang nagmahalan kayo.
1: Correct.
0: Sa isa't isa.
1: Correct.
0: Di ba? Na minahal nyo isa't isa.
1: Oo.
0: Hindi naman siguro lahat, all throughout, puro pa sakit. Di ba?
1: Correct. Alam mo, meron ako PPYB.
0: Ano yun?
1: Pakinggan, pasalamatan, yakapin at bigyan ng oras sa mga taong mahalaga sa atin.
0: Ayun. PPYZ. Yun ang dapat gawin natin. Isa din yan sa pagpapatibay ng relasyon, George, di ba? Para maramdaman ng ating partner na mahalaga siya, kailangan natin sabihin ng oras, mga ganun. Bigyan natin ng buong atensyon at ganun din ng respeto.
1: Ayun.
0: Yung mga sinasabi nating ingredients dun para sa isang successful relationship.
1: Yes.
0: Diba? Bakit hindi natin gawin yun? Diba?
1: Hindi man perfect ang isang relasyon. Ayun, kumakain na sila. Thank you, Mami Amy, ha? Dumating na dito.
0: Ano pa meron dyan?
1: Mula sa Kidapawan.
0: Ay, Lanzones.
1: Lanzones. Nandito na si Mayor Miles. O kaya, yung mga bagay na nakasanayan, yung mga bagay na andyan pa, naku, baka sinasabi nyo lang yan. Kami din, we're taking it as a lesson to ourselves.
0: Habang nandyan pa, bigyan natin ang magpapahalaga. Diba? Good morning, mga taga-Arabella's
1: pastries.
0: Arabella's pastries. Hi po
1: good
0: sa inyo.
1: Good morning. Maraming salamat po.
0: Ako tayo po magpapaalam na. Namamanap talaga ako ngayon.
1: Dahil sa panahon.
0: Oo nga.
1: Init.
0: Hindi nawawala-wala yung sipon. Init ulan. Alright, meron pa ba? May mga papahabol pa ng mga greetings. Asha, susunod na po si Harvey Stone, 11 until 1 o'clock para sa programang Heartbeats. Siyempre si George mamaya, makakasama niyo uli.
1: Magbabalik tayo sa Dear Heart, alauna hanggang alas 3 ng hapon. Uy, love songs ulit tayo ha.
0: Alright, maraming salamat sa pagsama po sa amin for the past 2 hours. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Bukas, kita-kits ulit tayo. Same time, same frequency. Dito pa rin sa inyong Heart FM. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Take good care of yourselves. And always remember, we

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:26 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Heart.
1: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:38 ang oras natin, sweethearts. Soundcheck brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po? Kumusta mga sweethearts natin? Happy, happy Monday at araw na to. Ang araw na to po is Marvin Agusten. Welcome po sa ating programa once again. It's Hearts, Heartbeats. And of course, kasama niyo Harvey Stone hanggang alauna po. Maraming maraming salamat kay Lola Amy. Ako, grabe, ang daming prutas. Parang fruit stand na tayo dito, ha. Maraming maraming salamat po. Pasalubong from Kidapawan. Ang tamis-tamis po ng mangustin. Meron pang rambutan at saka lansones. Wow, fruit salad. Happy happy listening sa inyo, ha. Sa ating BBQ family, of course, dyan sa may kamamanan. Happy happy listening sa inyo. Happy Monday po sa inyong lahat. At syempre naman, ang ating ding mga sweethearts ngayon na kakagising lang. Nako, udto na, ha. Grabe. Sabi ng nanay ko, mura kag senyorito di, ha.

0: Hi sa ating mga drivers natin ngayon. Umagang-umaga pa kanina. Grabe yung aga-aga nilang bumangon para lang at least makaservisyo sa ating mga riding public. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga drivers. At saka kasama nila palagi ang Heart FM. Kasama niya, nila tayo palagi sa kanilang biyahe. God bless your trip, mga manong natin, mga chuper. At syempre naman, di natin makalimutan ang ating mga Grab drivers, ang ating mga TNVS drivers. Palaging kasama din ang Heart FM. At saka yung taxi driver kanina, nasakyan ni Paring Miles. Pangalan ng taxi, Miles? Kalimutan mo. Oo. Hingi ng sticker. Shoutout to you, manong, ha? Maraming salamat. At mabuhay ka po. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Carmen Market. Mahogany section. Si Ma'am Nanette Raniego. Mga kasamahan nila dyan, ha? Especially din sa may cafeteria dyan sa may sa looban po ng Carmen Market. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. O siya, eto na. Maghihintay ako sa inyong mga pa-shoutout, ha? 0917-1579-927 0961-8924-927. Magbabalik pa ako. Oras natin 11:41. Patuloy na tumutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 11:52 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon ha. Nasa biyahe sila. May God bless your trip. Ingat po kayo sa daan. Hi kay Doktora Romarate. And hi din kay Norma Romarate. And also kay Mary Rose Romarate. And of course, sa kanilang poging driver, si Michael Bero. At sa kay Sir Nanding Martinez. Happy, happy listening ha. Oh, ito yung mga teenagers natin ha, kasakay sa isang magarang sasakyan. And of course, kasama nila ang kanilang Mommy Marilyn Joy Aureo Gonzalez. Kompleto talaga. Hello, Mommy! Ingat po kayo ha. Don't forget my pasalubong pagbalik nyo dito sa CDO. Pupunta daw sila ng Gitagong. Doon sila mag-enjoy on a Monday, di ba? Yung rest day nila is on Monday. Sarap, di ba? Happy, happy listening sa inyo, ha? At saka, hi din po sa ating mga sweethearts ngayon na papuntang airport. Yung mga nalilate na. Nako, magsarado na yung gate. Oh, bilis-bilisan gamay, ha? Pero make sure lang na aabot ng safe and sound. At saka, oh, safety na safety yung ating mga pasahero, ha? Hi sa lahat ng ating mga taxi drivers. Ang Iputada! Happy, happy listening po sa inyong lahat. And of course, ang Kevin Enterprises, maraming maraming salamat sa araw-araw niyong pakikinig dito sa Heart FM. Diba? Ay, sa ating mga staff diyan, yung mga cashiers nila. And of course, sa kanilang mga customers. Busy-busy, grabe. Limpak-limpak. Limpak-limpak. Yung... Grabe yung mga dala-dala nila ha, pang wholesale talaga para sa kanilang mga sari-sari store. Shoutout po sa inyong lahat dyan! Maayong pagpaniood to. Ay din sa ating mga paborito nating mga eateries. Nandito po sa siyudad ng CDO, happy happy listening sa may Tisha Eatery, sa may Megan's Eatery. Hi din po sa Scarlett Nicole Eatery and Catering. Thank you so much for always listening to us. And also, hi din sa ating sweethearts na humihigop na mainit na sabaw sa mainit na panahon. Grabe talaga ha. Diyan po sa may RM, yung RM natin sa Gusa. Maraming maraming salamat. Shoutout din kay Jerry Boy. Jerry Kabuyao ng ating Small But Terrible. Pa-shoutout niya yung Neutral Boys, Grab Cars, CDO and Team Showbiz Burlasoy. Happy, happy listening sa inyo. And also kay Ate Carla Toledo. Pag-greet niya ng happy, happy listening ang lahat ng mga kasayawan niya. Sa Zumba, mga Zumba momshies dyan sa may Bloomingdale. John Ivor Prinsip sa may Bloomingdale, Ipunan. Happy, happy listening. Michael Bero of Ever Taxi, maraming maraming salamat ha. O eto na, nabati ko na kanina yan ha. Si Doc Norma Romarate, happy, happy listening po sa inyong lahat. Demsoy, maayong uto sa inyo. And of course, sa ating mga sweethearts, pinakamamahal nating sweethearts dyan po sa may Bukidnon. Maayong maayong uto sa inyo. At saka maayong Lunes, maayong Marvin, August 10. 11:56 oras natin, magbabalik pa ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas?
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dana kong breakfast, isang araw, malakas kumain, malakas ng pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
5: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
4: Yun na pa mare, unsa gud nang giingon nimo nga bakwit?
5: Aron malikayan ang mga peligrong hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
4: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa Barangay Mare. Time pa. Ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pudmi.
5: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hay nga, salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon ni ano, sa magkita man nagkuyog ang tod og di man nun tamaugmaan. 1 hour lang gud. Makatunta sa tanang mga butang kabahin sa ato ang panglawas in syempre ang ato mga produkto unya tawo atong isgutan og manambag takaron sa tambagi ko Lady Baton.

0: Eunice, nganong nangasi ka man? Huwag sa kasama buhatan ko. Huwag mamay mo reaksyon ni kinabuhi nga gipuyan ko, bani mo. Magpanovena ko? Kining kapabriyon nga pamuyo? Kining paglamoy na ko sa tudlo?
1: Pasaylo ako.
0: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatan mo, kung dili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalison. Kay kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla.
1: Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na nabahina.
2: Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
1: Mubiya ka na.
0: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
1: Dili na ba dai kun imo mahal Eunice?
0: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banin mo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang ako mga pangandoy, kinahanglang biyaan na tikarakan.
3: Siya si Sender Rakan.
2: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunob og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Nahatod ako na ho ang pumagitna kina Eunice at ng aking kapatid na si Lilo. Hindi na kako kailangan umabot pa sa gulo ang lahat. Kinailangan kasi nilang magkaayos na. Pero ang sinabi ni Eunice, huwag nang magpapakita pa sa kanya si Lilo noon ay okay na siya. Hindi naman nangako ang aking kapatid. Pero ang sinabi naman nito, huwag lamang daw akong babastusin ni Eunice at matatahimik sila. Hindi ko alam noon, Lady Batod, kung saan kong talaga ilulugar ang aking sarili sa kanilang dalawa.

0: Utang buot, Lilo. Pasagdi lang kami sa Yunis. Lalaki man sab ko ba? Makamaok mo barog sa akong gustong barugan.
1: Daog ka kaayon itong babayhan naman, Noy. Nasubrahan ka kabuutan. Ayaw gani pa dahas ay magibating kugmakang Yunis. Ayaw palabi, kigihimo ka na niyang King Koy.
0: Lilo,
1: dili ba? Giabusaran na lagi niya ang imong gugma, milapas na siya slim niya, milagbas na gani siya kinatumyan. Wala siya respeto ni mo. O gayway respeto, questionably na usab kung mahal ka pa ba niya?
0: O, unsa?

batod kahit patutuo ang sinasabi noon ng aking pamilya patungkol kay Eunice, kinailangan ko pa rin isang tabi yun dahil mahal na mahal ko nga ang huli. Ipinagdarasal ko na lamang na sana ay isang araw noon magbabago sa ikabubuti niya si Eunice. At kapag nagkagayon, Lady Batod, liligaya na rin po sana ako at mapapanatag na rin.

0: unsay update ra kan? Hmm? Paador, pila man gyud ay kalibo ang target mong imong itigom aron magpakasal na kamo si Eunice? Ha? 50,000 pesos? 100,000 pesos? 200? Tunga sa milyon? Usa ka milyon? Pa, ayaw ko isod sa bulsa sa imong pasangil nga magtigom ka pa. Ingna na lang hinuon nga wa kay planong pakasla ng akong anak, si Eunice. Mahal ko si Eunice pa. Og pakaslan ko siya. Sa hustong panahon. O ganos ang hustong panahon nga giingon. Pa, kung wa ka gyud plano, prangkahi si Eunice. Wa ko gipadako ang akong anak aron i-live in lang rakan. Gusto ko pakaslan mo siya. Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami nang bahina. Dobli ha tripli ha ang imong lihok. Aron dili ka lupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag kaniya ang tanang kapretso. Oh, usa ka la kahagit sembahi. Unta, maalarma ka.
1: Unsa?
0: Prangkahi ko, Eunice. Naninguha ba ni mo pagbalik ang imong ex? Si Gabo?
1: Rakan.
0: Ayon ako pangutan apa kung kinsa ang nagsulti nako atag na ko gidiya. Sultihi lang ko. Gusto ko masayon.
1: Well.
0: Tinuod ba?
1: 100%.
0: Oh.
1: Tinuod.
0: Og gi-entertain mo siya.
1: Huwag ko siya abog, ha? Pero gipalaon ko siya.
0: Unsa?
1: Pero ayaw ka balaka. Gihatagan gihapon tikag konsiderasyon.
0: Oh.
1: Gihatagan tikag igong panahon. Aron ikapamatuod ni mo nako na angayan ka sa kong pagpabilin. Kanong tuiga lang, rakan. Kung huwag gihapon kay mahimong nindot og makaginhawa kita, sorry na lang.
0: Eunice.
1: Mauman bitaw nga duble ha triple ha ang pagpaninguha mo sa imong pagpagkiglambigit sa mga illegal nga aktibidades aron madatok na kita. Og sa ingon, dili na kumubiha panimo.
0: Unsa?
1: Kung ka na makabaton kag partner ba nga sa mas batasan nga nabatunan ni Eunice, no? Kana mo rin magsipok tingali imong uo kanunay, no? Kana bitaw maguba pirmi imong mood, unya ka nang wakay siguridad kung pagmata na ko ugma na apa baning bayhana or tawhana sa kong kiliran kami pa ba? Or unya baron, wa na siya? Ay nako, lavad kayo, super lavad with letter V sa bad. Ganon. Anyway, kamakabuhay, unag ikanahog na pa lamang sa chapter 6 sa revelasyon sa itong sender nga sirakan ang atang nabati. Inigbalik na ito, taod-taod human sa pipila ka mga pahinomdom at ipanayon ng pagbasag pagdrama ka na pa ikatulo and katapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa iyang istorya. Ayaw kawagtang sa imong naimutangan, kadili katagulilong magkuyog ihapon tang tanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, ang damdama mo. Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapan para sa mga busy at laging

0: at wellness. Search EXL Magabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabo nga EXL Makabuhay Plus Capsule ang ato ang naginusarang capsule. Nga siyempre po din itong himuon nga partner everyday sa itong pangadaadlo nga pagkinabuhi aron nga kita protektado sa mga nagkadaiya nga mga balatian, siyempre sa mga virus and kanang mga bacteria uban pa. Kaya kinahanglan magpabiling dito nga himsog kay bawal magkasakit. Labi na natong mga pobre, no? Okay na ng mga dato naman sila kagasto. Pero siyempre balik sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagan ka nagbang ingredients nga usa lamang sa itong kapsula ka makabuhay. Ugusa na diha ang oregano. Oy, maka okay na sa health nato, especially sa itong kasing-kasing. Sa pagtuon nga gipahitabo na itong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita nga ang oregano doon ay natural nga omega-3 fatty acid nga dako ka ay ikatabang sa atong health mismo, especially sa atong kasing-kasing. Kaya ang omega-3 fatty acids ka makabuhay, ginabalansian na ang cholesterol level. And syempre ginatibhangan, ginakuhaan ba ang inflammation or ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y resulta sa paglikay nato sa atherosclerosis, stroke o guban pang sakit sa kasing-kasing. Ang oregano usab ka makabuhay, doon ay potensyal nga batukan ang nagkadaiyang mga matang sa cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita nga ang kanabitang katas sa oregano, doon ay potensyal or duga ba? Doon ay potensyal nga magamit isip treatment para batukan ang cancer. So sa ilang ipahitabo nga eksperimento, nakita ang nga ginapugan sa cryofilling ang pagtibuok sa cancer cell. Ang resulta sa nisgutan nga pagtuon sa makabuhay, syempre gipublish na sa Journal Molecular Carcinogenesis noong 2014. Ganon. Ang oregano usab, doon ay antioxidant nga characteristics. Sa laing pagtuon nga gipahitabo usab nito 2007, i-publish sa Plants Journal ang usa ka team sa mga Mexican researchers nga ang oregano doon ay flavonoids and phenolic acids nga mubatok sa mga sakit nga naay connection sa pagbaga or paghubag, sakit or labad sa ulo, sa rayuma, sa diabetes, kana maglisod ka sa pagginhawa, kanang abnormal nga panunaw nimo sa imong tiyan, diabetes again ug uban pa. So bonggang-bongga nga doon natin i-take yung kanunay nga oregano sa itong lawas ka makabuhay. Kaya syempre, manguha pa ba't ang oregano? Nga ang oregano na anaman, o saman lang ang oregano sa dagang mga ingredients, nga syempre gisagol diha sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So kinahanglan nga everyday ta nga mutumar para protektado o kung natin balatian, mamaayo kita o mabalik sa kahimsog nga itong sistema, pinagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Doon ay kinabuhi sa makabuhay. May buhay sa makabuhay, kamakabuhay. Nang bonggang-bongga, ikaw ba diya hilig sa pag-inomog kape? Pero na problema ka ikaw acidic? O niya kung ka nang naakay caffeine nga matake diha nga naa sa kape mismo, kay mutukar imong acid reflux? Magpalpitate barong ka? Murag bakag magpanlipong usaka imong BP uban pang mga balatian o imutuka di ay? Kung unsa man ang kape imong giniimong ipadaplina na, mag-switch ka na kamakabuhan.

0: Ay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao ni nga kape nga ginatawag natog all-in-1 kay naa na di ang tanang mga ingredients nga makabenepisyo syempre ang ato ang panglawas. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 dunay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa makabuhay ug usa diri sa 17 ka buo o ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod sa risgo sa osteoporosis. Kay samtang magkaedad man ko kadiha ka makabuhay, ang imuhang bukog, imong kabukugan, magsugod na sa pagkagabok. Kana dili lang yun na nakaligun ba niya? Mawada na rin essential minerals. Ang osteoporosis mo resulta kana sa paghinay or pag-weak o kanabitawang apyugon na nga kabukugan. Nga prone na para madugmok. Mara ginana bitaw. So kanang kondisyon sa kabukugan, sakit na mismo sa pasyente. Siya maka-feel ka anag sakit, ngul-ngul siguro na uunsa ba, and sometimes make the person shorter. Ang turmeric manggod ka makabuhay makatabang na para malikaya nato ang pagkawala sa mga minerals o mabintay nato ang bone density mismo. Ang curcumin na naa sa turmeric makatabang na para ma-impluensyahan ang aktibidad mismo sa bukog nga mo-produce og mga cells nga kana ma-absorb mismo sa kato mga karaan ng mga kabukugan. Gawas ana ang turmeric makapawagtang pagina sa sakit sa tuhod ang mga idaran sa Diyos. Ang turmeric natural lamang kana og safer alternative nga painkiller drugs para ma-confront ang knee ug uban pang joint pains. Sa mga athletes gani nga dunay gipamati sa ilang mga tuhod because of intense training, muinom na sila turmeric para ma-reduce o makuhaan ang inflammation and pain. Pwede sa di mong i-try, i-incorporate ni mo ang turmeric into your diet or supplement regimen para makita ni mo kung unsa mga benepisyo nga makuha sa imong panglawas mismo. Ganon, ang turmeric usab antioxidant o makabatok na sa mga free radicals. Ang turmeric nga antioxidant properties makatabang na para batukan ang oxidative stress nga may makaingon nga ma-generate ang imong joint tissues. Makatabang usab ang turmeric sa atong kalawasan para batukan ang free radicals, maprotektahan ka na gikan sa mga nagkadaiya nga mga seryoso nga mga sakit ug matabangan pa nga ma-reduce ang inflammation and again ang pagpanakit or ang pagngulngul mismo. So dako gikatabang ang turmeric sa atong kalawasan ka makabuhay. Ug ganang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong ipaabot, inom na bisag everyday pa. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Sukiang Butika. Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Baku!
0: Huwag ka makabuhay ang sumpay ni Ana, ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa istorya ni Sender Rakan. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Nagpatutunay po at totoo na naalarma ako noon. Nabahala ako. Natakot ako. Mahal na mahal ko si Eunice. At kung sakaling iwanan niya ako nang dahil sa ex niya na kanyang babalikan, hindi ko alam kung ano ang kaya kong gawin. Naisip ko nga ho noon, Lady Batod, na baka samain ang lalaking yun sa akin. Ewan ko na lamang. May bisita ko, Rakan. Kuidao kung mag-iskandalo ka, ha?
1: Ha? Huwag ganun sa mga nasuko. Huwag nag-iskandalo kung may mubisita ni mong higala, Eunice. Dili ko ingon ni Ana.
0: Lahi ang akong bisita. Nakasiguro kong ikasako mo. Pero pahimang noon di ka. Kita ang magkaaway kung may buhaton kang dili maayon niya.
1: Nga no? Kinsa man ka na bisita mo sa taas?
0: Si Gabo.
1: Oh.
2: Mayong adlaw, Rakan.
1: Nga no? Niya ka?
0: Bisita ko lagi siya. Misuroy lang nang umusta. Dautan ba?
1: Eunice.
0: Magpasalamat ka din siya miduaw og wa mi magtagbo sa gawas nga kamirang duha.
2: Oh. Heyo kabalaka, Rakan. Dili pa masabsigurado kun biyaan ka ni Eunice.
1: Unsa?
2: Pero nagpaabot ko. Giampo krako. Pero kung mapataas ka na gani sa imo mga gamot kay dili mo na mahimong barugan ug huptan ang imong katungdanan, ingna ko, kay ni akong andamusaw kang Eunice.
1: Hayop ka!
0: Rakan, unsa ba?
1: Oh. Lakaw na, Gabo. Kanaog ning akong panimay.

batod ganoong kaliit at kababa ang tingin ni Eunice sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nananatili ang pagmamahal at pag-ibig ko sa kanya noon. Positibo pa rin po kasi akong magbabago siya na ikaliligaya ko noon. Napagsubok lamang ang lahat ng yun sa aming pagsasama. Pero ang tanong ko lamang noon, ganoon na lamang ba kadali sa panig ni Eunice na kalimutan ang aking mga pagsasakripisyo? At ang sakit na ininda ko sa piling niya, kapalit ng pera ng lalaking dati namang nanakit sa kanya.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 6 sa revelasyon ni Sender Rakan, pero pamiin dito ang tanan. Sumpayan pa na nato sa sunod nga episode sa atong tulumanon, pero unya, human sa pipila lamang ka makapahinom doon mamalik tayo para at nalakbitan o isgutan ang iyahang chapter 6 sa kasaysayan. Kanang tanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ito na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
1: Maraming salamat ka makabuhay. Syempre ang atong ipasigarbog na EXL Makabuhay Plus capsule atong pagatumaron ka na everyday isip atong dietary supplement. Dili ka makamahay sa atong kapsula, kamakabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Usa na sa mga daghan nga mga ingredients nga naa diha mao ang guyabano. Ang guyabano kamakabuhay mo ni makatabang para matibangan nato ang anxiety ingon man stress. Nya kanang stress kay social man na paminaw no, pero di magikan ka sa garang sakit. Kinala i-manage gyud na nato kay wa mo puy tawo nga wala mas stress. Kanang mga tawo nga dili trabaho na stress sa ilang trabaho. Samot ang mga tawo nga trabaho. Ang importante nga amino acid nga tryptophan nga makuha nato sa guyabano ka makabuhay makatabang na aron mo pakalma sa atong nervous system ug sa pagcontain sa anxiety ingon man stress. Gawas pa ana ang guyabano adunay magnesium nga makatabang aron mo kalma ang muscles ug sa pagreduce sa stress sa sistema sa cardiovascular. Ang guyabano usab sa laing bahin ka makabuhay makatabang sa atuang health sa kabukugan. Tuol kay taas ang calcium in copper ana ang guyabano makatabang aron mo paligun og mumintinar sa kaligun og kabaskog sa atong kabukugan. Ang calcium gikinahanglan para sa bone formation ingon man mineralization, samtang ang copper gikinahanglan sa atong lawas ka makabuhay para sa absorption, para maabsorba, and ingon man ang utilization sa calcium. Ang guyabano usab pwede nga makatabang para malikayan nato o bakaha matambalan ang osteoporosis o ang paggupok o ang pagka-weak o pagkagabukon sa kabukugan. Ang guyabano ka makabuhay makatabang sa pagkontrol usab sa atong blood pressure. Ngunit kay taas sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang sa pagbalanse sa electrolytes sa atong lawas. Ang potassium ingon man magnesium, importanteng mga minerals nga nagakontrol ka makabuhay sa contraction sa relaxation sa atong muscles labi na sa atong kasing-kasing. Ang potassium ingon man magnesium makatabang usab sa pagpaluag sa mga blood vessels ug pagtibhang sa stress sa cardiovascular system. So nakinala na to lawas sa guyabano. Yang guyabano kay naa mismo ka makabuhay sa ato ang kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang kitang tanan mo tumar na ni Ana every day para doon na tayo protection sa bisan unsang dili maayo kabahin sa atong panglawas. Isip ato ang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batu!
1: Siyempre, sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Dagan salamat sa pagpaabot ug perming pagpaminaw sa atong tulmanon ka makabuhay. Ang atong programa nga Tambagi ko, Lady Batut. Yatod ka nato, siyempre, og himong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan. Muwagtang siyempre sa mga managkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pubatok na sa mga nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian sama sa diabetes, hypertension or kanang high blood nimo, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation o uban pang mga balatian. Ang pamaagi sa pagtumar o pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, imintinar lamang ka na. Kung wala pa kay balatian, healthy pa imong lifestyle, nga healthy food ka sa imong panglawas, nga adult na. Usang ato sa duha ka kapsula imong inon every day. Nga ang tubig nga imuno nimo kanang warm water or kanang inadlaw nga tubig, badili bugnaw ha. Siyempre 30 minutes sa dili ka pa mukhaon, isip imo ang food supplement. Pananglit na akay balatian o na kay sakit, tas anato gamay ang dosage. Ngadto sa duha, ngadto sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw, ang tubig nga pagaimnon gihapon, the same warm water, dili bugnaw, inadlaw ra gyud. Kana imong buhaton o tumaron sa dili ka pa mukhaon, pwede sad nga after na ka mukhaon pero paabuton sa nimong usa ka oras, isip imo ang food supplement. So, sama sa uban, sama nako, sama sa tanan. Himuan ang partner every day ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip dietary supplement. Kay dili nimo na kamahayan ka makabuhay.

0: Kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kaganhi ato debate ang kinatibuk ang chapter 6 sa revelasyon ni Rakan. Again, wapamien dito ang iyang kasaysayan. Sa sunod nga episode sa atong tulumanon, ato patong sumpayan. Karon atong lakbitan og iskutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Pero before nato na ipahitabo, syempre, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, smile, smile, smile and everything. And kuan kanang nindot ang imuhang pag-atubang sa tibok adlaw sa imong kinabuhi. Bisag din mga suliran, mga problema, mga samok-samok, mga toxic sa palibot, okay ra gyud kung nakasmile ka sa pagsugod pa lang sa imong pagmata anang buntag, no? Unya, para di ta pirmeng sa puton, dili init ang o, sayo ta matuog anang pagkagabi, di ta magpuwaw. Kay kung kuang tagto, ginigmata na ito, init gid atong o, anak, sipok atong o, anak, bukal atong dugo, high blood ka eh, sige lang tagreklamo. Ungrateful kay itong peg. Ultimong pagmata na to sa buntag. Bis dako kay ng blessing. Labing dako nga blessing kung ikumpara sa uban pa. Di pa ganita kapasalamat, diba? Nga reklamo lang tanang reklamo. Nga napay atong inampuan sa atong Ginoo kay kanapuro lang tapangayo. Wata pasalamat. Hala, no? Bakit? Charot. Anyway, oh. God bless us. Eto naman, Rakan. Maraming salamat sa iyong pakikibahagi sa ating programa. Ang imong revelation appreciated kay nako, kay brave kay kang mi-share ana nining tanan. Do pa ta matapos sa pag-feature sa tanan, karon atong basihan ang imong chapter 6. Di na gyud healthy, toxic na gyud kaayo nga kanang nakay partner nga sige lang og kanang demand, sige og reklamo, unya sige og bahad. Biyaan ta ka, kung dili gani nimo nindot atong pamuyo, biyaan ta ka. Balikan ako kung ex kay na siya'y kwarta, kung di ka magtarong, di ka maning kamot, di ka mad wala no. Kanayin anak nga matang sa tao, bitaw? Ang pangutanan ako, anak, diunsa ka na sila sa pagbadako sa ilang mga ginikanan? Or, ingon anak, yun sa kahagbatasan ang ilang mga ginikanan? Kay base diri sa imong istorya, Rakan, sa batasan sa amahan ni Yunisog, yung batasan, mo pariharam, rin yung nadakan nga ingon anak, pod gataras, inaanasa siguro yung inahan, no? Kaya usahay mang good. O dili usahay, kanunay gid na, kung unsay batasan sa anak, gika na sa iyang ginikanan, mao na iyang nadungog kanunay, mao na iyang nasaksihan kanunay, mao na ang iyang kinabuhi kanunay katong bata pa siya. Unya sa bata araba, ang kanarabang bata, bisan unsa nga iyang madungog ug makita, dautan man nagdili, tama na tanan para sa iya. Mao na inigdako niya, mada niya, labi na kung naara na sa sulod sa panimalay, madungog sigig pamalikas, madungog sigig away, madungog sigig reklamo, madungog sigig pagpanginsulto ang ginikanan sa usag-usa. Nga madungog sa anak, sa gawas mo po na imbuhaton, no? Sa napulo ka mga bata, walo ka buhok mo na mabatasan sa gawas, kung sa'y batasan sa ginikanan. Kay, momento ang iyahang, kanabang unang may matuto niya, una niyang exposure sa kinabuhi. Lahi po tong iyang environment sa gawas, nga muhatag po niyag, lahi po nga influensya. Labi nag mga dautan po niya, mga friends, nga parehas niya. Ang ihagid pong, point of view sa kinabuhi, iyang prinsipyo sa kinabuhi, dautan sad gyud. Mao nang self-centered kasagaran, entitled kasagaran, hinaana bitaw, mao sa di sila magsigig rally-rally. Char was lamang. Oh. Sigig reklamo pero ay nindot nga trabaho. Mga ganun. Well anyway, kun yun ana na gani ang matang sa kinabuhi katong basihan nato ang chapter 6, no? Panahon na gyud nga maghinuktok ang tao nga involve ana, labi na ikaw Rakan, ug ikaw nga tigpaminaw di ang managsama mo kaagi sa kinabuhi ni Rakan, kun labi naghangtod karong mga panahon na sakta nagstorya ko in ana ang estado sa inyong kinabuhi. Panahon na nga kamo maghuna-huna, mag-evaluate, magtimbang-timbang, unya kana bitaw luwason ninyo, salbaron ninyo inyong kaugalingon, nga respeto sa kaugalingon mismo. Kaya kung kanang respeto, mawagtang sa inyong kaugalingon, na mauraban nyo yung kinapusan nga mawagtang, na miserable sa miserable nilang gyud mo. Ganon. Diba? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan. Again, dini lamang sa
1: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla, Tama ka buhay.
3: Palihog duawa ng atong FB page,
4: EXL Makabuhay Plus.
3: Ingon man ang atong website,
4: exlmakabuhay.com.
3: Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
5: Ito ang buhay.
6: Makabuhay Plus.
7: Inat magmakabuhay.
8: Maraming salamat sa pagpaminaw sa Makabuhay. Siyempre niya na yung ipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa atong programa Paminawa kay magamit nato sa pangadaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang special nga mensahe karon, gihigugma ko ang nahigugma nako. Ang nangita nako, makakaplag ka nako. Kana ato mabasa sa mga panultihon, 8 bersikulo 17. And siyempre ka makabuhay, ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw to sa sunod sa magtaknaog ning istasyon og tulumanon. Salamat sa iyo pagtubay from the bottom of my internal organs, kamakabuhay. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og ingon man sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan mga higala. Nanasab kita sa atong naandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kinilang gihapon ninyong higala si Kuya Arn. Ngayon yung ikauban sabay sa paghatag na usab og laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga lumulupyo kini sa Negros Oriental nga si James. James, kumusta? Salamat no sa imong kaagi. Ngayon mong gi-share din ka na ito, bisan pa man nga naka sa medyo lisod nga sitwasyon karon. Pero nakahimog yapon ka sa paghinabi din ka na ako, no? Para ma-share ang tampo ni mo. Pamasin nga makahatag kining inspirasyon sa uban. Pero sa dili pa, James, kumusta sa nato ato mga tigpaminaw sa uban mga lugar? Nabinasap sa Negros Oriental. Kumusta ato mga listeners nga? Manginaot ko, walay puas, walay huno inyong suporta. Pinagis pagpaminaw. Matod pa ni James ang ipaminaw niya ang istasyon sa Dipolog City. Abot din dito sa Negros Oriental. No? Salamat sa taga Dipolog City nga istasyon sa Maonga FM station nga diin mo ipaminawan lang ni James dito sa Negros Oriental. Okay, kumusta ang atong mga users, atong mga produkto mahigala? No? Manghinaot ko magpabili ninyong pagsali, pagmintin sa atong mga produkto mahigala. Labi na sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Sa mga users, no, nato, padayon lang unta mo sa paggamit sa atong coffee corn gold with malunggay and santon, aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay muhinlo kini sa atong sulod sa tinae o sulod sa atong lawas pinagis pagbawas sa hugaw o pag-ihi. Kay kini atong hugaw mahigala, kinahanglan gyud sa matag adlaw gyud kita makapagawas sa atong hugaw. Dili pwede mahigala mulaktaw tatago sa adlaw o natamo pagawas sa atong hugaw kay dili gina maayo mahigala. Madaot atong tinae, madugay, magkabukol-bukol, hantud magkasamad-samad, hantud hinungdan nga madaot gyud siya malata. Ang atong tinae matingala na lang ka. Nganong nadaot imong tinae nga dili man ka muinob mailim nun nga makahubog o wala man ka mapasari sa kaon? Nganong naing ana man tungod na sa hugaw mahigala nga dapat yun nato ipagawas. Wala mulaktaw tagkausa, duha ka adlaw delikado na mahigala o kung mamintin, diha na dayon ang problema. Mapaingon sa colon cancer. Bisan pag muingon tagsimba ko mahigala pero kung pabaya kasi imong kaugalingon, dili yung kabalibaran sa colon cancer mahigala. Mutapon gina sa imuha, abot gina sa imuha. No? Atong coffee corn gold with malunggay and santon, makatabang niya na mahigala. No? Sa tibok, pamilya, pwede sa mga bata, hantun sa mga tigulang. Kaya kini atong coffee corn gold with malunggay and santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Dili ni siya ang giingon sa doktor o mananambal nga bawal sa kamangapi tungod kay naakay problema sa imong lawas. Pure organic ni mahigala, bisan pag naakay gibati niya o sa imong gibati, mas nindot ni mauna imong ipangapi. Kay tabangan kaniinit, hinluan na ng sulod sa imong lawas, na mauyong sa'yo nakadaot sulod sa imong lawas, hinluan ka sa pagpagawas, pinagi sa pagbawas sa matag-adlaw o pag-ihi. Kay cleansing effect ni siya mahigala o pwede pong kain sa mga adunay high blood din ha o diabetes, mag-coffee corn gold with malunggay and santon. Okay, sa lain bahin usap mahigala, kung natay coffee corn gold with malunggay and santon, napon kitay coffee corn purple. Ang coffee corn purple mahigala, dako po nagtabang sa inyo ha. Testingin lang ninyo ni, o una nyo testingan paminawa sa akong unsay naa sa atong coffee corn purple. No, ing nalanggid coffee corn purple, kay nga no, daghan magoy coffee corn. Ang ila coffee corn. Ang itong naas mga pharmacy nga uban, ng mga kape, coffee corn, ang ato ha, coffee corn. Gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Ako lang ginang ipasabot sa inyo ha mga higala kay naisigig pangutana. Hindi man ni mao akong napalit, Kuya Arn, lain man ni coffee corn. O, dili na coffee corn ato ha, coffee corn. Alam, magpalit na lang po daw siya otro. Okay, dito sa atong coffee corn purple, abi ninyo mahigala, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, doon na usap kini daghang sagol sama sa mangustin. Kining mangustin mahigala makataba nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pag napag-i-chay sagol dugang nini, moringa o malunggay, ang moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Diba? O
Napag-itse dugang sagol nga guyabano. Kining guyabano, mga igala, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure, o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kung doon na siya ay sagol nga ashitaba, ang ashitaba, mga igala, makatabang sa panunaw sa digestive problem. Kung napagit siya sagol nga barley grass, kining barley grass, mga igala, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubo sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. O napagit siya sagol dugang nga spirulina, kining spirulina, mga igala, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol, o makapalambo usab sa brain health. Napagit siya sagol nga ambalaya. Kining ampalaya, mahigala, na ibalaan ninyo kung unsay maayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides, mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa itong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santan. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo himuag magic, may gala ha. Ayaw ninyo ipareha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare nga mga product, may gala, sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee, mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudaga lang duha ka adlaw, tulo ka adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Walay problema, mahigala, ane? Walay yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya, mahigala. Kung dili madawat imong kidney, kay nga no, kapi man ni siya, mahigala. Malapos-lapos na ni siya, pero muhatag yung energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. O napugid siya isagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. No? O napugid siya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o sa exercise, recovery o stress o management. Ug dugang pa, napagid siya sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napagid siya sagol nga panax ginseng o horny goat weed. Ang panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. O sa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga mom, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part, distingira ko ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang sa energy. Okay, parang ito, mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo, mahigala, nga makapanuhot na dito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man taganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta, o protection nga makatabang sa tuwa nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, may gala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay, o naka-testimony nga epektibo yun ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, sa mga buntis, may gala. Nga dali ra ipakatao ilang anak tungod kay wala gid sila'y panuhot. Og nindot sab ni sa inyo mga buntis dili madaot inyong baby tungod kay wala siya kay chemicals
dili siya halang, pwede pod kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan, pwede haplasan ini. Mo nagingon nato kining Orion herbal liniment oil, green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata ug hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies og labi na usab sa mga bukol og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion dayon dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo nya tapos putsalin sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babay o lalaki baka bisag mga lalaki basta kay naay buhok nga nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo labi na sa mga kaspa og balakubak kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa og mga balakubak. Okay, may gala. Manginaot ko nga lasabtan ninyo kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no? Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mga gala, napun kitay, umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na itong Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga higala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalo rin ko kung mapalit na kinininyo. Ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa itong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mga higala, 25 na ni katuig na nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. O, nasulayan na kini mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan basta mapalit na kinini niyo usab sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan higala. Okay, no? Magpahibalo ra ta kung mapalit na kinini niyo ang Supremo Herbal Oil. Napakoy uban pang mga product nga akong i-share sa inyo ha. Tiro niya na. Ato lang sa sugdanas paghatag og kinabuhi ang mong kaagi sa usa ka lalaki nga si James nga taga Negros Oriental. James, ano yung mong kaagi?

0: Tụi tôi lớn.
1: Mga higala, ano ay mga tao nga human ka ilugan sa imong kalipay, gusto pa nila nga walaon ang tanan nga naadiha kanimo. Mao kining kaagi sa atong sinder karon nga si James nga taga Negros Oriental. Aron masabtan ninyo mahigala atong tagaag kinabuhi. Pero sa dili pa ato sa ipabati kaninyo ay ang gipangayong awit.

Wala pa may customer nga misulod rin siya shop para magpaayo. Sa ilang sakyanan. Open lang sa ko sa akong cellphone, be. Diri ko sa TikTok. Naimaw sa mga nindot kayo diri tanawang sa TikTok. Be, tanahan ako. Diri ta sa TikTok kay dagay nag-live-live diri. Bine, diara. Uy! Okay niya! Time pa akong si pangalan na ni. Princess! Okay ah, be. Ah, tistingan ako ni. Makikigala ko ni. Hello. Be, isin na ako kung mo reply bagyo na ka-online man. Tistingan ako mo reply bagyo. Diyan ni reply. Yes, kini. Akong balusan. Okay lang ba makikfriend sa imo ha? Ako tuod si James. Okay, ito na. Okay ra ko no. Pwede ba maka video call kung musugot ka? Sorry sa disturbo kung okay lang sa imo ha. Making video call ko. Abi. Okay na ko no. Karon tawagan na ako. Ay, may na lang. Basin di ay kaluyan.

0: Princess. Sorry kasi disturbo ha.
1: Oh, okay lang.
0: Okay lang sa imo nga makihigala ko sa imo ha.
1: Ingabita ko nga okay kayo.
0: Nalipay kayo nga imo itubag og naking video call ka sa ko ha. Morgan imong porma no, morgan imong itsura sa TikTok.
1: Ala ka ako ka sa TikTok.
0: Oh, namorong itistingan ako og chat kung mo-reply ba ka? Salamat kayo.
1: Kanon dili god.
0: Wala pa ko makadisturbo sa imo ha.
1: Ah, okay lang, wala problema. Ah, sa ti pangalan ni mo?
0: James.
1: Ah, sige James. Nice to meet you, James.
0: Oh. Okay, salamat sa kayo. Basin og magkatawag-tawag rok sa imo ha kung wala ko ilingaw. Gusto ko mahigala gid sa imo, gusto na ko magkasuod kita.
1: Wala yung problema.
0: Basta, amiga na ta ha?
1: Oh, sure. Ganon dili, good.
0: Bini mo, wala ko kasabot sa akong ibati karon nga nagka-video call ta.
1: Basta wala yung problema sa ko ah. Tawag lang ka kung gusto ni mo.
0: Salamat kayo ha. Dako na kong pasalamat karong adlaw nga naka-higalaay kong para sa imo ha, Princess. Huwag manghinaot ko nga dili ka mawala.
1: Anong mawala man ko?
0: Oh, wala. Gusto lang na ako nga magkasuod na tagmayog. Sige kita magkita sa cellphone. Pero maabot rin panahon nga magkakita rin yapot as personal.
1: Wala yung problema kung makikita ka.

James, malipay yun ka, James, ha? Oy, boss. Wala, boss. Malipay lang. Murag lahi mong kalipay nga mong gibati karon. Lingaw-lingaw lang, boss. Tarungan ng trabaho ni mo diya. Kayo, istrikturo ba ng tingin sa kanan? Oh, ako rin bahala ni boss. Okay man nato ni boss. Nakadumdum ba ka niya, na? Oh, boss, mas okay na ito, ni. Muna ako gipangitaw ni, ni. Mabito bito nga pag-abot ni rin yung ikaw ang gipangita. Ah, sige, boss. May problema, boss. Wala ni ka ba? Dala, sige, James. Paigwa nga itong mga customer ni na. Tuod, nakaplano ko nga murag busy na mangyudiri sa ato ang shop. Plano ko nga magtukod kong lain shop. Huwag ikaw lang yapon akong padalon. Pero nakaibutan nga mga tawag yapon nga lain na po nga mekaniko ay nanighilabtin ng mga

0: tawagan ako si Princess. Masiglo Garcia karon kay gabi naman. Tawagan ako siya. Ah.
1: Hello?
0: Busy ka, Princess?
1: Okay ra, James.
0: Maayos, salamat. Bibati o kami nga si mo, ha?
1: Ah, wala po kong ilingaw inoon. Kalimutod ko nga na amanay ka.
0: Ah, kadali po ni mo makalimut sa ko, ha?
1: Sorry kayo. O nakatawag bang kang si Toyo?
0: Wala lang. Higala naman tadi. Paluapan ako. Laim po ng nangandoy ta nga makikigala sa imo niya tapos dilit ta kapaluapan og sigtawag. Mawala tong komunikasyon din, ha?
1: Mao ba?
0: O tuod, pila na edad di mo?
1: Ah, oh, ako? 19.
0: Oo, oh, 19 pa na ikan?
1: Oo. Ikaw, pila na edad di mo?
0: Ah, duhara katuig atong gap, 21 ko.
1: Ah, mao ba?
0: Tuod, nakoy pangutana. Nana ba kayo, Yab?
1: O, Yab, wala man.
0: Sure ka?
1: Wala man, kaya nga rin eh.
0: Ngutana lang.
1: Ah, nakasabot ko ba si Nakoy Uyab niya manguyab ka?
0: Oo, maraming nga na. Kung masugot ka.
1: Basin minyo ka?
0: Ako minyo? Wala, oy, may problema. Isag ko yung nga nga pagkatawag kung minyo na ako, magpuyo na ako. Focus ako sa kong pamilya kung maminyo na ako.
1: Charles?
0: Oo lang eh, tinood na siya, Princess. Basin pwede ko manguyab si imo, ha? May na lang na ako inspirasyon sa akong trabaho diri.
1: Tuod, ano si trabaho ni mo?
0: Mekaniko ko.
1: Ah, mekaniko ka?
0: Oh, tanan nga mga sakyanan mo repair ko. Mao na nakakaton ko sa pagpaningkamot sa pagtrabaho labi na kining mekaniko. May nalangganin, nag-hilpir-hilpir ko sa una na kakaton ko. Mao na ang kinahanglan kong inspirasyon. Walay lain akong iplanuhan ikaw. Ay kabalaka din sa ako, Princess. Kung dawaton ko lang kunin mo karon, pohon mag-uban ta. Matagaan tagyapong kaugkaug maon.
1: Ah.
0: Okay na ba sa'yo, ha? Ng mga uyab ko.
1: Ah, sige. Inoda na yung magkanang imo.
0: Ganon dili, God. Tuod, ang akong amo, magtukod og laing shop. Kay dirigod sa amo, aludid na may usay. Kay daghan may mga customer ng mga naisakyanan. Dili na mo matabang ba? Muna magtukod siya og laing shop. Pero ako lang yapon niyang padalon. Ako na yung mga itag mekaniko, magwantig kong mekaniko. Para na yung trabaho sa mga sakyanan nga gusto nila ipaayo mo nang dito ang uban sa pika shop. Ako rin po'y magdala.
1: Grabe yung pagsalig sa imong busing daw sa imo ha, James?
0: Basta magbinuotan lang. Niya magtarong sa trabaho. Musalig yun ang mga amo. Time pa, katong aong giingon ako.
1: Olay, isugot na ka. Tood, masin magtukon mo di og shop nga isa. Ma-apply ko. Isa na sila, okay, katabang din sa shop.
0: Ako sultihan si busing. Magkita ta diri ha. Mani ka.
1: Ah, sige. Wala ko.
0: Oh, sige lang. Ay, kabala ka. Ako rin bahala sa puyan na to.
1: Puyan na to?
0: Kumusali ka sa ko, ay kabala ka. Kung mag-uban ta, walay hilabdan ay. Maglanlain tag kwarto.
1: Makaya ni mo na yung anak?
0: Ah, anong dili, good. Mahal tamang ka. Akong gusto, makasal sa ta.
1: Ah, gusto na ko makasal mga 23 na akong edad.
0: Walay problema. Maagwantan ako na.
1: Samtang nag-uban ta, so sa kabalay?
0: Oo, good. Ay, kahadlok.
1: Ah, sige. Masin makaan ako, ha?
0: Anhiro din eh. Magkita tayo.

Roy. Bay James, mura bang nag-busy ka na yung cellphone? Naigipaabot na ako, bay? Ah, kinsa mala? Ha? Uyab? Oo. Bantod na mo nag-busy ka di ha? Bay, nagsugod naman si busing og tukod og shop, no? Oo. Ako yapoy padalon yapon dito. Pero, maulagi, maglarga-larga yapon ko. Kaya naman ko yung mga suki sa laing lugar.

nga mga chef o say mag home service ko. Amo lagi kay maayo na mag-ugka mo repair mga sakyanan good, sweet na kahalo sakyanan. Ah, sa paningkamot na bay. O na ikaw paningkamot sab. Para do na kay dagang mga suki nimo. Man para sa ko ana, shop diri sa to nya magtukod dapat si bossing og shop. Nya lapo koy largahon nga mga lugar nga to ay nagpaabot sa ko nga mga sakyanan. Ah, yahayan mo di ka makabsan og income bay ba? Ah, gawas ras pagpaningkamot mo na ikaw paningkamot yo diha. Ah, oh, uy, bay. Ako sa doon bay, nanabay? Nagpaabot bay? Ah, kinsa na? Ang kingon ako uyab ba? Tagbuunan ako. Ah, sige. Lakaw sa ko ha, sige.

0: Salamat sa iyo pagsugat, James.
1: O, oh, ano'ng diligod? Abi ni mo? Nangita na rin ang kapuyan ako kayo. May naman kang amuan yung kasunod adlaw. Di, dali lang kayo mangita kapuyan.
0: So, kitang duha magpuyo?
1: O. Oh. Ay, kamalaka ka itong gingon ako nga. Wala ko'y himuon na sa iyo, ha? Mag-ihaitag kwarto, duha na ka kwarto. Pero sa pagpangaon, kitang duha. O, oh, pagpangatulog, analain ta.
0: Pantay di tao.
1: O, oh, lagi. Promise na ako sa iyo, ha? Dilisab ko'y nga na nga hat kayo nga pagkatao.
0: Ah, sige, James.
1: Ato na.

0: Mora nga balay.
1: Oo, dirita. Akong amo, nagtukod nag shop pero pamahuman. Basimpila ka lo, matapos na ako rin rekuminsay mo ha.
0: Asi, tabangay ko, Sims ha.
1: O, dirira sa ka, kaya kung nagtrabaho mo ko rito. Ay, kabala ka sa atong kinanglanon diri. Ako rin bahala.
0: Sige, James.
1: Namalit magug mga gamit na to diri.
0: Sige, James. Sige, James. Ako rin bahala.
1: Sige. Diri sa ka, ha? Kay mo trabaho pa ko. Basin na nisakyan na nito nga may abot, nga repiro nun.
0: Sige, tira na ko, James.
1: Magpahuli lang ka diri, ha? Magpahuli lang ka.

Oh, James. Natapos ng shop. Mga mekaniko lang na kulang na to, James. Oh, boss. Sige lang, boss. Kay magbutang ko dito. Mag-placard nga. Nag-wanted expert nga mekaniko. Maka nagi, James. Ikaw rin bahala, ha? Oh, tuod, boss. Ako'y panangit sa mo. Basi masugot ka. Oh, unsa ka na? Akong uya, boss ba? Basi pwede makatrabaho dito sa shop. Nga bag-o ni mga shop. Salong salawi yung katabang dito sa shop. Ikaw na bahala sa iya, hagsildo. Wala problema. Nagkinanglan kita babae nga mag-serve og mga snacks sa ato mga mekaniko. Moral ay trabaho niya. O maghinlo-hinlo sa palibot sa shop nga dili hugaw tanaon. O ikaw rin magsulti nga mo ni akong gusto. Ha? Salamat kay boss. Malipay nito boss ba? O sige. Pasugdan na siya ugma. O sige boss, salamat kay boss.

0: Princess, nakuisulti sa imo ha.
1: Oh, unsa ka na, James?
0: Kuan ba?
1: Kay karon unsa di ay?
0: Nakoy mga sukay sa laing lugar. Usay tagbinulan ko makauli diri. Mao na akong kinabuhi sa pagpangripirog sa kyanan.
1: Maglarga-larga ka?
0: Oo, maglarga-larga ko. Mao na yung maabot usay to ha kasimana, depende sa sakyanan nga akong trabaho on, basta kasagaran tagbulan.
1: Ah, sige. Nya, ang ako
0: na naman kay trabaho sa shop nga bago. Ah, dito lang ka, dire lang ka tiguli.
1: Ah, sige, malingaw man sad ko kay bisan wala ka. Ah, malingaw ko na mo kay trabaho.
0: Ang imong trabaho mo na maglimpyos palibot sa shop. Moray mo trabaho on og pag-atiman sa mga mekaniko nga maka-serve ka sa ila og snack nila. Sa oras nga ting snack alas 9 nya hapon.
1: Ah, sige, timanan ako na dali ra man na.
0: Oh, ingan na lang. Malingaw na kani ana samtang wala ko.
1: Ha?
0: Mao na bisin mga sulod adlaw makalarga ko.
1: Ah, sige, kay magtrabaho-trabaho naman po ko dito sa bago nga siya.
0: Ah, sige, ingana lang, princess.

0: R, pangisak sa mo.
1: Oh, oy. Wow, ha? Maniganahan na mo sa imo, ha, princess? Nga, mayig ka mo atiman sa amoa ba?
0: Ako man ang trabaho. Natural lang.
1: Larga rin si James?
0: Oh, amboy.
1: Ikaw rin diya sa inyo, ha?
0: Oo. Oh, sige na, dawatan niyo yung snack ni mo. Oh.
1: Salamat kaya niya. Princess, okay kayo ka ba?
0: Unsa nga pagka-okay?
1: Gawas nga guwapa, siksihon, may pag-reserve sa mga mekaniko. Monik, ganahan ako sa usa ka girl.
0: Sa pa niya, amboy, oy.
1: Wow, ha? Ano sa mo itong pauli si James?
0: Matupan niya, tagsa daw na siya kabulan. Tungod kayo na siya repair room dito nga sa akin na dito sa lang lugar.
1: Ah, mau ba? Sumingaw ka, pirminti.
0: Oh, di man, okay raman. Malingaw raman po kunin ako dito sa shop.
1: Oh, malingaw yun ka. Labi nagnaami dito eh. Labi na sa ako, ah. Malingaw sab ka.
0: Oh, saan taraw nga malingaw ko sa imo, ha? Kamong tanan?
1: Francis? Dugay pa man ito si James mo uli, no?
0: Amo, tumabot ba ito sa kabulan? Kasagaran, pinakaubos sa kinsina.
1: Oh, dugay-dugay pa rin. Tagpila pa rin kadlaw niya eh. O sa bulan pa. Basin o pwede ko nga mo ito sa inyo, amo. Laglaagan ko ba?
0: Magkunsa maga dito, ako rin isa.
1: Maugani. Para rin kalayon. Abi niyo, princess, ganahan niyo ko sa imo, ha ba? Ganahan niyo ko sa imo, ha?
0: Dapat niya, ish.
1: Banto ko, ha? Para na kay kasulti-sulti.
0: Abahala ka. Sige na, kayo napag-itrabaho din. Manilig pa ko.
1: Tinutunan ko na. Banto ko niya sa inyo, ha?
0: Ay, bahala ka, ish. Wata ka hagara.
1: Ako niyo hagara, pero banto ko. May nang mananghid, ha?
0: Bahala ka.

0: Ayo, Princess.
1: Kita menurut
0: si Amboy ni.
1: Amboy? Meron ka niya ka?
0: Lagi ngumpay ko sa mga kanina, mwani ko. Gitaymin ako gabi eh, para wala yung makakita at pasingday silingan mo din nga mga marites. Pasudla ko, Bi. Pasingday makakita sa kuha.
1: Ngayon niya ni mga kagitinod magkini yung pag-ari. Okay lang na si James.
0: Asa mong kumuanipulog na si James? Kanang wala. Ganahan lang kung magkisulti si mo, ha? Sige na. Pasudla ko kayo pasingday makakita din sa kuha sa gawas. Sige na, mindras mingaw pa. Pasitila niyong tawahan ka, dali. Salamat, ha? Oh, siksihan ni mo, eh.
1: Panulong na kong paholay.
0: Istorya sa agundangan. Gilay ko sa akong trabaho. Abi naman, Princess. Pwede mo kumundang niya ng mekaniko-mekaniko. Sadyang nakita at dito sa shop. Huwag ko magtuong nga uyab na mo ni James. Matunong ikaw ang lambiruan nga akong tuyo.
1: Sabal niya, eh.
0: Manang nang-apply ko. Pero abi naman, pwede kumundang niya. Nakuwid akong katubuhan.
1: Ano nang apply mga mekaniko?
0: Ikaw gani akong gusto. Ikaw akong tuyo. Sus, naibalan ako uyab demo ni James. Pero walay problema, uyab pa man ha. Malangkat, magandang gikasal. In love kay ko sa imo haba.
1: Hoy, ibalo ka nga uyab ni James.
0: Ibalo ko? Basin ba di makapili-pili ka? Pero kung ako imong piliyon, matagaan tayo gagmain kaugmaon kay dagko kay kong katubuhan, oy. Uban sa akong maginikanan. Pero kanang tanan, aray yun na sa ko, ah. Muna nangita ko babae nga para sa imo, ha?
1: Hilabdan ba manggi ko ni mo nga namay ako, ah?
0: Ikaw kung gusto. Muna ang trabaho ni James, siglakaw-lakaw. Niya may inusara ka, pero minti diri. Dili man na maayo. Pasagdan ra kanya diri. Niya kung siya mahitabo ni mo diri. Niya siya to sa layo. Kung siya nalikatabang niya. Pero ako, dili na ko nabuhaton. Tungkol kay mahal ta ka, o mag-uban ta, di, dili ta ka bihaan. Mag-uban kita perminti, perminti ta dikit. Mulistan siya lang taga may kung nako yung trabaho. Pero niya nang orasa, nata perminti mag-uban. Niya nang adlawa, hantod sa gabi, hantod po magbuntag. Pero paris kang James, sa usa ka bulan, laay ka na yung anaw niya, watakay balokon sa may mga panghitabo. Dili ka sa ko, ah. Dili na ko nahimuan, gihimo ni James nga, tag sa kabulan. Saman. Sige na. Sulay good. Testingin kong dawat. Makapili ka kung kinsaya dapat ng imong piliyon o imong ubanan. Hantod sa hantod. Sige na. Testingin lang ko. I love you.
1: Amboy.
0: Sige na. I love you.
1: Amboy.
0: I love you, Princess.

0: kumusta na ka akong uyab? Tuwa sa mong gipuyan. Gimingaw na ko ni Princess na. Tawagan sana ako. Total, muli ay ako pilakadlo. Na nag-ring na.
1: James?
0: Oh, Princess, kumusta ka diha?
1: Oh, okay ra.
0: Lingaw ba ka sa trabaho ni mo?
1: Alingaw man gyapon.
0: Basi mauli ko mga pilakadlo, kikan karon.
1: Unsa adlaw wa ka mauli?
0: Basi sunod adlaw.
1: Oh, sige. Magpaabot ako sa imo ha.
0: Antos-antos lang ha. Total, ang importante nga walay mahitabo sa to, ah. Paabot na ako, maabot kang edad nga 23.
1: Ha?
0: Di ba ingon ka, pag-abot ni mong edad nga 23, una pata magpakasal. Ano nagkabunga-bunga ka niya?
1: Nakalitan lang ko sa imo ha, pangutana.
0: Sige, sunod na lang, pauli ko.
1: Sige.

0: Bupa ulit si Jim sunod lang.
1: Oh, ay pagkantuan to dito sa palaya.
0: Pastay mo lang ko sultian. Nga naman tumang ko. Pero huno na akanunay ha kung kinsay dapat nga imong unungan, nga imong ubanan hantod sa Anton.
1: Oh, Amboy.

0: Oh, kumusta ka diri?
1: Diya, nagpaabot lang pirminti sa imo, hanya sabay sa kong trabaho pagkabuntag, pagkagabi, ari diri.
0: Ah, dali, mga unta. Kapoy mong trabaho?
1: Ah, medyo. Usay na ihayahay, usay kapoy.
0: Ah, dali, mga unta, ako'y dalang pagkaon.
1: Oh, kanon sa nasad kang balik?
0: Ay, gikan karon mga tulok adlaw. Napakilargahon yung murag usaw kabula ni Ana. Kay medyo na akong problema nga sa kenan. Pero paning kamunta na ako nga mabalik sa normal.
1: Ah, sige.
0: Okay na mag ka.
1: Ah, wala problema. Mao na may imong trabaho. Sig larga.
0: Lagi? Sige lang. Pag makasal na kita.
1: Ay, sa pag-una-una niya ng kasal. Dugay pa, 19 pa ko. Niya, pila pa katuig.
0: Sa bagay, mao na ang pirmintin ako paluapan para di na makalimot.

0: Bilar ka na si James?
1: Oo, kanila lang.
0: Wanto ko niya.
1: Ikaw.
0: Ay, muna'y ganahan na ako. Magpaabot na ka dito basta wanto ko niya.
1: Bahala ka.
0: Basta unaw-unaw lang nimo. Kinsay maayo para sa imo, ha? Para sa kuwa, dilit na kapasagdan, dilit na kabiyabihaan. Grabe sa mga tagpila kabulan. Hanto, duwa ta kay balong, makakita si James dito glain.
1: Problema na niya.
0: Sa bagay, Sam. O niya, wanto ko.
1: Bahala ka.

0: amoy. Uyam na bidota. May bigis ako, be. Magpuyor ako ng amoy. Labda na yung kay ka, princess. Dili na ko gusto nga mawala ka sa kuha. Og dili na mo ikamahay nga diri ka sa kuha. Matagaan ta kag kaugmaon. Dili para siya ng James nga. Permintin na kabiyaan. Pagkisa ko, be. Pwede makagakos.
1: Ay.
0: Huwag ito tao, dili sa sulod sa imong gipuyan. Sige na.
1: Ay.
0: Princess.
1: Amboy, puyo ragod.
0: Sige, tagabigir ko. Sagdira ko.

wala sa kasayod niya. Samtang ha, himuon na mo ni. Magbidyo ko. Di ka pa siya kabantay. Karoon na, klaro namin sa bidyo. Ambay na kong sakadya. Asag din ako.

0: Natingala ko sa imo ba?
1: Kaon sa Amboy?
0: But pasabot, wala pa yung nahitabo ninyo ni James?
1: Wala. Gisada ko sa iya nga mag 23 na ko una may magpakasal. Ingon po siya pag makasal na kami ang himuon na mo nga sa atong gibuhat karon. Pero imo siyang naunhad.
0: Mas grabe akong pag-inlove na ako karon sa imo ha nga. Ako pa'y nakauna. Nagtuo ko nga. Nahitabo na mo ni James pero bang.
1: Wala oy.
0: Yes. Salamat ha.
1: Nakakontrol ka, nakapabor ka.
0: Dako na akong kalipay yung mas na-inlam lagi ko yun karon sa imo ha. Mas tinood lang.

Stress! Grabe, gini mo ang buhay. Karon, ako niisin sa akong kauban sa shop ning among video ni Princess para malingaw tong tuntuha to. Ako niisin sa iya, ha? Ang video na mo ni Princess. Ako pa kinakauda. Wow, ha? Ay, kabalaka, Princess. Kita ang mag-uban. Pero ako niisin sa akong amigo sa shop. Kininga video na mo ni Princess nga gihimo na mga kalipay. Tuwa na. Malipay kitong tonto, makurat kitong tonto nga. Kauman ako si Princess nga nag... tuwa na, nasinan ako.

Doon sa paningi, siniamboy. Bidyo man niya sa iupin ako. Patay! Iskandal man niya. Asa, siamboy man yung lalaki o patay si Princess? Pati wala masahin na ni si James ba? Ako na isin ni James para mahibalo siya sa binuhatan sa iyang uyab diri nga iyang katipon sa usa ka balay. Nagihuong-huong din ni Amboy. Klaro kay diri ko, himo gid sila ning skandal. Ako ni isin ni James. Ako ni isin.

0: Ay, kumusta na kasi yung princess dito? Uy, namaygisi ni Alan dire. Video man eh. Masa kayo po't pasabot ni Alan nga nung nagsinsas ako ang video. Bitanaw na ako. I-open ako. Oh, si Princess Kiniog! Si Amboy! Ang sige nilang ibuhat!
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
3: Mabod jud ako uno kun di ko maka-stick. Sa asa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR nga magdala pag cellphone aron magkabawas.
2: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you kaayo, Ma'am Marlo.
1: Okay, may gala mao tong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala no, hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay, mo na siya. Human sa pila ka semana nga nakras ka sa motor?
5: Natulo na ron.
4: Tulo ka semana. Mao na perting ugahan na.
5: Ayon na, ayon na.
4: Oh, ayon na. Unsay gitambal? Ha?
5: Orion.
4: Ay, Orion. Okay, so mo na Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
5: Ay, super.
4: Ha?
5: Super. Very so, effective.
4: Very effective.
5: Retso, kauga ang mga tangos. Wa na mo.
4: Tanaw ko isa, no?
5: O kaisa.
4: Grabe. Dagang pangos. So, mao na yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para ito sa mga testimony, mahiga na labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
6: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko na ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang
1: epekto
6: ang
1: Nerviplex,
6: ako na
1: siya
6: i-maintain sa akong mga anak.
1: Okay, mga inahan, no? Ayaw gini nyo sa inyong mga elementary, mga anak ninyo. Dako kinagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya o brain memory vitamins, makatabang ang mualirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mupaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Pakita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaout ang mga kaugatan og gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok og binhod pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot para sa maayong panglawas ang Mega Carsoft Gel capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel mga mulig-on ang kaugatan og paminusan ang flak formation og malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon nyo kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
7: Mga traitor! Mga salbais! Grabe ni si Amboy! Mga salbais mo! Mga salbais!

pabalik ka. May gani ako ning dadala-dala ni akong armas. Ikarga na ako ni Saban. Salbais mo. Mupauli ka. Mupauli ka.

Diyan ako. Grabe ng ibuhat ni mo, Princess Amboy. Oh, uy! Idumbulan man ako likod sa ban. Kisa man ibidumbul sa likod sa ban. Oh, di lang speakers talan. Di lang speakers talan. Oh, di pas ko nisunod. Di lang speakers talan. Paspasan ako panahan. Ipusil ko! Oh! Paspasan akong parpada! Ipusil ko nila! Hindi rin ko dapat balik ako! Hindi rin ko sabay sa kutan! Pamba ko kay Maygo ko nini! Ipaspasan ko nila! Pusil! Graming sinagingsing sa bahala! Tuwa na sila, nagpalayo na sila! Wala ko igo, salamat! Muhawas ko din sa sagbutan! Mangita kong dalan nga ako masubay! Tuwa sila pa yung dito. Oh, na yung motor. Duulo na akong motor ba sino pwede na akong magamit. Ang akong sakyanan, nag-plant na akong grabe pagkaguba. Nga nagayos sa bala, may gani, wala akong maigo, nakaampa ko. Kining motor, salamat na yabi. Payapaya na yabi, ani. Asang tagiyan ni, ani. Ako ni gamitun. Sugato na ako sila. Hibal ko kung asa sila paingon. Sugato na ako. Sasakyan ako ni. Sugato na ako sila.

Salamat ka na kasi, Batkong. Bahala na. Kinalang magpalayo ko din ang napitan. Total si Princess. Naghimor siya dili maayo diri kana ako ang gikauban si Amboy. Magpalayo ko, hibalo ko ang pangitaon ko. Magpabukid ko.

may nakabot ako dito sa bukid. Dili na siguro kung na makita o masubay na din eh. Para dili ko nilang mahibalan o mailan. Samad-samaran ako ni akong naong bleed. Ako ning samad-samaran o bleed akong naong. Para wala na yung makailan din ikan ako. Kay sigurado pangitaon yun ko sa mga polis. Human ko nila isumbong. Pero nilipinsal ako sa ugaw galingon. Kailan kong giambos. May nalanggani nga permintin ako ni madala-dala ning armas na ako. Kaya kung siguro kay armas, hindi ko makabalos. Tama rin nakabalos ko kung sinahitabo ni Amboy. Sigurado natiil gito siya. Imposible yung dito siya mapungkol kung natiil siya. Kaya kung nawas, patay ito siya. Diri lang yung kusbukin. Para dili ko makita sa nagpangita din ka na ako. Labi na sa mga pulis. Samad-samaran ako ni akong naong. Bahala kung sindangatan ni akong naong. Importante nga dili ko mailan. Parang gumulugsong ko, walay makailakan ako. Tungod kaya ako ni samad-samaran ni akong naong sa bridge.

Na-wanted ko. May mga picture na ako. Pero wala'y nakailangan na ako tungod sa samad-samad sa kong naong. Nga nauwat na kini. Na-wanted kong 5 million. Kung 15 makakita ka na ako, gawas sa 5 million o napagay bonus nga 300,000. Grabe sila. 5 million gan. Kung 15 makakita sa ako ang makalakop, patay o buhi. Di na ako makumpiyansa. Bisan pa sa akong mga amigo. Kay kung mahibalo silang ako na yun yan, na ihibala nila nga na 5 million o bonus pa nga 300,000. Basin try doon pa ako sa akong kaila. Kinang na nito ko subukin magpuyo. Magpabukin na yun ko. Dili na ko pwede mamulanta din sa sentro.

Dili na lang yun kung mag-maintain sa bukid. Dili na pwede nga magpasintro ko kanunay. Kung wanto ko sa sintro. Tagsa lang. Kung na ako'y kinanglanan. Para sa kuha. Wala na ako'y panahon nga mag... Lakaw-lakaw pa sa sintro din sa Negros. Mangita na lang kong paagi nga makalakaw ko, magkapalayo ko nining dapitan. Bisan pagdili na sila kaila sa akong naong tungod sa mga samad nga na uwat na nga akong hihiwa-hiwa sa blit ni akong naong. Pero magpalayo lang gihapon ko. Magpalayo lang gihapon ko. Ikaw na ibalas akong Ginoo. Nagdipinsal ako sa akong kaugalingon. Hibalo ka. Ako pa ang dihado, ako pa ang nasakitan. Tungod sa akong hinigugma. Nga iyang gihimo diri ka na ako, halos patyon pa ko nila. Salbais ka, amboy. Pero okay na para sa ko nga nakabalos ko sa imo. Mapungkol ka o wala. Basta kay natagamtaman sa mnimo ang akong pagbalos niya kanimo. Paningkamot na lang mo makakita mo sa koha para makuha ninyong 5 million o bonus ka 300,000. Magpalayo ko nga walay makibalo nga ako rara nga mag-inusara.

Sa ilo ako kuyaan nga dili na ko ipaybalo kung asa na ko karon. Ako lang kining gi-share di kanimo ang akong kaagi para mahibalo lang mga tao nga igo lang ko ni dipinsa pud sa akong kaugalingon. Niyantong hitabo nga ila kong giambos. Mibalos lang sab ko. Tul kay sakit sa para kana ako. Human ko nila gi-traitor sa akong hinigugma nga si Princess ug ni Amboy. Magiksito lang unta ko. Pero patyon pag yun ko nila. Niyantong higayon na. Kuya Ander lang ko taman ug daghan kayong salamat sa paghatag kinabuhi. Mahinaot ko masabtan sa mga tao, labi na sa tanan taga Negros. Nangayan pa ko nila patungan ug 5 million sa sala na ko nga gihimo. Ang imo magtatamo,

0: Dahil salamat James imong kaagi. Okay ra James nga di ka magpahibalo, ako'y mahimo ni ana kung asa ka karon. Hinon na hibala na to siya mahigala gikan siya sa Negros Oriental. Pero ana siya musulti kung asa na siya karon. Itawag lang siya diri kanako nga mao na iyang kaagi. Gusto lang niya ma-share sa iri para mahibalan sa mga tao na ano na yung kabati, kabahin ni James. At salamat James, no, sa pagsalig ninyo mo atong programa ang mga panid sa kagahapon. Inga na mga silingan, tumbot pasabot na ito. Human ka, ilogi sa imong kalipay, gusto pa yung ka nga walaon pa yung ka. Okay, dagan salamat sa inyong tanan, mga higala sa inyong makanunayong pagpaminaw dito sa itong programa ang mga panid sa kagahapon. O ba ninyong higalas, Kuya Earn, ang iyong Dr. Love, o ayaw nyo kalimti mga higala ang atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, o sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, o sa atong Turbo Max Coffee ang padugang og energy, o sa atong haplas nga para sa tibuok pamilya ang Orion Herbal Liniment Oil, o labi na usab sa atong Supremo Herbal Oil. Kaming pamahigala, no, wala pa ni sa mga pharmacia ning Supremo, ang Orion lang nga naa mapalit ninyo. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kumpletong bitamina para sa mga bata, mga inahan, ayon nyo kalimti ang vitamins para sa inyong mga anak. O labi na usab, no, sa mga nawala ang ganas pagkaon. Kung gikan sa 13 anyos nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Kung gusto ka mo relax, makarelax ka mahigala. Ingana ka nindot atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para sa atong mahigala, nakatagamtam niya o kalit mo tusok sa inyong tiil, nerves neuropathy na nagbinhod ng mga kamot og tiil. Nerves neuropathy na mahigala, basi nadaot na inyong mga kaugatan, gumikan sa edad, or sa inyong diabetes. Maalibihan na, matambalan sa pag-maintain sa matag-adlaw sa atong B40 Capsule. B40 Capsule mga silingan. O labi na usab no sa atong Migacar Soft Gel Capsule nga nagang health problem ang itikar. O sa atong Fairbite Capsule may gala, no, para sa mga tao nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, daling hangusun, yung mulakaw, murag malipong, luspad tanaon, dry ang lawas tanaon. Ayon ninyo na pasagdi, nakita yung Fairbite Capsule nga food supplement nga dili ka makalasa og taya og dili pud maghapdos imong tiyan. Okay, daghan kayong salamat sa inyong tanan mga silingan. Kinis Kuya Earn, moingon, babayo, God bless ka na itong tanan. Bye-bye.
1: Duna ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Hello mga palanggang o mga palangging nato sa kahanginan. Welcome na po sa atong programa, no. Kini ang inyo ang higala sa kahanginan, si Buttercup. Dayon kauban nato ang ato ang pinalangga nga doktor, si Doktora Choi nga maghisot bahin sa kahimtang sa atong panglawas. Hi Doktora Choi.
3: Hi ma'am, maayong adlaw no sa atong mga listeners. So thank you kaayo sa time nga ilang gihatag sa ato pag-join.
2: Papasalamaton jud mi no kanunay sa ato ang mga mamiminaw. Ilabi na gyud sa mga nag-join sa atong programa no nga nagpadala sa ilang mga messages. Thank you kay kaninyong tanan ug hinaot pod nga naa mo sa maayong panglawas no. Sa tanan nga naka-tune in, welcome sa atong programa ug shout out kaninyong tanan. Ikaw, Dok, wala kayo pang shout-out din, ha?
3: Shout-out sa tanang mga kuan na ito, ma'am. Listeners to sa Zamboanga del Norte. O sa nearby cities na ito, diyan is Dipolog City o Dapitan City. Labi na sa akong mga patients.
2: Mm-hmm. Salamat kaya na, Doktoras. Gi-invite na ito ang ato mga kahigalaan, diyan, no? Mo message man mo, no? Ang ato ang hotline number kay 0909 304-8924 mo na sa atong hotline. So please lang mag-message, ayaw lang mag-tawag para mabasa dyan na to ng inyong mga messages. So pwede po mo mag-message, mo-join mo, so mo-text mo or mo-PM mo sa Facebook ni Dr. Choi.
3: Yes, sa ato ang Facebook nga Doc Choi, D-O-C space C-H-O-I.
2: Okay, thank you kana doktora. So mong sugod taan ni atong unang texter, no? Texter sender, coming from Madel of Surigao del Sur. Ingon siya diri, Dok, magsakit-sakit akong ulo, Dok, dayon sige ko gipanugnaw. Unsay maayo na akong buhaton ani, sa dili pa ko makaadtog doktor. Unsay maayong mainom, basin madala ra ni anang mga supplements o vitamins ninyo. Daghang salamat, Dok.
3: Sakit sige. Iyang ulo?
2: Sige siyang nagpanugnaw kung magsakit-sakit ayun, iyang ulo,
3: sige
2: Dok.
3: Sige siyang panugnaw. Mas maayo siguro, ma'am, na magkuan ni siya. Kana bitaw magpa-x-ray, no? Kay libre na maayo na mura kag sigig tugnawon ka lang sigig chills bitaw.
2: Mm.
3: Ay, ang uban na kay na sila ikuan. Kanang infection sa lungs ba? Kanang chronic na. Pero, kung ma-document niya nga taas ka niya fever, ana, nag-chills siya, so mas maayo ta, no? Mga magpa-check up siya, ma-x-ray siya, ma-CBC siya. And then, kanang sa iyang labad sa iyang ulo, daghan man kayo reason, no? So, as now, may no siya pain reliever, like paracetamol lang sa siguro every 4 to 6 hours. Pero, i-treat na to na, pangitaan sa nato ag reason, no? So, pwede taas ba iyang blood pressure, basin taas iyang sugar, or taas iyang cholesterol, or na siya problema sa mata, no? Kaya mo usual common causes of headache.
2: Okay, Dok. So, unsa may maayang matambag na to, ani ni Mama Del, ay mong masuggest, Dok, nga kana ang vitamins nga iyang imnon or supplements dere sa ato
3: siguro pwede siya magkuan B complex o mo kita idea kung unsa jud iyang mga sakit no may ta makaingon ta nga naas siya cholesterol kay pwede siya mag mega care no so kana lang sa siguro mag B complex lang sa siya nya magpa work up siya no pa check siya sa iyang sugar siyang cholesterol check up sa siyang mata, then check sa siyang BP, pasinta siya blood pressure. Haron, maayo po niyang tulog, pwede siguro niya dugangan o Nerviplex AE, mag-BE. So, mag-B-complex siya sa morning, mag-Nerviplex AE siya sa gabi.
2: Okay, salamat kayo na, Doktora. So, Mama Del, mautono kung ingong ka mo na imong gi-request before ka makapacheck up, basin madalara no sa atong food supplement, sa mautoy gingong na, Doktora. For now, mainom ka og B410 na B-complex dayon imo pong sagulan sa Nerviplex AE anak nang padulong ka matulog no sa gabi. Thank you kay Ma'am Nao sa imong pag-join sa ato ang program karon. So diri na puta sa ato ang lain nga texter Dok nga taga Katiil no si Sir June nga 56 years old na daw siya Dok. Ingon siya, good morning Dok Choi, nagpadala ko sa imuha o ang iyang pagpadala kaniyang message no. Kay dun ako noy bukol lang iyang itlog unsa may maayong tambal.
3: Bukol sa iyang itlog?
2: Sa panaan Dok, wala siya ka na.
3: Sis? Kaya mga bukol, good, wata kabalo ko unsa dyan na siya, no? Kang butang tag-inguinal hernia, kaya mga inana, or hydrosteel, inana, kinakalang yun siya management sa urologist, no? Initially, tanang mga bukol, atong ang tambalan o antibiotic man, no? So, naatay antibiotic nga ihatag for 1 week, and then i-reassess. So, kung naay mga bukol, kung diyan na sa area, siguro ang first na mong himuan is magpa-CBC o magpa-ultrasound, no? Kung sa iya ang itlog, so mag-testicular ultrasound ta, no? Or sa singit ba niya, so mag-ultrasound ta sa inguinal area. So, it's either, good ana, it's either inguinal hernia or hydrocele or basonagimas, no? May latag infection nga mawala sa 1 week na antibiotic, no? Pero i-work up again na siya, ma'am.
2: Okay, Doc. Good news lang unta to, Sir Juno, kung matungging ko na doktora nga, kung naalay ko an, kanaang, sa to siya, Doc? Arundali ra siya maayo, 1 week lang, kung doon ay infection lang, no?
3: Antibiotic lang for 1 week.
2: Antibiotics lang.
3: Pero kung unsa gani, nagtanaw sa doktor, pagpa-check up niya, need further, so mo to, magpa-laboratories pa.
2: So, sir, hinaot nga imong nabatian karon ang advice si doktora nimo nga magpa-check up kyo kaana kay basin murag kauban na siya sa ato ang topic last time Dok no nga ato na yung mga hernia Dok. Muntag nakadungog si surgeon adto no kuan labi na kung nagsige ni siyang tune in every day so nadunggan to nimo mas daghan kag nakuha ato nga kuan advice si doktora. So sir, thank you kay si imong pag-join, nag shout out sa tanan nga mga taga Katiil no. Sa inyo ang lugar, shout out kaninyong tanan. Og thank you sa imong pag-join, sa imong pagpadala sa imong ang problema dinhi sa ato ang programa. Diri na po ta sa atong line texter sender doc sa last four digit nga 1622 sa 0951. Ingon siya nga naa siya pangutan na ma'am and sir and doktora, bation ko o gutom dayon, kung makakaon ko pagkahuman mo, sakit man akong tiyan. Ora ni iya ang gipadala doc.
3: Muna yung itawag na ito nga kuan food, nag-trigger na siya sa ulcer, no? So every time ang good mo kaunta is mag-secret nag-asido ang atong tiyan, no? Para hilison, and then magaling na siya, mag-grind na siya, sumura na siya, magkumot-kumot ang atong mga kuan. So kung naatay ulcer, garas di ana sa tiyan na to. So imagine lang yun ni mo good, nga nakay sa mud sa imong skin, ya mabutangan ni mog suka o sa kay batio ni mo.
2: Hapdos
3: kayo, no? So inana sa nasa atong tiyan, no? Una na mga garas tiyan na, inigaon na to, masikret og acid na itong tiyan, haron mahilis to. So kung na mga garas tiyan or mga samad-samad, hapdos siya na siya kaayo. So ang itong himuana na is usually maghatagtaog antacids, no? So kailang mga pantoprazole o omeprazole, usually 2 weeks to 2 months na siya nga i-take, no? Depende sa kagrabe sa ulcer. And then, atay aluminum magnesium, kanang almag, no? Either tablet ba or suspension 3 times a day after meals. Haron inigkaon ni mo, inigsecret sa acid, in-neutralize niya, no? And then, kami usahay mo hatag mi og ribamipide kung dry kayo ang imo ang tinai, labi na ko na yung mga H. pylori infection. So, tanang nga mga consider mig ulcer, ginapatest yun na mo og H. pylori test po. So, muna siya ang ato ang way nga pagtambal sa someone nga na ay ulcer. So, kanan siya, as much as possible, magdikay, yun ang mga pagkaon nga makasamot sa ulcer, no? Sama sa halang, mga aslom, mga mantikaon, mga tinuan, mga soft drinks, coffee, nga kanang coffee beans. So, nga to ang coffee corn, okay ra. Kay sa kape, nga gikan sa mais man siya, di man siya sa coffee beans, no?
2: Mm-hmm.
3: Ang coffee beans, mang good, is maka-trigger siya secretion of acid pod. So, musamot. Same po na siya sa tea or chaa, nga maka-secret o acid secretion, labi na mga green tea, no? And then, kanang mag-skip og meals, kanang maglapasan sa gutom, isa po na siya, no? So, kanang mo i-avoid niya, aside sa, siguro, pa-check up siya, and then, kato mga tambala, most probably, mo to ihatag sa iya.
2: Thank you, kay Doc, no? Marag, nindot po nang imong ipaimnon ni mo siya sa coffee corn, Doc. Kaya, ang uban, kanabitang nagbinisaya sila, ginom anang, doon na daw ulcer, ang tambal daw, kay kana lang magdukdok, gani, o kamunggay, Doc. Malunggay, oh. Pero karon kay ato ang corn coffee, naman siya malunggay, so, di na ta kinahanglang magdok-dok-dok-dok din na ano, katong gustong mag-DIY, mga herbal-herbal lang. Pero sa gingon ni doktora, nadigyan na siya madala og herbal-herbal, no? Kinahanglang mga pa-check up, o kung saan na yung mga kagaw din ha, kinahanglang mga antibiotics, so, ingon ana. Pero, makasigit ag-inom sa atong coffee corn. Sa giskutan ni doktora, doon na siya malunggay, doon na siya corn, doon na bagay siya mangustin. So, ingon ana, umusakit po ang tiyan, normal man na, kay mungut-ngut, muhapdos, pwede po na ito haplasan sa ato ang Orion, no? Makatabang po siya, Doc. Kana lang, kung haplas-haplas lang, kana bang murag, ibibibaby na po ang tiyan ba? At least ang sakit, maiban-iban na, no? Okay, so thank you kaayo sa nagpadala sa message ni mo karon. Dili na punta sa ato ang lain nga nag-message, Doc, sa last four digit nga 0570 sa 0970. Ningon siya, Doc, maayong hapon daw ninyong duha. Gusto kong magamit og corn coffee, ang inyong malunggay nga coffee corn. Ang ato ang nag-message kay taga San Francisco, Agusan del Sur. Gusto mo try sa kape, Doc?
3: Yes, hopefully naas sa ila ang area, no? Kay nagkahurutay ra ba, no? So once na ay stocking, medyo paspas kayo mahurot, no? So muna ang nakanindot sa benefits sa ato ang corn coffee sama sa gaingon ni Ma'am Buttercup, no? Naa siya ay kanang mura siya gihurno, hurno ba na tawag ana, no? Mura siya gihurno, no?
2: Gisanlag
3: on ana, mura dako man siya nga kuan nga dito gisagol ang mais. Ang tanan nga part sa mais, ang malunggay o ang kanang itawag natog mangustino. So muna siya ang sack coffee corn nga gold, no? Pero kaning sa purple nga coffee corn is medyo daghan na siya ingredients, no? Mm-hmm. Ang uban is na sila like itong, I think, mushrooms. Inana. So I think mga 7 kabuk ingredients ana no. So kung ganahan sila sulayan nila na siya kay murag medyo mas daghan siyang properties. But the basic is kato siya no. So ako usually ang katong kuan man ang akong naandan pa no. Pako katilaw sa purple. So ang katong classic nga gold is nindot siya ang effect niya nga murag kag ma-relax na. Muna advice na sa uban is kung katulgon sila, mainom sila, is gabi nila imnon. Haron, mas better ang lang sleep, then naman siya dahan fiber, so better yan digestion.

0: ganun sila coffee corn. Oh. Mm-hmm. Kay maayo dai siya kay daghan siyang fiber. Okay, Doc, thank you kaayo, Doc, no. So, dali na punta sa ato ang lain nga text sender nga naghulat jud nga mabasa ni iya ang gipadala sa ato ano ang ato ang nag-message kay sa 6789 sa 0953. Uh-huh. Ingon siya, Doc, og buttercup, maing adlaw kaninyong duha. Sige, magmagngut-ngut akong kuto-kuto. Bisag kadarato na nakong gikanaan. Naapajay time nga mura na kog matiurok, Doc. May gani, nakagunit pa ko sa bangko. Please, tambagi ko unsay maayo na akong imnon ani. Og mahimo, wala na lang untay pa-check upay. Kay apiki pa kaayo mi karon, Doc.
1: Mm-hmm. Kanang ako di gyud ko mo advice ana nga tanan na lang maghulat sa kuan mi taw istorya, no, kay lahi ra gyud kaayo nang kuan kanang ma inspection, no. Part yun na siya sa konsulta nga as a whole is dapat mahikap na mo, like example sa sakit yang kuto-kuto, so asa jud dapita basin nami makapa nga mga mas or tanaw na mo diriba sa epigastric or diriba sa hypogastric or diriba sa flank area. So kung asa gud dapit ang sakit, inspection na mo amo man hikap po, no, among kuan nun ayha mi ana maka kuan gyud. Kay kung magdepende lang ko sa istorya sa pasyente, labi na di ani lang nga mag-message lang sila, di gyud ta kaingon nga mao na na siya, no. Mm-hmm. So most probably, ma'am, ang tendency is basin masayop ang doktor, no, na maingon din mong ay wala man ko naayo adto. So mas maayo gyud, ma'am, kung kuto-kuto lang man kasagaran ulcer naman, no. So most of the time prepareha sa ako ang suggestion atong last nag-message, no, about sa ulcer, no. Mm-hmm. Maglikay sa mga pagkaon nga maka-trigger kato mga pang, mga tambal nga pang-ulcer ang usual, no. So muna siya mga aluminum magnesium, mga omeprazole, ribavipine, ina naman na siya, no. So pero di mo ka makaingon sa pharmacy po nga kanain mo ang imnon kay manguta na biya po na sila, no, as much as possible na ikuan. So ang ban krimeles papita ko isa duha anara. Mm-hmm. So di mo na maayog isa duha, no. Mm-hmm. So muna ang ingon ko, the usual is 2 weeks to 2 months yun na ang pagtambal ang mga inana. Pero kung mabalit ko ina na nga mga tambal, ma'am, and then dili sigurado ta nga mauna, kay like example, oh, kung mag-request ng ultrasound, and then mayoma da ito. Mm-hmm. Or kanang naadit to siya ay kuan, kidney stones or gallbladder stones. So, nagsayang-sayang na siya ginumog tambal para ulcer for 2 weeks. Yes, pag humari ito, lahi di ay, no? So, muna nga, importante kayo kayo, nga modul mong doktor face-to-face o check up kung ang mga give advice na mo nga inyong nasulayan for pila lang kaadlaw and ana, dili kayo siya mutalab. Kaya kinahanglan yun po siya ang total nga pag-check up, no? So, aside sa history taking, so naramang magunta ka rin sa history taking, no, wala tayo physical examination and then wala po tayo laboratory nga confirmatory test. So, inana, so kulang kayo gid siya, no? So, dili ta mingon nga ay wala tayo kwarta, kay naglaganap na biya mga yakap clinic karon nga wala jud kay shell out, no? Malibre pa gani ka sa check up, malibre ka sa
0: tambal.
1: Laboratory og naigamayng tambal, no? So, muna siya nga i-avail ninyo na, no? Kay nagbayad man ta ana sa mga tax na to. I-avail ninyo na nga mga kuan health services.
0: Thank you kay sa explanation, Doc. So sa ato ang text sender kanu, no, ma'am, nadigdigin ni pwede, ma'am, nga maingong ka nga walay pa check up pa, no, kay mo to sige ngon doktora og naay problema ang tiyan nga dapat mas mahimo man nga makapa siya, no, mahikap or unsa. So mao to, ma'am, no, kinahanglan nga mahimo jud kay naman kay gibati pa check up kita, no. Mao ra gyud ika-advise permi sa atong doktor nga modul gitag mga doctors. Dili lang ta maghulat anang mga magkuan-kuan lang ta bitaw mag self-medicate, no. Ya o dili ba mo tuo pud ta sa silingan unsay advice nila nga mo ibuhaton kay dili man ta parihag sakit, no. So murag masayang lang ang tanan, masayang imong panahon, masayang pud ang gasto kay nagdaginot, mas madaginotan na hinuon. Okay, so salamat kay sa tanan natong mga mamiminaw karon, no, og gi-invite mo usab na mo nga mo join sa ato ang programa. Ang atong hotline number kay 0909-304-8924. So message lang mo dito, no. dito po sa ato ang

0: Facebook ni Dok Choi?
1: Ito ang Facebook account, no? Kung asa sila pwede maka-message, maka-send sa pictures kung nasa mga laboratory or kana mga mask or naunsa na ilang tiil di ana, no? So pwede sila maka-send dito. Ang atoa is mag-advise rin kita, no? Kung unsay ato ang pwede advice, i-direct sila asa sila mo adto, unsay mga possible nga mga tambal ihatag sa ila, no? Or unsay possible nga diagnosis aning ilang mga gipamati, no? So dito sila mag-message sa ato ang Doc Choi nga DOC space CHOI.
0: Og hangtod na po sa sunod nga higayon mga kahigalaan, no? Salamat kay sa inyong tanan, sa inyong pagpamati ron og sa pag-uban sa mong programa. O kini si Buttercup sa kahanginan. Sa ngalan ni Kuya Franz, no, magpahinumdum jud permi na nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Yes, og kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now,
1: bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
2: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 2:48 ang ating oras, mga sweethearts. 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. You're stuck with us though. George here. Ay, grabe. Ilang degrees ba tayo ngayon? 36 to 38 degrees ang ating init na nararamdaman by the heat index. And you know, we need something to cool us down, and I hope that my love songs did it. Ay nako, ang sarap lang i-feel na habang ikaw ay nagme-merienda, habang ikaw ay nagsisiesta, busy dyan sa work ko, o busy sa mga customers. Speaking of customers, ha, hello sa mga sweethearts natin. Sa may Kevin Enterprises, nagang salamat, Miss Alfie. Ayan, kay Ma'am Irene, kay Sir Dennis, kay Sir Jasper, kay Sir Kevin. Sa lahat na sa inyo dyan, magandang hapon sa mga shoppers. Enjoy shopping. I know you guys are enjoying Novo Department Store. Maing hapon, ha. SMK, Ukay Ukay, 777. 777. Ayan, maayong hapon. Mainitan nga hapon, Sweetie George from 1945. Shout out ko kang Cathy Liagas, kay Caesar, kay Michelle, and Zaira Castino. Also to Andrea Batrinel and Fritzy Dayan Ladika. Ate Carla, maayong hapon. Thank you so much for listening. Ayan, ito naman from 6127. Hi to Arabella. Arabella's Pastries, magandang hapon. And Dems Hoy Robles mula dyan sa Maramag Bukidnon, ha. Dagang salamat og maayong hapon, Dems. That's our cue para mamigay ng blessing sa The Prices Rise Overload. At ang ating roleta, mainit-init na. Gusto na itong umikot nito. Sige, umikot ka na. Ayan na, sa mga sweethearts natin na hindi pa nag-claim ng kanilang premyo. Ako, you better claim. You only have 14 days to do so. Okay? At sa ating pag-ikot, dito po tayo na tapat sa Barangay Patag. Okay, ito na ang ating draw pals. I'm excited to draw who's our winner from Barangay Patag. At ikaw yon. Ang kanyang address ay Barangay Patag lang. At congratulations, Christian Lapis. Christian Lapis mula sa Barangay Patag. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Sige ha, kung bakante ka, daanan mo dito sa 5th floor FICO Admin Building. Dito sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School, okay? Hindi kayo mawawala, mga sweethearts ko, kasi may signage tayo. Basta tingin-tingin lang, oh. Sa taas. Tingin sa taas. Huwag tingin sa baba, ha? At ang ating The Prices Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises for your piso gets more value. We got 11 more minutes so bago po mag alas 3. Hey, it's my final set. You better stick with me, okay? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
4: radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Pinagkakandaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps para sa isasagawang Social Welfare and Development Indicator SWDI. Isasagawa ang SWDI sa pamamagitan ng home visit ng mga City Link o Municipal Link upang masuri ang kasalukuyang kalagayan, pangangailangan at antas ng pamumuhay sa bawat benepisyaryong pamilya. Pinapayuhan ng mga benepisyaryo na handa ang kanilang mga kinakailangan dokumento tulad ng 4PIS ID, National ID, PhilHealth ID, PWD o Medical Certificate kung kinakailangan, LRN at report card ng mga anak, Skill Training Certificate kung mayroon, Birth o Death Certificate kung naaangkok, FDS Notebook at Insurance Policy ID. Hinikayat naman ng DSWD ang mga benepisyaryo na makipag-ugnayan sa kanilang City Link o Municipal Link para sa iba pang detalye at mga katanungan at kaugnay sa SWDI. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan de oras sa 93.7 FM bukin on, we got 19 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyo. Nag-overtime si George. Pero sabi nga natin, hindi maaawat ang isang napagagandang hapon ng Lunas. August 10, 2026. Kamusta naman ang lahat? It's a very hot Monday afternoon. Pero kasing init po ng panahon ang mga songs na ating ifa-float. Right about now, eh syempre pa, okay, ito na po yung aking patag dito announcement din ng pamimigay. Okay na nga bugas at saka groceries. Pero maya-maya pa yan ha. Yung eksakto mismo pagdodraw. Jason Steele, now I am checking in. And that will be until 5 o'clock today. Text mo ako, just in case lang ha. Meron kang load dyan. Dali, text mo ako, paramdam ka naman sa akin. 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. Pagkakamay sa break muna tayo sa glit. Masarap manood ang sining yan, Spider-Man, ano? Sarap manood. SM Uptown, si Harvey Stone kasi may pupuntahan eh. Pagkakamay sa break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Panayin na mga sweetheart sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call.
1: 93.7 ang adlaw. Nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ano sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Oh ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayo kang balay. Dali, ato to sa gawa sa balay.
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidnon, 333. Uy, tatlong tres. Hearing ba yan? Ang oras na natin sa atin, Kevin Enterprises, where your peace gets more value. It's a Rob Daniel for you with Miss... Miss. Okay, shoutout sa lahat ng mga miss, ha? Sa lahat ng mga nagagandahan mga miss. Okay, paalala ko lamang para hindi kayo takaw tingin. Sabi nga, you dress properly. Meron kasi mga nakadamit din, ano, yung mga maiksi, ano? Ewan ko ba, hindi ko maintindihan. Magsusort, magsusot na maiksing short, tapos ihilahin ang ihilahin pa baba. Nagpantalong ka na lang. Di ba, paalala lamang, ano? Mas nagiging awkward, eh. Mas nahahalata lalo, eh. Kapag ka nagsuot na maiksi, eh, di. Oh, wag mo nang hilahilahin. Hayaan mo na siya. Nagsuot ka na maiksi, eh. Di ba? Agree? Yes, I know that you do agree. Lahat ng mga motorista natin, mainat, ano? Yung mga nasa rela ngayon, yung mga nasa mga jeep ngayon, magandang hapon po. Yung mga nasa bus, hayahay ang buhay. Malamig, eh. Diba? O, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa ating mga gwapo mga drivers, sa ating mga pao, oy, good afternoon! Narianda na. Ba, kanina pa nagwadwad eh. About time. Para, you know, mag-take naman ng break. Merienda na saan. Diba? Yan ang pag-uusapan tuwing hapon eh. Yan na lang lagi inintay natin ng break time. Bawat batingting, break time. Magandang hapon po sa lahat po ng mga taxi drivers din yun. Sabi niya, tama ka, Jason's team. O nga, no, gutom nga pala ako. Sa sobrang kabisi, ano, ng mga drivers natin, minsan hindi na namamalayan, eh. Nahapon na pala. Diba? Na merienda time na pala. Ako nagpapaalala sa inyo, kauna. Ha? Another break is in queue. It is at 3:35. Magbabalik tayo with more. Abangan natin mamaya. Abang nanalo ng bugas at groceries, ha? Kaya naman, sweetheart, padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo.

0: 92.7 FM का गया दे और श्री 93.7 FM को गिनो एंड इट्स द टच द काउंट टाइम फॉर यू डांस वाज ब्रॉट टू यू बाय सीडीओ आइडल हॉट डॉग माय पनालु नाउ विद द चीजेस्ट आइडल चीज टुगेदर एवर वर्सेस प्रीवियस फॉर्मुलेशन ए Si ano, si Elray John Ramos. Magandang hapon, maraming salamat. James Van Taxi is listening. Ayun ba hapon ha? At agang salamat sa pagpaminaw. Siyempre pa yung aking matawag dito, ang aking daddy at saka mami. Mula dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Hindi talaga ba absent ito eh. Unang pagbuka pa lamang ng bibig ko, kasunod na niyan siyempre ang thanks message galing sa kanila. Mayang hapon, aminaw ang dihang napita sa may Burgos del Pilar, barangay 17, ang Galas family. Mga pinamo, diba? Merienda, panog kape. Demsay Roll, best good, Demsay Roll, best good afternoon. Thank you so much for listening. Sana'y maganda rin ang inyong mga hapon diha sa may merienda dihang napita. Ha? Ah, siyempre naman, yung mga tawag dito, yung mga bibiyahe, kung saan mga ipapunta, if you're going in and out of the city, talking about those van drivers, yung mga rumarachanda, sabi ko nga sa inyo, dahan-dahan lamang ha. Yung mga van drivers natin, talaga naman. Oo, lalo na kapag marami pasahero, no? Nag-uunahan, talagang nauuna at gustong mauna o makarating doon sa mga terminals. Ako, dahan-dahan lamang ha. Lagi nyong alalahanin yung paalala ko sa inyo na basta kurba da makabiyuda. Okay? So, dahan-dahan lamang. Slowly but surely lang tayo. Okay lang na medyo mabilis ng konti, pero babagal din. Huwag lang maintain. Ha? May gabon sa lahat ng mga oy, mga nasa loob lang kanila mga bahay, nagpapalipas ang init. Mga kung anong init. Init ng panahon. Diba? Ay, syempre, sobrang tindi ng init eh. Kaya naman, alam naman natin, kapag ganitong matinding init, ang isa sa mga dapat na pampatanggal ng init na yan ay something na malalamig. Yun. Ha? Hindi kwarto, ha? O merienda, pwede yan. O, mga halo-halo, mga ganyan, palamig, soft drinks, juices. Yan ang masarap sa hapong ganitong mainit. Kapag kwarto, ay parang iba naman yata. Naka-aircon na kayo, no? 11 more minutes before 4 o'clock. Saglit ha, mag-commercial break muna si Jason Steele. Magbabalik tayo with more. Maying hapon sa tanan, panahon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM que quedan de Oro City, 93.7 Hard FM que no, and that's Hendrix for you. Golden at 16 minutes after 4 o'clock. Second hour and also the last hour of the program. Hard Afternoon Drive and it's very beautiful. Monday, hapon. Ay, nakikinig sa atin. Sabi niya, Jason Steele, ha? Good PM name mo diha. Listening while nagkape, bahalag init na panahon. Aron mo init og samot akong ulo kapungot kay di ni mo ihatag among itoy. Ha? Ayong inihihi mong aso din sa vlog ko. Ano na po yun? Di na po yun itoy. Medyo ba edad na yun? Maliit lang talaga siya. Japanese speech kasi. Anyway, Ate Karen Torres ng Lapasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana yung magandahin yung mga hapon dyan. Kasi merienda niya. Ha? Kape lang, kape. O sa'yo ginausap. Wala, kape lang dyan. Aha. Sige, enjoy ha. At ito nakikinig sa atin ng Arellano family. Ang Balasabas family, magandang hapon po sa inyo. Ganda na Mansano, Mansano Samuel. Ay, maraming salamat din po sa inyong pakikinig ha. At good afternoon din, mga taga Maramag sa May Crystal. Oh, good afternoon sa inyo. Ibang motorela drivers daw dyan ha. Talaga laman, oo. Gandang hapon sa inyo. Tayo ang laman. Kahit walang lamang pasahero, ang mga sasakyan, ang laman ay Heart FM. Ah, kapit daw pala at suman. Tik-tik. Lumiyana, bay! Oh, sana all. Sana may merendang ganyan. Mm-hmm. Sanag. Ngayon tabi. Dito to, ano, sa mga sasakyan, mabalik ako doon. No? Di ba rin ang walang laman ng sasakyan basta naka-hard FM? Teka muna. Parang hindi rin eh. Mahalagang may laman ng napasahero, tapos ang laman pa ay hard FM. Oh, kaya dapat mananatili kayo naka-hard FM. Alam mo bakit? Ano to? Passenger attractor. Oo, ang hard FM. Pag narinig nila naka-hard FM, mas, di ba, mas mag-enjoy sila sa umakay. Talaga ba? Mabayo nga po na sa lahat ng mga drivers na mapakunot ang noo. Okay? Lahat ng mga taxi natin, magandang hapon po sa inyo. Yung mga hindi pa nakakasali mga taxi drivers, pwede kayo sumali sa amin, The Price is Price Overload, ha? Okay, text nyo lamang ang inyong kompleto pangalan, pati na rin ang pangalan ng inyong taxi. Ulitin natin yan, ha? That's your name plus your taxi name. Diba? Okay, shoutout natin si Sir Jimmy Coloso. Ano, magandang hapon. Lagi nakikinig sa atin yan. Hintayin mo lamang na mabunot ka ha sa ating The Price is Rise Overload. Sige po, anak ko diha. Dala ko suman diktik kung na'y available ha. Uy! Can't wait. 18 minutes after 4. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo? Siyempre pa, dami pa mga hints ang sasa inyo. Oh. Magbabalik tayo. Standby lamang mga sweethearts. Parain lang sa Magbabina. Walang libatan. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladaga Dayco. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani kape corn mo na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga luman o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jean Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Alright, it's now then 4:32. Oras na para silipin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
1: Kasaligyan natin si HBG Jerry. Small but terrible kabuyaon. HBG Jerry, maayong hapon.
3: Mayong hapon din sa'yo, Jason Steel. Galing akong bulwa, same recto, pabutang downtown. Medyo okay pa, pasabol pa. Hanggang dumaan ako dito sa may kapuntang Patag, kapuntang Baminta. Okay pa, pero may slow moving pagdating doon sa may corner. RM Pilaes going to Kauswagan and Baminta. Tumaan din dito ako, dito sa may Jarbura Bridge. Jarbura Bridge, going to Maxoniel, going to Jarbura Extension, medyo pasabol pa. At hanggang dumaan ako dito sa may bandang Capistrano, dito sa may Cardmaster, okay pa, pasabol pa yung Capistrano.
1: Ayos! Sige, saan lugar ka ngayon?
3: Dito ako sa may bandang Kalambaguan Street. Nagpapahinga muna.
1: Pahinga muna, merienda muna. Bogji-bogji.
3: Kape-kape.
1: Kape-kape. Sige, perting inita. Sige. Alright, maraming salamat sa yung report. HBG Jerry, small but terrible. Kabuyaon.
3: Yan ang litis na sitwasyon. Makasada ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, small but terrible. Kabuyaon, para sa Hard FM, Road Traffic, Alamid.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM again. The other city, 93.7 Thunder FM. Booking on AB at 45 minutes down 4 o'clock. It's Sabrina Carpenter for you with taste. Hey! Isang magandang hapon muna. Sige natin ito. Isang mabilisan lang. Sina Auntie Emma. Pagkagising, naka-Hard FM na daw agad. O yun! Naka-stick na talaga sa Hard FM si Ante. And I wanna say hello sa kanyang pamangkin si Jerry. From Surigao and Kenneth from Bukidnon. Thank you, Pulango families listening. Mga Tagano to, Devay Patag ha. Sina Ann, thank you so much sa inyong palagi at walang alisan na pagpaminaw. Sana maganda yung mga hapon dyan ha. Sige na, padayon lang. Maya-maya na konti lang. Aba, dinner na naman. Tapos makakasama nyo na rin syempre mamayang gabi si Harvey Stone para sa ating Heartlines. Naka, pwede kayo mag-shoutout ha. Pwede kayo mag-shoutout ng live. At para sa inyo mga isa't na request. Naku po! Ang gagawin nyo lamang yung tumutok tapos tawagan siya. Kung wala kang load, pwede mo siyang intang sa'yo mo, Harvey. Pwede mo akong tawagan? Parang ganoon. Para di ba makapag-on-air ka, marinig mo ang iyong boses sa radyo. Diba? Exciting din eh. 4:47 at the clock. That's brought to you by Playtime Entertainment. More for happiness. Magbabalik po tayo with more. Sweethearts, standby lang ha. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call.
1: 93.7 FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan po. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy. Mm-hmm. Awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: The Prize is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pokinon. Apat na minuto bago sa amin ang alas 5 ng hapon. Time for me to bounce. Maraming maraming salamat po ha sa lahat ng mga nakasama ko sa loob ng dalawang oras mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Cross-blocking the next program, next program I should say. Siyempre may ating Heartlines mamaya ha? Kasama si Harvey Stone. Maraming maraming salamat po. I'll be seeing you guys again tomorrow. Ay, huwag niyong kalilimutan, i-follow niyo ko sa aking Facebook page ha. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's Jason Space Heart FM. Enjoy the rest of your Monday afternoon. Sana may maging maganda pa ha, natitirang mga oras ng Lunes. Pagpadayon lang sa pagpaminaw mga sweethearts dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.

0: Maayong adlaw dok, aslang ko pila ka lemon ibutang sa inadlaw nga tubig dok. Pwede daghanon o ang liso sa kapayas, pwede kada adlaw dok o niya daghanon. Okay, daghan kita pwede mahimo aning limonsito or kalamansi. Pwede ginagmay, pwede po daghanon, depende sa gikinahanglan. Diritas dinaghan. Ang limonsito or kalamansi. Ato aning paminawan ha, labi na for emergency. Nakadungog mo atong gi-post sa social media nga bata, gi-paak o banakon. 14 years old, napatay sa banakon. Gikan sa pagpaak, naara sa mga 15 minutos hangtod 30 minutos. Pinakataas ng 30 minutos. Nakabsan, kinabuhi ang mga bata. Hilak yun ang taon kayong ginikanan. Ang sawa, the more magkadako, johinay mulihok. Pero ang banakon, bisag dako, paspas do kayo kay mo dagan. Paspas do kayo mukamang. Bisag unsaon ni magdagan daw, astang dali aragyud kan niya mapsan. Ingana ang banakon. Now, sulay lang ni ninyo, kaya daghan ang kayo napakagbitin, kaning kalamansi ang gitambal, ang first aid. Labi na, panahon nga pagkapaak dayon, 40 ka limonsito ipainom every 4 to 6 hours o niya katulo lang mag-inom. That is 120 ka limonsito ang mainom, mauna na siya'y pang tabang nga dili ka mamatay sa la sa bitin. 40 ka buok, inumon. Then after 4 to 6 hours, another 40. And after another 4 to 6 hours, another 40 ka limonsito. So, daghan kitang matabangan, no, labi na sa mga bukid-bukid nga nagapaminaw karon, limonsito. Mo na nga ayaw mo pahurot og limonsito kung mahimo. Mananom og limonsito sa yung tugaran. Naamoy mga limonsito sa inyong mga balay para nga layo sa mga simba ko lang, no? In kaso nga naay mga disgrasya, nakinay nakapaak sa inyo nga murag ngulngul kaayo, la kaayo, pwede ninyo mapainom aning limonsito. 40 ka buok, pure, walay sagol nga tubig pinangga. Okay? Sa ginagmay nga pag-inom, mas maayo, no? Nagdepende po na sa imuhang kadak-on, katas-on. So, bisa magsugod ka sa ginagmay. Ang imong pangutana kung pila ka limonsito, bisag isa lang ka limonsito pinangga, kung pang maintenance lang bitaw nimo, pwede tungas limonsito, isa ka limonsito, tan-aw nimo nga medyo dako kag puson, dako kag tiyan, kung mahimo, isa ka limonsito, unya, kung gusto nimo nga murag kapoy kay imong lawas, way gana ikaon, butod permiting tiyan, pwede ka mag-cleansing sa limonsito, panalita na kay diabetes. Maglisod kag libang, hubag imong atay, unya, hugaw ang imong atay, hugaw imong dugo, hugaw imong kidney. Basta mailhan nimo nga hugaw na ang imong kidney, hugaw imong atay, number one, baho kag ginhawa. Mga bana, inyong pasimuta, inyong mga asawa, sa inyong mga ginhawa. Day, simuta ron ni day. Bisag sa inyong toothbrush pinangga, di yun na mawa ang baho sa ginhawa kung hugaw ang inyong dugo, hugaw yung atay, hugaw ang inyong kidney, o hugaw ang inyong tinae. So, pasimot sa inyong mga anak, yung ginhawa, labi na bata, di gina mo limod pinangga. So, ang limonsito, kung gusto ni mo first 10 days mag-cleansing ka, pwede, tag-upat-upat ang imuhang inumon sa di pa kamukaon, ibutang ni mo sa isa o duha kabasong init-init nga tubig. So, katong nangutana nga ibutang sa inadlaw nga tubig, dok, pang-maintain na siguro ni kay inadlaw raman, pwede isa lang kabuok. Ay, lagbutay ka sukal pinangga, ha? Isa kabuok or pwede po tunga lang sa limonsito or kalamansi. Okay? Kung katong lemon ang imong gipasabot tong yellow American lemon, ang ginagmay lang pinangga, bisag imuha ng kaupatot o hiwa o gaon, ginagmay lang, no? Katong mga dagko nga yellow. Okay, so first 10 days, tag-upat-upat imong inumon nga limonsito, isabay nimo sa isa or duha ka init-init na tubig, isa ka basong init-init na tubig or duha ka basong init-init na tubig, inumo na siya mas maayo 10 minutos hangtod 30 minutos sa di pa mukaon. Nganong nindot man siya dok nga i-before meal sa dili pa mukaon dok, 10 minutos sa di pa mukaon dok or 30 minutos sa di pa mukaon dok. Kabalo pinangga, ang limonsito manggod or kalamansi, daghan kayo na sa fiber, daghan po na sa mga vitamins and minerals nga mo pa-boost sa imuhang digestion. O niya, pag mo boost manggod ang imong digestion, mukusog ang imong metabolism. Pag mukusog ang imong metabolism, mangandar na ang imong system. Ang katong mga namilit diha, nang hinubra diha nga mga acid, mga nang hinubra diha nga mga hugaw, mo nang ipa-improve niya nga mas makusog imong pag-ihi, magsigi kag utot-utot, no, sa to pa gipagawas niya ang mga hugaw nga mga hangin sa imong tinai, no? Unya pag before pinangga mas mudaghan ang imong pagbawas or bowel move, ang paglibang mas daghan ang manggawas. So nganong 10 days lang man dok, basi pod ma-over acid pug ka, manglospad pug ka. Okay, so pwede pod nga after 10 days o tag-isa-isa na lang, tagtunga ba sa kalamansi, mao na imuhang i-maintain. Now, bantayan nato nga ang kalamansi sa mga lalaki pag masubrahan ang paggamit ni ini, no, ang uban mo inom tag 1/4 pure duga gyud hala kada adlaw sig inom, makapa impotent pud na binangga na di na mo barog ang inyohang pagpangalagad. Nakasabot na mo song di abot pa sabot mga kalalakinan. Okay, so ginagmay lang, no, isa sa mga lalaki after 10 days at least mag-maintain once a day, labi na bitaw sa mga kalalakinan before matulog. Inumog duha hantod upat kalimonsito sa di pa matulog, maputangan niyo gamay asin, isa kapudyot nga asin, lami kay na pampatulog, pamparelax. Unya labi na katong nakainom og kape, tabangan sa limonsito nga ang inyong caffeine iyahang i-neutralize nga lang makalami din kagtulog pagkagabi. So ay kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, binangga makatabang na siya pagpa nindot sa itong mga paggaling sa itong mga tinaon. Unya ako yung painom doon binangga, inom yun ta Makabuhay human panihapon aron nga layo ta sa mga atakis kasing-kasing, gaan ang pagmata sa buntag, dili ta bikugan matagadlawn. Unya pag mag-inom baya ta Makabuhay Plus Herbal Capsule, layo kita sa mga kidney stone, layo ta sa mga kidney problem nga naman. Siya magod antig balance kasi ang Makabuhay kompleto siya eh, no? Nais ay tigbalan sa acid o niya sustansya, nutritional siya. Niya, labi na nga kung ang katong kusog kay muhagok, dapat maalarma na mo pinangga, no? Paim na na human pa ni hapon isa or duha ka kapsula. Kaya ang Makabuhay, taas ka na siya antibacterial, antiviral, o uban nga mga pampaboost sa itong immune system laban sa mga daghang mga balatian.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy.
0: Okay, balikan na to ang pangutana, no, sa itong texter nga pila ka limon or limonsito ibutang sa inadlaw nga tubig dok. So usbo na to, pwede pang maintenance na, lahi mangunang pang detoxification, lahi po nang gitawag nga pang maintenance lang. So usbo na to, tan-aw nimo nga medyo kulang ay imong pagbawas, usay ginagmay imong paglibang, usahay na usa ka adlaw o duha ka adlaw ay hapaka makabawas. But pasabot hugaw ang imong system, hugaw imong atay, hugaw imong kidney, hugaw imong dugo, hugaw imong tinai basa ing anak pinangga. Mailhan nimo hugaw imong system una, but danon kag tiyan nagapait imong dila, unya baho imong ginhawa, unya baho kag utot. Unya ang imuhang bawas, imuhang oops nimo pinangga, oh baho ang imuhang gibawas, oh nabaday humot nga tai dok. Excuse me sa nangaon ha. Naapinanga, sulay ug kaog kapayas. Pagkaugma ay muhang bawas, nihumot ng kapayas. But pasabot, grabe ang fiber, grabe ang enzyme. Kani dapat masabta na to ha, unsa ang beneficious kapayas. Nganong mas humot man ang kapayas pag bawas nimo instead sa imuhang hugaw or sa imuhang gikalibang. Ang answer ana, ang tubag ana pinanga, tungod kay ang kapayas is very high in enzyme o grabig sustansya, fiber, especially enzyme, nga mutabang ni siya pag-digest pag-ayo. I-balance niya ang mga juices nga gikinahanglan sa imuhang digestion. Unya, ang nakanindot pagyod, tungod kay grabe ang enzyme, grabe ang fiber, mas nidaghan ang good bacteria sa imuhang gut, sa imuhang digestive organs. Mas nidaghan ang mga good bacteria mo na nga pag-utot ni mo, humot yung kapayas. Of course, bantayan po natin paggamit sa kapayas. Kay pag masobrahan po gamit sa kapayas, mag-yellow orange po ang imuhang palad. Although, wala na yung problema, no? Mag-yellow orange ang imuhang palad. Pero, nagpasabot lang na nga nasobrahan ang beta-carotene. Kasi ang kapayas is rich in beta-carotene. So, maybe magkaon ng kapayas straight 10 days, after 10 days, 3 times a week na lang ang pagkaon sa kapayas. Pwede hilaw, pwede balbangaan, pwede pud hinog. No, pangutana ganina, ang lisos kapayas, pwede kada adlaw dok. Uy, before ako nito bagong lisos kapayas, akong balikon ang katong limonsito ha, nga initial and very effective nga mahimo siyang tambal or antidote sa mga pinaakag bitin. Kaya ako aning na kabalaka, you know, na marang nabalaka ko nga katong gipost sa social media nga ang bata in town, hilak in town amahan, gipaak og banakon. Unya ang banakon, dako nga klase nga banakon, murag paak ka dako ang lawas, unya paspas kay mo lihok. So lahi lang tong sawa, kay ang sawa nagkadamor magkadako, lanay man kay mo lihok, pero ang banakon pinangga, even dako na siya. Grabe gyapon ka paspas nga to the point nga dali kay mo abot sa imuha. Ingana sa ka isog inoon diya sa tabang sa Ginoo, no? Katong amahan sa gigkudpud ang amahan pinangga sa banakon, may gani singgit sa Ginoo. Unya ang banakon wa gyud nakapaak yun niya. Naay plano ang Ginoo pod nganong gitugot niya nga ang bata, ang anak ra man gyud in town ang gipaak sa banakon. Ang amahan imbis nga na kuan ang amahan sa lapok kay dito man sa ni lokso sa kabasakan, unya napilit man gyud yan tiil nga di na siya makalihok. Ang banakon po tingala po siya nga sa iyang sangpit yun, ginoo, wa na mapod mi adto ang banakon sa iya. Antod nga tumit na story short, napatay niyang banakon pinangga. So limonsito tambal sa mga pinakagbitin, business sa atong experience pinangga, daghan natang natambalan ni ini nga pag naay na pakagbitin, 40 dahin ka limonsito. Morning pangutana sa katong nag-text na to nga, pwede ba naghanon ang pag-inom sa limonsito? Pwede, basta certain period of time. Bawal po perminti naghanon kay makadaot po. So, sa napakagbitin, 40 dayon ipainom. Pure nga duga sa limonsito, ayaw butay tubig. After 4 ka oras, human 4 ka oras, hantod 6 ka oras, another na po, 40 ka buok limonsito ang ipainom. After 4 to 6 hours na po, another 40 na po kalimonsito ang ipainom pinangga. So, kapila inumon, katulo inumon. No? Bawal na pagkaugma inumon kay masobrahan na po, ma-anemic na po ta. Unya, ma-low po itong sugar. Money sa mga kalalaking anako yung ginapahibalo nga ang mga lalaki nga mo inom og limonsito, dinaghan, okay na 2 to 3 days. Pinakataasan ng 10 days para nga mag-cleansing, no? Ayaw permintiha nga mawot ang pila ka semana, bulan nga dinaghan kag limonsito. Kaya nga no, ang limonsito mo pababa sa sugar. Unya, na yung tendency ma-imbalance imong hormone. Unya, daghan kay sa mga kalalakinan kasi pampakalma man pud ni, no? Ang imong pag-aggresibo, makunhuran, mawala yung pag-aggresibo. Nga no man, highly sedative ang ano, ang kining gitawag kining limonsito. But pasabot pampakalma. So, kamo mga asawa na kaya nakadungog karon nga inyong mga bana is kuan kaayo, mga siawan kaayo, paim naglimonsito, pito kabuok kada adlaw sa before matulog, pito kabuok, buntag pito kabuok, kanang iyaha di na kay na mo kalmado na lang kayo, di na kay na mo mangisog. Ay nako mga bana. So ingon ni ana pinangga ha, ingon ni ana lang yun. Ang kalamansi balikan nato, nindot siya kaayo, no, mo pa improve sa metabolism. unya mopa-improve siya sa passive fat burning throughout the day. But pasabot mga dagog post-on, dagog bilbil, inom mo kada adlaw. Pang-maintain na lang gani isa duha ka limonsito. Ibutang ninyo sa inyohang isa ka basong init-init nga tubig. Unya inumon sa di pa mukaon, aka na grabe kay na mo burn sa inyong mga tambo. So atong sabton ha nga pag dako kag tiyan, tambo kag tiyan, tambo kag bilbil, dako kag puson. Ang next nga mapiktuhan ana ang imong kasing-kasing, ang imong mga organs nga mga ipit sa mga taba. But pasabot mo create pressure dito sa imong mga internal organs. Mao na nga sa mga dagkog tiyan, magpagamay gyud mo tiyan para nga mutaas pa ang atong kinabuhi. Inumdumi na mga pinangga, gamay ra gyud kaayo mga dagkog tiyan nga taas ang kinabuhi. Ngano man high risk ka ay sila ang urom, no, kun higugma mo sa inyong mga bana, mga asawa, kana bitaw mga asawa nga ingnon sa bana nga, "Oy day, dako na man kay na imong puson day, pagami-gami day, mutubag day ang asawa nga, anay kog mama ka na ko." Oh, bisag dako kog tiyan, bisag di na ko sexy, nahigog mama ka na ko. Oh, kana bitaw nga concept, okay ra na siya nga pangutana sa mga wag yoy kahibalo about sa maing panglawas. Pero kung nahibalo mo mahitungo sa maing panglawas, mali yun ang pangutana nga, nahigugma ba nga na ko bisag tambok? Kaya ang tinuod nga nahigugma, ana ay pagpakabana. Ang tinuod nga nahigugma, ana ay concern, na ay pagbati nga dili sa gusto nga dali madaot, magsakit, or mupahulay, niningyuta yung hinigugmas ko na buhi. So mas maayo yun magpaslim ang atong mga tiyan, pahiyakon, lahi ng namayat nga walay muscle, yun ang problem. Kasi masakiton jug ka. Mao na nga kung magpapayat ka, apili jug right nga pagkaon, balanced diet then exercise. So ayaw pagpapayat unya wala kay muscle, wala na kay fats kaayo, unya nagbako-bako ka, unya hinay na ang imuhang lihok, unya malimtanon ka, unya maglisog tulog, yun ang problem. Yun ang pagpayat nga masakiton. Pero ni slim ka sa abtik, unya lami ang tulog, o okay kay ang bawas. Normal ang BP. Yun ang pinaka the best. So, ang sa liso, nainangutan na rin nga, pwede ka on ang liso kada adlaw. Yes, mga dusi lang kabuok pinangga. Kada adlaw na kay dusi kabuok. Ato ang hisgutan sunod nga mga topic nga. Unsa kanindot di ay nga magkauntag kapayas kada gabi. Kada adlaw, no, magkaon. Kaon kag dusi kabuok. Ana lang, labi na na kay makaon nga mga gahi-gahion. Dusi lang kabuok. So ay kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, binangga makatabang na siya pagpa nindot sa tuang mga paggaling sa tuang mga kinaon. Unya, ako yung painom doon binangga, inom yun ta Makabuhay human pa ni hapon aron nga layo ta sa mga atakis kasing-kasing, gaan ang pagmata sa buntag, dili ta bikugan, matagadlawon. Unya, pag mag-inom ba yata Makabuhay Plus Herbal Capsule, layo kita sa mga kidney stone, layo ta sa mga kidney problem, nga naman siya magod ang tig-balance. Kasi ang Makabuhay, kumpleto siya eh, no? Naay siya tig-balance sa acid, unya sustansya, nutritional siya. Unya, labi na nga, kung ang katong kusog kay muhagok, dapat maalarma na mo pinangga, no? Paim na na, human pa ni hapon, isa or duha kakapsula. Naay mga arthritis, o buntag o hapon, isa or duha kada inom kakapsula.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Nuin mo na siya, kasamang
4: makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw! Hoy! Nakainom na ba mo? Nakatake na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw. Malamang sa malamang wala, o doon naman pipila ra, o doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masupplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga
5: kanang design sa atong lawas is mukhaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusugta, no? Para lang masatisfy ang atuang kabusugan, pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency, ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda o mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, dagan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon, because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pawa ni mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag-take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1-2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi eh, para makita ni mong full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busaong sa pagkipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na, og EXL Makabuhay Plus Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy. May kasabihan.
0: Wine is a mocker and beer a brawler. Whoever is led astray by them is not wise. Proverbs chapter 20 verse 1. Ang bino o sa katigtamay, o sa nang tigtamay pinangga, bot pasabot mo create ni siya og emotional pain. Muhatag ni siya og stress or kaalautan og kasakitan kon ikaw magpabilin sa pag-inom-inom sa mga makahubog nga bino. Og bisan kinsa ang maadik or magkinaham na ining pag-inom-inom na ining bino, gitawag siya sa proverbio nga dili wais. Basahan na lang ang proverbio chapter 23 verses 21-35 mga pinangga. Pwede po nimo basahon ang Hosea chapter 4 verse 11 nga nagsulti nga ang bino madaan o bag-ong bino mukuha siya sa atong pagpanabot. Old wine and new wine take away their understanding. Mga pinangga, iyan na to ang pahinumdom dinhi sa Ephesians chapter 5 verse 18. Bisag unsa ang inyohang nasabtan mahitungod sa bino o sa langgyud ang atong kasiguruhan mga pinangga? Okay ba ang pag-inom o gamayng bino lang? Okay ba ang pag-inom o sa usa ka semana ni kausa lang? Individual kini nga decision. Pero mauni ang ako ang ikapadasig kaninyo. Do not get drunk on wine. Ayaw pagpakahubog sa bino. Siguro, Maingon din ta dahil, awa man ko na hubog dok, natay mga filosofiya, nga maingon ta nga, wa man ko na hubog pa dok, no? Pero sumala sa siyensya, nga, ang usak ka siyat pinangga, kung sa beer man, pila na ka ml, ang kanang isa ka pilsen, igo na na siya nga makapakunhod sa imuhang kusog sa imuhang pangutok, no? Bisag usalang ka siyat. Mao na nga dili gyud maayo ang pag-inom.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Nanay Tessita, kasaan nga po kayo?
1: Santa Rita Samar.
0: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi ako makatulog.
0: Mm-hmm.
1: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
0: Mm-hmm.
1: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Pinabayan ko din ng ano, rice capsule.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:12.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Diga ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
6: With heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:25.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod kulikod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:26.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Hello po sa inyong lahat at syempre welcome na naman sa isang edisyon ng ating punamang paladudunan. Tayo po'y napapakinggan sa buong Pilipinas, sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa na rin po mga kaibigan. Through live streaming po natin mga kaibigan. Hanapin lang po ninyo sa ating punamang Facebook account, Rice Brand, at makikita po ninyo doon at maririnig ang ating po namang programa na pwede nyo rin pong isend kahit po doon sa mga kamag-anak po ninyo sa ibang bansa. Wala nang patumpik-tumpik pa mga kaibigan, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
7: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
7: Tawagin na lang pong Lynn.
0: Nanay Lynn. Okay, taga saan po?
7: Taga Naguilian, Isabela po.
0: Isabela. Saan po sa Isabela?
7: Naguilian po.
0: Naguilian. Okay po. Uh-huh. Naguilian, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Lynn?
7: 30 po.
0: 30. Okay. Umiinom na ng rice coffee?
7: Hindi po. Ask ko lang po sana kung ano yung mga benefits kasi may karamdaman po kasi ako.
0: Ano po yung iniinda po nating karamdaman, ma'am?
7: Sa kabilang breast ko po kasi may maliit siyang bukol, masakit.
0: Napa-check niyo na po ba yan sa doktor?
7: Yan nga po at takot din po ako.
0: Hindi, mas maigi po na mapa-check po ninyo sa doktor, pero
7: ngayon ano po lang kasi siya naramdaman. So nakinig po ako sa radyo kasi may mga napakinggan po ako about sa mga product niyo po.
0: Actually, tama po yun. Sabi ko nga, lalo na sa lahat ng ating mga kababayan, na ganun din, may mga hesitation para makapag-check up sa doktor kasi ang unang sinasabi, natatakot. Sabi ko nga, kung importante po kasi yun kasi magkakaroon kayo doon ng kumbaga check up, may mga laboratories na gagawin at makikita kung ano po yung mga talagang pwedeng gawin para makita kung ano po yun, ano po yung sanhi. Mas maigi po na sa doktor po talaga makita yan. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo na magkaroon ng pagkakataon na mapatingin yan sa doktor, kasi yun po yung importante doon, makakatulong na po yung pagiinom ng ating rice coffee ngayon pa lang. Diba? Ngayon pa lang, simulan na natin yung pagiinom ng ating rice coffee kasi base po sa ating po namang mga testimonya, sa mga testimonya po ng ating mga kababayan na nakainom na ng ating rice coffee, kung napapakinggan nyo naman po, marami na po ang naging testimonya patungkol dyan na natulungan po ng ating po namang rice coffee. Actually, yung ating rice coffee po ay nakakatulong para halos sa lahat ng mga uri ng mga karamdaman. Nakakatulong po ito para ma-regulate po naman yung pagkakaroon po ng hypertension po natin. Nakakatulong para ma-regulate po naman yung blood sugar level po natin. Nakakatulong para po naman ma-dissolve yung mga tumor gaya po ng myoma, yung mga bukol-bukol na yan, yung mga lump na yan. So, dito po pumapasok yung inyo po namang problema. At nakakatulong din po para ma-lower yung risk ng pagkakaroon po ng breast cancer, ng pagkakaroon po ng prostate cancer. Ito pong lahat na ito ay dahil po ito sa mga testimonya
8: ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Hindi tayo pwede magsabi ng kung ano-ano dito. Wala tayong mga testimonya patungkol dito. At nagbabase lang naman po kami, particularly sa mga testimonya ng ating mga kababayan na sinasabi po nila na sila po inatulungan sa mga particular na mga karamdaman na dinaanan po nila sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Nakakatulong din po para makapagbigay ng relief

0: Oh, ito po ay base po, again, base po ito sa mga testimonya, mga patotoo, mga kwento, karanasan ng ating po naman mga kababayan na tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee. At tama po yan siya, gagawin po ninyo, pero yun po yung sinasabi ko, pinakamainam po na dapat nating gawin, magpatingin sa doktor. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo, kasi may mga testimonya po tayo na habang nag-aantay ng kanilang check-up, na for operation na sana, habang nag-aantay nung date na yon, umiinom ng rice coffee, nung pumunta na sa doktor, wala na yung ooperahin. So, yun po yung mga posible pong pwedeng maitulong sa atin ng ating po namang rice coffee. Pero sabi nga natin, iba-iba po din kasi, ma'am, yung katawan ng tao. Iba-iba po yung yung damage po ng ating katawan. Yung iba, sa mga unang sandali pa lang, unang mga araw, unang mga linggo ng pag-iinom ng ating rice coffee, nararamdaman na nila yung pagbabago. Yung iba naman, talagang may proseso, kaya kailangan po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Yes po, yes po.
0: Okay po, ma'am.
1: Yes po, maraming salamat po sa info.
0: Yes, at marami pong mga kababayan po natin ang tuloy-tuloy nang umiinom po nito, hindi lang po para dun sa kanilang karamdaman, kundi para maproteksyonan din po yung kanilang kalusugan na hindi napasukay ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Yes po.
0: Okay po. Diyan po sa maraming Isabela, alam niyo na po ba kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Isabela?
1: San po ba, sir?
0: Sa Naguilian. Wait lang. Hanapin natin dito yung listahan po natin. Ang mga nandito po sa aking listahan, sa Naguilian, Lucena Drugstore, meron po. Tapos, Mikaya Drugstore, Mikaya.
1: Sige.
0: Alam niyo po ba yon?
1: Pero sa Kawayan po, sir, meron po ba?
0: Kawayan.
1: O sa Reyna Mercedes?
0: Wait lang po. Kawayan.
1: Kasi malapit din po ako sa Reyna Mercedes po eh.
0: Wait lang po. Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, tapos Better You Pharmacy sa Reyna Mercedes. Alam niyo po ba yon?
1: Sige po.
0: Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, Better You Pharmacy. Saan pa po yung isang lugar?
1: Sa Kawayan po.
0: Kawayan City, Isabela. Marami po dyan, pwede nating mabilhan. AV Atienza Drugstore, Butika Aves.
1: Alam ko po yung Butika Aves.
0: Yes, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dating Butika Malilin, Prime Med Pharmacy, Abatienza Pharmacy. Sa Kawayan City naman, Athena's Drugstore, Aves Drugstore and General Merchandise, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. Lahat yan sa Kawayan City. So lahat po yun, pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Ang tanong ko na lang ngayon sa inyo, Ma'am Lynn, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Yes po, nakakita na po ako.
0: Alam nyo na po yung itsura niyan?
1: Yes po, yes po.
0: Hindi na kayo magkakamali, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos RISE po yung spelling, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po yung spelling po ng ating rice coffee, RISE. Okay po?
1: Opo.
0: Kasi hindi po ito bigas, ano po? So tandaan niyo po 'yon. Marami pong mga kababayan natin na nalilito at yung mangilan-ngilan nagkakamali sa paghahanap ng ating rice coffee kasi ang akala nila bigas ito, yung sinunog na bigas, hindi po ito 'yon. Ang spelling po ng rice natin, nanay, kung sa Tagalog, bangon. RISE. Okay po, parang sunrise. Okay po. So, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may ano yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan, tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating produkto. Tandaan nyo po yun para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Yes po, yes po.
0: Okay, Ma'am Lynn, ganito na yes lang. Po. Kapag kayo po'y nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, Ma'am Lynn, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang yes araw. Po. Yan po yung pinaka the best na gawin po natin. Wala po itong magiging side effect. Kahit po halimbawa nakapag-check up na po kayo at meron na kayong iniinom na gamot galing po sa doktor, may mga advices na po sa inyo ang doktor, wala pong problema na umiinom.

0: inom pa rin po kayo ng ating rice coffee kasi ang ating po namang rice coffee ay herbal, wala po itong magiging side effect, wala po itong magiging overdose.
1: Okay po.
0: Okay po, Ma'am Lynn.
1: Yes po.
0: So, after noon, kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, Ma'am Lynn.
1: Yes po.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po, Ma'am Lynn. At sana po kapag nakapagsimula na kayo ng pag-inom ng ating rice coffee, tuloy-tuloy niyo po. Huwag niyo po putulin kasi dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Yes po.
0: Maraming salamat po. God bless po, Ma'am Lynn. Mabuhay po kayo. Bye-bye po. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Ma'am Lynn ng Isabela. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Ano po? Tama po yung narinig po ninyo. Nagbabase po tayo, mga kaibigan, sa mga testimonya, mga patotoo po ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang rice coffee po, mga kaibigan. Tawag nyo lang po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang pala doon. Again, 0969-226-9623. Tawag nyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hi. Hello po. Good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Kaya ba ako po si Rose?
0: Taga Nagilian.
2: Kalena po.
0: Ah, Isabela din. Nagilian. Napakinggan niyo po ba yung katatapos lang nating makausap? Taga Nagilian din?
2: Ay, opo. Sir, ako yung tumatawag pa na yung BC. Tapos hindi. Walang nasagot, sir.
0: Ah, okay. Ilang taon na po kayo, Nanay Rose?
2: Mag-64 na po.
0: 64. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Opo, sir. Nung before ako na nalulupo, sir, dati umiinom na po ako. And then, tumigil po kasi ako ng 2 months, gano'n.
0: Mm-hmm.
2: Eh, nung January po, naano po ako yung hindi ako nakalakad po hanggang naitakbo ako sa hospital.
0: Oo. Tapos?
2: And then after that, sir, nung lalabas na ako sa hospital, tinuloy ko na hanggang ngayon yung rice coffee.
0: Very good.
2: Eh, gusto ko po malaman po na kung pwede po ba. Sinasabay ko po kasi yung Sundown Plus Coffee rin po. Good. Na kape.
0: Ah, hindi ko po yun alam. Kung herbal din po yun, ma'am, mas maigi po na yung rice coffee na lang. Parang madudob.
2: Kasi pag wala pong rice coffee kasi, sir, yun ang iniinom ko.
0: Hindi ko po yun alam. Pero, nauubusan po ba kasi dyan sa inyo?
2: Hindi po kasi wala ko po kasi ako minsan mautusan na bibili.
0: Ah, ganun po ba? So, pero mas mainam po sana, nanay, na yung rice coffee na rin lang. Kasi, halimbawa, maging maganda, di ba? Siyempre, magiging maganda yung inyong kalusugan. Hindi nyo na alam kung alin doon yung naging epektibo po para sa inyo. So, mas maigi po. Na kasi halos pareho lang naman siguro yan. Tsaka yung ating po namang rice coffee po kasi mas kumpleto. Mas maganda pong, di ba? Kung titingnan nyo naman.
2: Okay, talagang diba? Mas okay po.
0: Opo, so yung rice coffee na lang po siguro ang inumin natin para hindi na kayo nadodoble pa. Imbes na ibibili nyo po nung isa, idagdag nyo na lang po sa bibilihin po natin ang ating rice coffee, parang ganun.
2: Kasi trinay ko po, nahinto po ako ng 1 month na ng rice coffee and then yung Sundown Plus Gold Coffee yung binili ko. Kasi nagtitik kasi ako ng Sundown Plus Gold po eh.
0: Okay. Tapos, ano pong nangyari? Bakit nyo po hininto yung ating rice coffee?
2: Hindi po, nag-try lang po ako. Pero ngayon po, nag-take ulit ako.
0: Very
2: pero
0: good.
2: Pero risk talaga ng ilang buwan since ano January, nagbasa ako ng hospital hanggang itong July po. First week ng July, and then three weeks ng rice ng Santon Plus Gold. Pero nung isang araw, bumila na ako ng rice coffee.
0: Okay. Sige po. Basta po, nanay, hindi ko po kasi alam yun. Hindi ko po ma-explain sa inyo kung ano po yun. Kasi hindi ko po kilala. Yung rice coffee lang po talaga yung alam ko. So, again, kung sakali po na gusto nyong ipagpatuloy yung ating rice coffee, pagpatuloy po natin. Kasi mas kompleto po siguro yung ating po namang sigurado po ako doon. Tsaka yun po yung alam ko. At marami po sa mga testimonya ng ating mga kababayan. Talagang maganda po yung naitutulong nito sa pangkalahatang kalusugan po natin. So, yun na lang po siguro, nanay. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Nagilian?
2: Ay, dyan kay Aves po. Sa Kawayan.
0: Sa Aves. Sa Kawayan. Tama po. Sige po, nanay.
2: Marami po. At saka maraming naitulong po ng rice coffee. Doon ako nagumpisa na nakatayo, nakalakad ako. Pero hindi pa totally na okay.
0: Oh, pero nakatayo na kayo.
2: Opo, nakakalakad na rin po, pero hindi ako makalakad ng malayo po.
0: Yes, at least nakakalakad na po kayo galing po doon sa pagkalugmok po ninyo, sabi po ninyo.
2: Opo, opo.
0: Very good po yun. Ano po yung naging rason kung bakit po kayo hindi biglang nakalakad?
2: Dati na kasi naramdaman ko may sakit po yung balakang ko. Akala ko po kung sa kidney ko lang, hindi pala po dahil naging normal naman. Then, nung nagpa-check up ulit ako, sa kidney normal naman, okay. Pero may masakit pa rin po. Hanggang yun na hindi ako nakalakad, sabi nila parang sciatic o ano po.
0: Oo, sciatic ka. Opo, tapos,
2: pero nagpapa-therapy ako. Nahinto na muna ako sa pagpa-therapy. Tinuloy-tuloy ko lang po yung rice coffee and then Santon Plus Gold. Okay naman po.
0: Okay naman. Sige po, nanay. Ituloy niyo lang po yung ating pag-iinom ng ating rice coffee. At doon po sa sinasabi niyong isa, hindi ko po yung alam ha. Wala po akong maibibigay na impormasyon tungkol po dyan. Pero sabi ko nga, kung sakali po, rice coffee na lang para hindi kayo madoble.
2: Sige po.
0: Okay po. Nanay, maraming salamat po sa inyo. At God bless po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo, nanay.
2: Sige, thank you po.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye.
2: Thank you po. Salamat. Ingatin po.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

Tawag niyo po ngayon sa ating walang mga numero 0969-226-9623. Yung ating walang mga numerong pwede po ninyong tawagan.

0: Again, mga kaibigan, ano po, siguraduhin po natin yung paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi, yun nga, again, may nag-text na naman po sa atin na, tawag dito? Ang kanya daw pong nabili ay nasa pouch. Kuya Boy, nasa pouch at mali yung spelling nito, Kuya Boy, sabi sa akin. Kaya po mga kaibigan, may mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nakabibili po naman ng hindi tamang produkto po natin. Kaya lagi pong tatandaan yung sinasabi po natin, ha? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Joel po.
0: Sino po?
1: Joel.
0: Joel. Okay, taga saan po si Tatay Joel?
1: Mindoro po.
0: Mindoro, okay. Ilang taon na si Tatay Joel?
1: 25.
0: Okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: So, tanong ko lang sana kung saan dito pwede makabili.
0: Saan po kayo sa Mindoro, Tatay Joel?
1: Magsaysay po.
0: Magsaysay. Okay, wait lang po. Magsaysay. Occidental Mindoro?
1: Opo.
0: Occidental. Okay, Magsaysay. Occidental Mindoro. Okay po. Diyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay. Alam niyo po ba yon?
1: Opo, alam ko po yan kasi may... Yung auntie ko po, bumili niya kahapon. Kaya, sabi ko kung tinanong ko saan bumili. Hindi naman sinabi siya, yung saan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, pinilit kong sabihin sa kanya, sinabi niya sa akin. Masukiya nga daw.
0: Mm-hmm. Opo.
1: Tapos, tinanong ko siya kung maganda rin sa katawan. Eh. Sabi niya maganda sa katawan, sa mga tulog.
0: Uh-oh.
1: Tapos, medyo ano rin na lahat ng
0: kaya gusto niya rin pong gusto niya rin pong simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay.
1: So yun na eh, kung
0: opo, simulan niyo na po yung pag-iinom po nito dahil makakatulong po sa inyo. Opo, makakatulong po sa inyo. Napakalaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan.
1: Ano po yun?
0: Ha?
1: Magpatanggal po yun ang nailo tapos masakit ng baywang at
0: yes,
1: masakit ng katawan?
0: Basta po, Tatay, tuloy-tuloy lang. Basta araw-araw lang yung pag-iinom po ninyo nito. Dapat araw-araw at tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom nyo po dapat nito. Kasi puputol-putuli natin, hindi po magiging dire-diretso yung paglinis po ng ating katawan. Remember, lagi tayong kumakain, Tatay. Lagi tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kapag wala po tagapaglinis dyan, babalik at babalik po yung karamdaman. Kaya dapat po tuloy-tuloy. Nakukuha po natin yung pong narinig po ninyo mga kwento tungkol po naman sa ating rice coffee dahil po yun sa tuloy-tuloy at wala pong puknat, wala pong tigil na pag-iinom ng ating rice coffee. Araw-araw po dapat may iniinom tayong rice coffee, Tatay.
1: Opo, kasi nakita ko na po yung wikapon, yung kulay lintong karton.
0: Nakita niyo na po yun. Oh, basta po dyan sa ano, dyan po sa Magsaysay, sa Sofia Pharmacy. Sofia Pharmacy meron dyan. At sa lahat din ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee.
1: Opo, kasi nakita ko din na dalawang upload at saka araw sa...
0: Mm-mm.
1: Yan po ba yan?
0: Yes, oo, yun yung kulay gintong dilaw na karton at RISE yung ano.
1: Opo, nakita ko po sa auntie ko po kako.
0: Opo, Tatay. So, yun po yung ano, yun po yung dapat po nating yan po yung dapat nating bilhin. Kasi pag hindi yun, magkakamali tayo at masasayang yung pera po ninyo.
1: Opo, yung biglang po tumaba yung auntie ko eh.
0: Opo. O, dyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay, ha? Sofia Pharmacy, mabibili yung ating rice coffee. Kapag kayo po ay nainom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan nyo na lang po ako, Tatay.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din sa inyo at mag-iingat kayo, tatay. Asahan ko po yung tawag po ninyo, tatay Joel.
1: Opo, tatawag nila po ako sa inyo.
0: Sige, sige. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. So, Sophia Pharmacy po, makabibili tayo dyan sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Salamat, tatay. Maraming salamat. Hello po naman sa mga taga Mindoro. At syempre pa mga kaibigan, ituloy-tuloy natin yung ating po namang kwentuhan. Para po sa lahat ng ating po namang mga kababayan na talaga naman, sabi ko nga eh. naghahanap po naman ng, diba, napakasarap sa pakiramdam na tayo po ay nagiging daan para po naman mabago yung buhay ng ating po naman mga kababayan. Isa na nga po dyan, si Tatay Joel. Na naghahanap po ng kasagutan sa kanilang mga karamdaman at ngayon, yun nga. Magsisimula na po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1+1. Anyway, paalam na po tayo mga kaibigan. Wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating baladutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. 93.7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 7:59.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious Jud na anak. Sinamang mo yung mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babae, din na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita, gamay sa mong anak. Inay ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila, kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidnon, 13 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts! Welcome po sa ating program. This is Heart Morning Drive on this very beautiful Tuesday morning. Sa buwan ng Agosto. Kamusta naman po ang lahat? Brand new day na naman tayo. The weather is fair. Napakaganda po ng sikat ng araw. Ang tanong, maganda rin ba ang ating mga gising? Well, sana lahat maganda ang gising. Ha? Kailangan natin pagandahin yung mga hindi masyado maganda ang gising. Nasa pagtulog kasi yan. Kung hindi maganda ang tulog, hindi maganda ang gising. The law of supply and demand lang yan, di ba? A brand new day na naman. Ano pa nga ba? Brand new set of music. Hanggang alas 9 ng umaga. Ang sasa inyo. Well, i-text mo ako. Baka naman gising ka na dyan, oh. Pagparamdam ka na sa akin. Ito lamang yung mga gising na nagpaparamdam. Nagpaparamdam na. Adale, 0961-892-4927. Then 0961-892-4927. Ano ba ang plano mo para sa araw na ito? Ako ang inyong kapiling. Ako ang inyong kasama. Sasamahan ko kayo. Samahan mo rin ako. Together na together tayo. Ang ganda ng umaga ng Martes, sweetheart. Sana na witness mo na ito. Ha? Abangan natin mamaya yung mga winners ng bugas at ng groceries. Nako po, baka ikaw na mapalad at maswerte nila lang para sa araw na ito. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, mga yung bundang. Panayon lang sa Magpaminaw, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dagnga pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Uptown CDO, like one live, one be there. Brought to you by Jim Pague, Mr. Freddy Catubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Minoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Minoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Chada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Okinawan, Juan Carlos for you with the R. At 32 minutes after 6 o'clock, oras na rin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magandang umaga sa Wabes Family. Ang Barangay 31, gising na. Ayan, good morning po sa inyo. Ha. Maraming tiwai sa ating buutan na kapitana ng Barangay 31, si Kapitana Delia Wabe, maayong buntag! Dagang salamat. Maayong buntag sa tanan, ha? Ay, mga pinamuni, ha? Sa barangay. Ang B&R Store at ang Ulinan Family sa may Black 2 Buwana Punton. Aba, tutok na rin. At talaga namang nakikinig na sila. Aba, good morning po sa inyo, ha? Mga solid sweethearts natin. Thank you so much. Ano'y magandang inyong mga umaga. Sige, mamahaw na, mahaw. Eto, good morning, Ma'am Christine, all the way from Marabag, Bugindon. Maraming salamat, ha. Magandang umaga din sa mga taga Arabella. Aba, agang gumising. Kamusta din ang ganyan lang masarap na mamon dyan. Mahaw nagmamon, ano? Oh, thank you so much. Dallas family is also present as always. Ito, magandang umaga kay Tatay Nicolás, kay Mami Elaine, and mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat. Ay, hapa daw kamatasad. Itong si Ate Marifel. Mga taga-lapasan naman ito. Magandang umaga! Salamat sa Ginoong kay nakamata pa. Ayan ang sinasabi ko, di ba? Pagkagising natin sa umaga, bago ka maging busy, anong unang gagawin muna? Aba, titingala ka muna sa langit! Magpapasalamat ka na buhay ka pa. Yan ang lagi ko sinasabi sa inyo. Always a reminder na ilagay natin sa ating mga isip at puso. Yan, di ba? Para magsabit ng umaga, papasalamat muna tayo. Saka tayo manghihingi ulit ng panibagong grasya. Di ba? Yun yun eh. Sandali naman, mag-over sa break muna ako saglit, ha? Magbabalik pa tayo with more. Magandang umaga pong sa lahat. Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 3.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahula, so need jud na ako og makatabang jud sa ako ang health. Diri jud ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og jud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kay diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hard FM again to Oro City. 93.7 Hard FM. We get on. We get 45 minutes after 6 o'clock. That's Houdini. Dua Lipa for you. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog. Virginia! Oy, isang magandang umaga muna. Shout out natin lahat ng mga nasa palengke sa oras na ito. Magandang umaga po ang Kongon Public Market, ha? Isang magandang umaga po. Kumusta po kayo lahat dyan? Marlong RM Station. Nagsisimula na. Oo, nagsisimula na magpahumok. Magpalambot ng kanilang mga karne. At syempre ba, sa lahat po naman nagluluto na sa oras na ito, talking about those karinderia, sa mga nagbubukas na, actually, baka bukas na talaga, ano? Yung mga restaurants, yung mga eatery. Di ba? Magandang umaga po sa inyo, ha? Sana'y suwerte, suwerte! Ang ating buong araw. Nakitagsabaw, be. Di ba nga, hanggang sa ngayon, eh, talaga naman kumbating kaya po sa kanilang mga kusina. Sige! Padayon! Sa inyong mga ginagawa dyan. Ano pa nga ba? Yung mga estudyante natin, ha? Nakabihis na ba yung mga elementary students? Sana naman nakapasok na nga, ano? Yung iba naman, sige. Kamulo pa, ano? Kamulo pa sa pagkaon. Yung iba naman, kamulo pa sa pag-ilis. Yung iba sa inyo, ready na. Yung iba naman, wala talagang balak pumasok. Yan ang mga sitwasyon, eh. Saglit muna, papremyo muna!

0: na nakadaog ng bugas at groceries, Vicencio Goheling. Vicencio Goheling, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Magdala ka lamang ng iyong ID ha para maklaim mo na ang iyong papremyo. Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating chanten na ang Kevin Enterprises, where your piece of gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Stand by lang mga sweethearts.
1: 93.7 Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha amanggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 83 pa karon, 73 na lang, muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kini alang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, makikoordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart FM. Heart FM.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From Bingo Big...
2: 93.7. This is Heart FM. Hey, Ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, Ma'am, o taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, Ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad yun ako ulo kung hindi ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try XL Makabuhay kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa mong pamilya, we love XL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
7: Kaya XL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Shut in the heart!
11: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
12: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, pre-trial ni Marcoleta sa kasong plunder. Kinansela dahil sa masamang panahon.
13: Korte Suprema naglabas ng panuntunan sa pagkumpiska ng Pogo-related assets.
12: Balitang nasyonal pa rin, La Mesa Dam umabot na sa spilling level. Mababang lugar, banta o nagbabanta ang baha.
13: Headline naman sa ating balitang lokal, signal jamming sa Higala Eye Festival, posible, pero wala pang pinal na desisyon.
12: Samantala sa balitang lokal pa rin, Namfrel, Miss Or, CDO, nanawagang ituloy ang barangay at SK election sa darating na Nobyembre.
13: At balitang lokal pa rin, Kapo CDO, nagsumite ng aplikasyon para sa BPI accreditation ng certified seedlings.
12: Samantala naman, suspect sa krudo bailo shabu modus, arestado naman sa drug bypass operation ng NBI 10 sa Tagoloan.
13: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, banta ng pagpapasabog ng granada sa paaralan sa Maramag, iniimbestigahan.
12: Sa balitang Bukidnon pa rin, dengue cases sa Malaybalay City umabot na sa 141 hanggang Agosto o kahapon o Agosto 8.
13: At balitang Bukidnon pa rin, bagong barangay hall at solar-powered water system i-turn over sa Damulog.
12: Sa ating naman balitang Mindanao, 24,000 na pamilya sa Davao Region nakatanggap ng 48 million pesos na ayuda sa ilalim ng Uplift Program.
13: Headline naman sa ating balitang international, 15-point plan ni Trump sa Gaza, tinanggihan ng Israel.
12: Sa international pa rin, 5 sugatan dahil sa magdama ng bagyong Dolphin sa bansang Japan.
13: At sa ating balitang papalakasan, Alex Ayala, natapos na ang kampanya sa Canadian Open.
12: Sa ating showbiz balita, MTRCB tumutol sa pagbabawal sa mararahas na pelikula at mga palabas.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
12: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Martes, Agosto 11, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
13: Nel Arshaga.
12: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
12: Oras natin ngayon, 20 minuto makalipas ay gabi to na nagbabadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Heart FM, Balita.
12: Kinansela muna ang pre-trial ni Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division. Dahil sa masamang lagay ng panahon, kinumpirma ito ni Anti-Graft at Court Division Clerk of Court Dennis Pulma. Ang naturang division, ang siyang umahawak ng kasong plunder ng senador at ng kanyang kapwa akusado na sina dating anak kakalusugan partyless Representative Mike Defensor at negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Nikaugnay pa rin ang umano hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations ng tatlo kay Marcoleta. Bunsod ng kanselasyon ng pre-trial, inilipat ito sa Biyernes, Agosto 14. Ang pre-trial ay ang yugto kung saan ginagawa ang pagmamarka para sa pagtukoy ng mga ebidensya at ang stipulation of facts ng kaso bago magsimula ang mismong paglilitis. Nauna nang nag-plead ng not guilty sina Marcoleta at tatlo pa sa kanyang kapwa akusado sa kasong plunder kasabay pa rin ng pagbasa ng kanilang sakdal.
0: Heart FM, Balita!
13: Samantala, naglabas ang Supreme Court ng mga panuntunan sa civil forfeiture o tuluyang pagkumpiska ng mga asset na konektado sa POGO matapos ipagbawal ang operasyon ng mga ito sa bansa. Ayon sa SC, maging epektido o magiging epektibo ang panuntunan sa Agosto 24, 11 araw matapos ito mailathala sa dalawang pahayagan. Sa ilalim nito, ihain ang civil forfeiture case sa Regional Trial Court na may jurisdiction sa lugar kung saan matatagpuan ang mga POGO-related asset. Sa klaw ng panuntunan ng mga gusali, pasilidad, gaming equipment, materyales at iba pang asset na pagmamayari o kontrolado ng POGO at mga service provider nito. Gayunman, hindi maaaring kumpiskahin ang ari-arian ng innocent owner, bona fide purchaser o secured creditor na mapapatunayang walang alam o pakikilahok sa ipinagbabawal na operasyon.
12: Aras natin, 22 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balitang nasyonal, umabot na sa spilling level na 80.7 meters ang antas ng tubig sa Lamesa Dauma sa Quezon City. Ito'y dahil pa rin sa patuloy na pag-ulan. Dahil dito inaasang dadaloy ang sobrang tubig sa Tulyahan River na maaari magdulot na pagbahang sa mabababang lugar sa Quezon City, kabilang na ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Posible rin maapektuhan ang ilang bahagi ng Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Pinapayuan ng mga residente na manatiling alerto, subaybayan ang opisyal na abiso ng mga otoridad, ihanda ang emergency go bag at mahalagang dokumento at agad na sumunod sa evacuation orders kung kinakailangan. May binding binagbabawal ang pagtawid at pagsulong sa baha at ang rumaragas ng tubig ay iwasan upang maiwasan ang sakuna. Aras natin, 7:23 na nagbabadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, Balitang Lokal.
12: Sa ating balitang lokal naman, wala pa umanong pinal na desisyon ng Cagayan de Oro City Police Office o COGPO. Ito'y sa posibleng pagbabadabad ng signal jamming sa mga malalaking aktibidad ng Higala Ay Festival. Ayon kay COGPO spokesperson Police Major Emilita Simon, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga organizer at planner ng festival kaugnay pa rin sa mga security measures na ipatutupad sa mga aktibidad. Kabilang dito ang posibilidad na pansamantalang i-deactivate o harangin ang cellular at mobile signal sa ilang lugar depende sa magiging security assessment. Gayunman, sinabi ni Simon na wala pa silang natatanggap na pinal na direktiba hinggil sa naturang hakbang. Agad namang ipapaalam ng COGPO sa publiko ang anumang magiging desisyon upang maging handa ang mga dadalo at maiwasan ang abala sa mga aktibidad ng Higala Ay Festival.
0: Heart FM, Balita!
13: Samantala, nanawagan ng NAMFREL Misamis Oriental Cagayan de Oro Chapter na ituloy ang Barangay at Sanggunian Kabataan o SK elections na nakatakda sa Nobyembre 2 ngayon taon. Ito ay matapos tutulan ng grupong House Bill No. 10376 na naglalayong muling ipagpaliban ang nasabing halalan at palawigin ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials. Ang kay NAMFREL Misor CDO Chapter Representative Nestor Banuag, mahalaga maisagawa ang halalan sa itinakdang petsa upang magkaroon ng pagkakataon ng mga mamamayan na pumili ng mga leader na kanilang nais mamuno sa kanilang mga komunidad. Kaugnay nito, naghain ang NAMFREL Misor CDO ng position paper na umiiling na ibasura ang naturang panukalang batas. Giit ng grupo, malawak ang magiging epekto nito dahil buong bansa ang maapektuhan sakaling muling ipagpaliban ang barangay at SK elections.
12: Aras natin, 25 minuto makalipas ang alas 7 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal, nagsumite ng aplikasyon para sa accreditation sa Bureau of Plant Industry o BPI, ang City Agriculture Productivity Operations Office o CAPO ng Cagayan de Oro City. Layunin itong mabigyan ng authorization at tanggapan ng makapag-produce at makapag-display ng mga certified seedlings bilang bahagi naman ng pagpapalakas ang agricultural programs ng lungsod. Ay kay CAPO Head Engineer Berne Daba, target nila makumpleto ang accreditation bago ang susunod na fiesta sa kaumahan upang makapag-display na ang city government ng mga certified seedlings. Aniya, kinakailangan ng accreditation mula sa BPI upang legal na makapagbenta at makapag-display ng mga certified seedlings. Kung saan, sa ngayon ay nagmumula pa sa Davao at nagmumula pa sa Davao at sa South Cotabato.
13: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, arestado naman ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI 10 ang isang lalaki sa isinagawang drug bypass operation sa Purok 8, Barangay Kasinglot, Taguluan, Misamis Oriental. Kinilala ang suspect sa alias na Ruben, nasa Hustong Gulang, residente na naturang lugar at may-ari ng isang tracking services business. Ayon sa NBI 10, nakumpiskahan ang suspect ng 3 maliliit na sachet nang hinihinala ng shabu matapos maaresto sa isang bypass operation kung saan ginamit ang krudo bilang bayad kapalit ng ilegal na droga. Kasalukuyan nakapiit si alias Ruben sa NBI detention cell habang inihanda ang kaukulang kaso laban sa kanya.
12: Heart FM Balita. Aras natin, alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Inyo pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ito na may binubuo ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita.
10: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss.
14: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
12: Mula ng naturang banda at masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school officials. Hinimok naman ang publiko, lalo na mga magulang at kabataan na manatiling kalmado at huwag i-share o ipakalat ang post upang hindi lumala ang pangamba sa komunidad. Binigyan diin ng mga otoridad na seryosong usapin ang anumang banta sa seguridad kahit masabihin ito ay biro o prank lamang at maaari umanong managot sa batas ang sinumang mapatutunayang nasa likod ng naturang pagbabanta.
13: Sa iwalay na balita, nakapagtala naman ang Malaybalay City na 141 kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto 8 ng kasalukuyan taon. Sa isang panayam kay Megan Dominguez, Health Education Promotion Officer 3 ng City Health Office, sinabi nitong wala pang naitatalang pagkamatay dahil sa dengue ngayon taon. Bilang pag-iwas sa pagdami ng kaso, nagpapatuloy ang information campaign at cleanup drives ng CHO. Gayun din ang 4S strategy o search and destroy laban sa mga posibleng pamugaran ng lamok. Maaari ding NS1 testing sa City Health Office para sa mga individual na pinaghihinala ang may dengue. Samantala, ayon sa CHO, isinagawa lamang ang fogging sa mga lugar na may clustering o magkakasunod na kaso ng dengue.
12: Aras natin, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sanay ng ating balitang Bukidnon. Forma lang isinagawa ang ribbon counting at turnover ceremony para naman sa Barangay Hall at solar-powered water system. Ito sa Barangay San Isidro, Damulog, Bukidnon. Layunin ng mga bagong pasilidad na mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko at matiyak naman ang tuloy-tuloy na supply ng malinis sa tubig para sa mga residente. Nagpasalamat naman ang pamahalaang bayan ng Damulog sa pangunguna ni na Mayor Melino Mel Buro at Vice Mayor Clinette Buro kay Congresswoman Inday Audrey Zubiri sa suporta nito sa naturang mga proyekto. Inimok din ang lokal na pamahalaan ng mga residente na pangalagaan at gamitin ng maayos sa mga pasilidad upang patuloy itong mapaginabangan ng komunidad sa mga susunod na taon. Oras, alas 7.33 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na!
0: Heart FM Balita!
12: Samantala, dumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
12: 24,000 pamilya sa Davao Region nakatanggap naman ng 48 million pesos na ayuda. Ito po isa ilalim ha ng Uplift Program. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
16: Umabot sa 48 milyong pisong financial assistance na ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11 sa mahigit 24,000 kabahayan sa Davao Region sa ilalim ng Uplift Program. Kabilang sa mga benepisaryo ang mga pamilya na nangangailangan sa Davao del Sur. Ayon sa DSWD, layunin ng programa na mabigyan ng agarang tulong pinansyal ang mga pamilyang nasa laylayan at matulungan silang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Bahagi ito ng mas malawak na social protection efforts ng pamahalaan sa rehiyon. Samantala, patuloy na isinasagawa ng DSWD ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo upang matiyak ang namakarating ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Magbabalita ang diretso servisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
12: Tagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
12: Alas 7.35 na nagmamadaling kumaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM Balitang International.
12: Tinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang 15-point plan ni U.S. President Donald Trump para sa Gaza. Ayon kay Netanyahu, hindi muna aalis ang Israeli forces sa Gaza hanggat hindi genuinely disarmed ang Hamas. Naon na sinabi ng Trump administration na pumayag ang Hamas sa complete disarmament ng grupo at iba pang armed groups sa bahagi pa rin ng Gaza. Iginiit naman ang Hamas na nakadepende pa rin ang pagsuko ng heavy weapons sa pagtigil ng Israel sa lahat ng uli ng pag-atake at pag-alis ng mga tropa nito sa Gaza. Kasama sa plano ang disarmament o disarmament ng Hamas, pag-alis ng Israeli troops, reconstruction ng Gaza at pagbuo ng Board of Peace para pangisiwaan naman ang pagpapatupad ng isang kasunduan. Samantala, ayon pa sa United Nations, nasa 1.9 million, 90% ng populasyon ng Gaza ang napalikas mula na magsimula ang digmaan noong 2023.
17: Samantala, sugatan naman ang 5 katao dahil sa pagtama ng bagyong Dolphin sa Southern Island ng Okinawa, Japan. Dahil sa bagyo, ay nawalan rin ang supply ng kuryente ang nasa 14,000 na gusali. Bukod sa Okinawa, ay naapektuhan rin ng bagyo ang Amami Island sa Kagoshima Prefecture. Maraming flight train na nakansila dahil sa bagyo, kung saan kasama rin dito ang China at Taiwan. Ang nasabing bagyo ay patungo na sa direksyon ng China. Base sa Japan Meteorological Agency, nalakas ang hangin ng bagyo na 162 kilometro kada oras at pagbugso ng hanggang 216 kilometers per hour.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
12: Sa atin namang balitang pampalakasan, malungkot na balita ito ha, lumaban pero hindi nakalampas sa fourth round si Pinay tennis star Alex Ayala sa Canadian Open. Ito ay matapos siyang pataubin ni Belinda Bencic ng Switzerland sa score na 6-4, 6-0 sa loob lamang ng mahigit isang oras. Tila naniningil na rin ng pagod at injury kay Ayala matapos ang sunod-sunod na laban. Sabihin na ang kanyang makasaysayang WTA 500 title sa Washington na nagangat sa kanya sa career high na world number 20. Bago ang pagkatalo kay Vencic, nanalo si Ayala sa 10 sa kanyang huling 11 laban mula naman sa Wimbledon. Sa Canadian Open, nanalo niya sina Alicia Parks at Cathy McNally matapos magkaroon ng bye sa first round.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
17: Abay tumututol ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa mungkahing ipagbawal ang mga pelikula at programang may mararahas sa tema bilang hakbang upang mabawasan ang mga kribeng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Nauna nang iminungkahi ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang naturang hakbang kasunod ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Samantala, sinabi ng MTRCB na kinikilala nito ang pangamba ng publiko sa posibleng epekto ng marahas na content sa mga kabataan. Gayunpaman, iginiit ang ahensya na hindi ang tuluyang pagbabawal sa mga naturang pelikula at programa ang tamang solusyon. Binigyan din ng MTRCB ang kahalagaan ng wastong paggabay sa mga minor de edad at responsableng panunood upang maiwasan ang posibleng negatibong epekto ng mga palabas na may sensitibo o mararahas na tema.
12: Ting, ting, ting, ting. Maraming ganun yun. Katubay ng mga magulang.
17: Ang
12: programang ito.
17: Ay, dapat lamang merong ganun para malaman ng ating mga manonood, bata man o adults, na ito ay may ganitong content o tema ng pelikula o mga shows natin.
12: Naka po, sa dami po ng mga teleserye ngayon, lalo na ang mga tema ng teleserye ngayon, ay tako, puro action. Diba? Hindi kagaya nung araw, ang mga teleserye, puro love story.
17: Correct.
12: Mula sa puso.
17: Ay, nabutan mo yun.
12: Hindi, nakwento lang sa akin.
17: Akala ko ano ka na, Katniel.
12: Nakwento lang sa akin.
17: Nakwento ba sa'yo?
12: Oh, tsaka sa YouTube ko napanood.
17: Ay, oo.
12: Tsaka
17: diba?
12: Yung pangyako.
17: Ay,
12: wow. Ay, mga ganun. Pangako sa'yo.
17: Ay, grabe nga na to, throwback.
12: Ganun. Dati ganun ang teleserye.
17: Yes.
12: Pero ngayon matindi na yung mga teleserye. Mga batang Quiapo, FPJs ang probinsyano. Ngayon meron matindi ha, Maxon ha. Yung Sigabo.
17: Sigabo.
12: Sigabo.
17: Alba yun? Sigabo.
12: Matindi ha.
17: Alam mo kasi, ito na nga no, umabot na nga ito sa bukid noon. Diba? Kakaano lang natin kanina na may isang paaralan dyan po sa may maramag. Ang may banta. Kaya lang, ang lagi natin sinasabi, kasi nga bata, ang lagi nilang excuse. Ay, prank lang yun. Hindi po totoo yun.
12: Ano lang, papadami lang ng views.
17: Ano lang po yun. Oo, katuwaan.
12: Katuwaan. Ako ano po, tinuturing, hindi lang tinuturing. Kaso na po yan ngayon, ha?
17: Yes, yes.
12: Kaso na yan ngayon.
17: Kaya mga magulang, let's be vigilant, lalo na no, sa mga aksyon ng ating mga anak. Kapag nasa bahay o nasa labas man.
12: Correct.
17: Tamang paggabay lang. Ang stand naman ng MTRCB dito, although yes, they are acknowledging the fear of the public, pero ang sa kanila naman hindi lang naman dahil dito. Hindi lang naman dahil may ganitong tema ang mga pelikula at mga programa.
12: Palabas.
17: Kaya nagiging ganito ang mga kabataan. So sa kanila din, tingnan din kung ano yung mga dapat din gawin ng mga otoridad to enforce the authorities mga ganitong sitwasyon.
12: Tingnan yung mga ano, yung mga magulang dapat paalalahanan palagi, di ba? Nasa pagpapalago, wag bigyan ng load.
17: Correct. Alam.
12: Dahil nga, cellphone din yan talaga. Sa dami ng laro mga mararahas ngayon, mararahas na laro sa cellphones ngayon, ibang apps na yan ay talagang nati-trigger, di ba? Nagkakaroon ng, tawag dito, kakaibang mindset yung mga kabataan. Pero ito nga sa akin, dati kasi, mabalik tayo sa mga palabas, dati kasi ang mga palabas, mga superheroes.
17: Yes.
12: Mga telepantasya.
17: Alam mo yung mga ganun, diba? Mensahe.
12: Iba yung mga moral values.
17: Yes.
12: Diba? Mga ganun, mga kilig-kilig factor. Meron mga fantasy lang. Diba? Parang simpleng-simple. Unawain. Ngayon, matindi na.
17: Matindi na.
12: Grabe na yung action ngayon.
17: Alam mo yun, dati, inaabangan pa natin yung Hiraya Manawari.
12: Hiraya? Ano yun? Ano yan?
17: Sineskwela. Ay, hindi mo nawa.
12: Sineskwela?
17: Hindi mo nabutan
12: yun. Hindi na nabutan niya mga ganyan.
17: Yung mga matinik. Alam mo yun?
12: Naku, hindi ko na. Ano yan? Ano yan? Ano yan?
17: Ay, talaga.
12: Teleserye ba yan?
17: Ay, naku. Ipanood mo yan kaya kay Pot-Pot. Maganda yung mga ganyan. Kasi,
12: matinik?
17: Oo. Tapos yung, ano mo yung inaabangan natin? Ano mo yung inaabangan natin kada linggo?
12: Ano?
17: Once upon a time.
12: Once upon
17: a time.
12: Diba yun? Yun, diba?
17: Oo.
12: Hindi, Kuya Kim na kasi nabutan ko eh.
17: Ay, tayo.
12: Kuya Kim, ano na? O yung mga ganun na. Uy.
17: Lamang ang may alam.
12: Pero alam niya. Kahit na sabihin mo nga patnubay na magulang ay kailangan, lagi may ganun.
17: Yes.
12: Sa sobrang busy na po ng panahon ngayon, sa sobrang busy na ng mga magulang dahil sa bilis na pagpapalit ng teknolohiya at sa kung anumang klase ng teknolohiya meron tayo ngayon, hindi na po natin nabibigyan ng pansin yung mga bata.
17: Ayun lang.
12: Diba?
17: Alam mo ito, kadalasan naman talaga sa nangyayari, no? Hindi ko naman inuusgahan yung magulang. Yung iba kasi, sige, dyan ka na lang, mag-cellphone ka na.
12: Sige, nood ka TV dyan mag-isa at mag-i-status muna ako.
17: Ako'y diba? Maglilinis muna ng bahay.
12: Buti nga ako naglilinis ng bahay.
17: Ako muna ay may gagawin lang ako doon sa ganito-ganyan.
12: Mag-update muna ako sa TikTok. Ay, totoo yan, ha? Totoo yan, ha? Yung mga bata, pinababayaan nyo na. Nandun na kayo sa Facebook. Hala, tingin kayo. Hala, scroll down, scroll up. Hala, sige.
17: Alam mo, diba? Yung mga nangyayari ngayon. Kasi dito sa Cagayan de Oro, ilang beses na nangyari yan. Hindi akong nagkakamali, tatlo.
12: Na?
17: Na may ganitong banta rin.
12: Ay, nako.
17: Ito nga. Tapos sa Bukidno naman and the other schools outside Region 10.
12: Nako.
17: Kaya medyo alarming na din na simula nung nangyari dun sa Tacloban. Ano,
12: wala nga.
17: Dito na nagkakaroon na ng mga banta. Kaya they're taking it seriously.
12: Dapat.
17: Dapat. Ano? Ay, kaya lang, dapat din na siguro i-enforce pa. Alam mo yun, yung ganito mga sitwasyon. Kasi na nandun na sa social media mga kabataan. Kaya they are parang yung mentality nila is hala, likes, views, approval.
12: Iba na. Oy, talking about kabataan, ha? Ito, mabanggit ko lang pala, napaalala mo sa akin. Talking about kabataan, gusto ko lang ipaalam sa lahat. Lalo-lalo na sa mga authorities, ano? Lalo-lalo na sa mga nangikinig, ha? Yung mga kapulisya, miyembro ng pulisya natin. Pakibantayan po yung ating Higala ay Market dyan. Yung nangyayari natin Higala ay Market. Dahil sa labas, di ba meron tayo dyan? Mga sasakyan. Kasi alam nyo kung bakit kagabi napadaan kami dyan. Kami ni Dr. Hart, ha? Ito, makinig po kayo mabuti. Importante ito kasi this is for the security of everyone. Lahat ng atong mga higala. May mga mga kabataan nagpa-facilitate ng parking. Tapos may mga dalang mga kutsilyo. Ha? Kagabi, na-witness talaga namin, ha? Merong isang bumubunot ng kutsilyo dyan, ha? May picture pa po ako niyan. Oo, kaya naman itinatawagan po namin ng attention, ha? Ng mga kapulisan natin. Bantayan po natin, lalo-lalo na yung mga nasa labas, yung mga nagpa-facilitate ng parking. Hindi naman natin nilalahat. Hindi naman natin, ha? Hindi naman tanan. Pero may ilang kabataan dyan, huling-huli namin kagabi sa akto.
17: Makita nyo?
12: Talagang binubunot pa yung kutsilyo para meron siyang tao dito, kasagutan sa kabilang linya. Akalain mo ba na sa karamihan ng tao may daladala kang kutsilyo? Diba?
17: Nakakatakot yun na kasi
12: diba?
17: Madami tayong mga bisita dyan sa Higala Eye Festival Light Market. Alam mo naman, dinudumog yan ngayon. Abay, kung may mga ganyan, illegal weapon,
12: hindi natin inaalis na maghanap buhay po tayo. Yes, na mangitata, syempre, kailangan natin kumita.
17: Kailangan
12: natin kumita, pero sabi nga natin, hindi na natin kailangan magdala pa ng mga kutsilyo at kung ano-ano pa. Diba? Yun nga, sa mga authorities natin, i-check nyo palagi. Ako, yung mga nakatambay, hindi naman natin nilalahat. Yung mga nakatambay-tambay dyan, tingnan nyo mga kilid-kilid nyan. Ako, ilan sila kahapon? Tatlo sila, may mga dalang kutsilyo yan. Diba? Ay, nakakatakot po. Lalo-lalo na. May mga bisita pa kayo. Tama pa.
17: Kayo ba napansin yung mga ano ba ito? Mga minor de edad?
12: Minor de edad? Yung iba, may mga edad na rin. Talaga naman, pakibantayan po. Alam ko naman kumikilos ang proper authorities
17: natin
12: dyan.
17: Yes.
12: Kokpo, ha? Attention po sa kokpo.
17: At least we bring this to their attention para mabigyan ng action simula mamaya or ngayon na mismo.
12: Kagabi actually, umaksyon na yung mga kapulisan natin.
17: Umaksyon na. Isinumbong nyo ba?
12: Kasi dumaan kami. Dumaan kami ni Dr. Hart dyan.
17: Dumaan kami.
12: Binigay namin yung info. Yun na. Ewan ko, malis na kami. Traffic, nagkakakos na kami traffic doon.
17: Alam mo kung anong dapat ang maging ano dyan, dapat yung mga otoridad natin, doon sa may entrance at exit, dapat before pumasok talaga, matingnan din nila sa labas
12: Sa dami ng tao kasi, hindi mo na maiisa-isa yan Magkakaroon ng traffic So kailangan talaga maging vigilant, kailangan nakakalat yung mga pulis natin.
17: Yung deployment.
12: Ay, nako. Anyway,

0: ay sa ating mga anak, lalo na yung mga maliliit na bata.
1: O siya, sige, magsilbing babala, lagi tayong one step ahead, ha?
0: At
1: yan po yung simpleng paalala para po sa ating event na meron tayo ngayon. O siya, salamat sa inyong G-Cup today.
0: Yan ang ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: O, alas 7:47 ng umaga, alamin muna natin yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA, Heart FM, Road Traffic. Alamin! Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic. Alamin!
1: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, good morning!
3: Good morning, Jason Steele! Good morning, Em! Dito sa ating Divisoria area, Kaluwagan tayo sa Divisoria area. Hanggang sa makapasok ko dyan, mapuntang Baminta, Carmen, okay naman, stopin ko lang. At dito naman, papunta naman sa Sayas, hanggang sa makarating ako dito sa Marlax, may build-up na dyan. Marlax, makarating na sa Penroa, okay naman. At nang makabalik naman ako, at dito naman ako dumaan sa Macapagal Drive. Paglabas ko sa Macapagal Drive, crossing ng Master Zone, i-build up ng konti. At ito, labas na ako at pabalik na ako ngayon sa Centro City.
1: Ayun! Sige, may pasayaro ka ba ngayon?
3: Makapababala nila, ma'am.
1: Alright! Maraming salamat. Ingat na pagmamaneho at ingat na ng mga pasahero. Thank you, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon, mga kalsada, ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, alamin.
2: RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin.
1: Oras natin, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapan mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Agosto 11, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang national pre-trial ni Marcoleta sa kasong plunder. Kinansela dahil sama-samang panahon.
0: Korte Suprema naglabas ng panuntunan sa pagkumpiska ng Pogo-related assets.
1: La Mesa Dam umabot na sa spilling level. Mababang lugar, nagbabanta ang pagbaha.
0: Headline naman sa ating balitang local signal jamming sa Higalay Festival. Posible, pero wala pang pinal na desisyon.
1: Nambrel, Miss RCDO, narawagang ituloy ang barangay at SK election sa darating na Nobyembre.
0: At balitang lokal pa rin, Kapoo CDO nagsumite ng aplikasyon para sa BPI accreditation ng certified seedlings.
1: Samantala, balitang lokal pa rin, suspect sa krudo bilo shabu modus, arestado naman sa drug bust operation ng NBI 10 sa Tagoloan.
0: At headline sa ating balitang Bukidnon, banta ng pagpapasabog ng Granada sa isang paaralan sa Maramag, iniimbestigahan.
1: Dengue cases sa Malaybalay City umabot sa 141 hanggang Agosto 8.
0: At bagong barangay hall at solar-powered water system, i-turn over sa Damulog.
1: Samantala naman sa balitang Mindanao, 24,000 pamilya sa Davao Region nakatanggap naman ng 48 million pesos na ayuda sa ilalim ng Uplift the Program.
0: At headlines, ating balitang international 15-point plan ni Trump sa Gaza, tinanggihan ng Israel.
1: Samantala, 5 naman sugatan dahil sa pagtama ng bagyong dolphin sa bansang Japan.
0: At sa ating balitang pampalakasan, medyo malungkot na balita, Alex Ayala, natapos na ang kampanya sa Canadian Open.
1: Sa ating showbiz balita naman, MTRCB tumutol sa pagbabawal sa mararahas na pelikula at palabas.
2: Heart FM Balita.
1: Oras natin, 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Hoy!
0: Hoy! Grabe, dumadami kayo ha. Okay, good morning, good morning. Bago tayo magbasa, no, gusto ko lang din magpasalamatan sa mga sweethearts natin. Sa Kevin Enterprises, kay Miss Alfie, kay Miss Aileen, kay Sir Dennis, kay Sir Jasper, Sir Kevin, dagang salamat po.
1: Ay, magandang umaga po sa inyo talaga naman. Napaka-dabait. Oh, talagang napaka-supportive. Oh, magandang umaga. Wala na bang si

0: on Jaya.
1: Sa mga shoppers din pala ngayon ha. Maayong buntag. Thank you sa inyo pakikinig.
0: Sabi kayo si Pong Jake ni na Sir Dennis dyan.
1: No?
0: No?
1: Kefi? Coffee?
0: Meow eh. Hoy, magandang kumbaga George Basalang ha. Magandang kumbaga sa inyo. Shoutout mga taga Bismarck, Don Carlos. Good. Salamat po.
1: Good morning and thank you kay Mommy Amy din. Grabe tayo. We're so blessed.
0: Ay.
1: Oh, kay Mommy Amy Balumadres, ayan, dagang salamat sa lahat ng mga taga-kamamanan. Kay Mayor Miles, dagang salamat ha.
0: Ano nga ba yan?
1: Nabusog kami sa fruits.
0: Oo, vitamin S.
1: Ano yung S?
0: Ano tawag doon? Pinadala niya?
1: Yung rambutan, lansones.
0: Yun, vitamin L pala. Lansones.
1: Meron pang mangosteen.
0: Makalimutin na talaga ako. Pangalan ng prutas, di ko alam. Talaga,
1: Ang sarap, Mami. Dagang salamat. Ha?
0: Nako, Mami. Salamat. Ang sarap ng rambutan.
1: Lalo na yung ano, yung lansone.
0: Lansone. Sarap.
1: Tamis-tamis.
0: May nakuha pa akong tatlong kalamansi. May na tatlong lemon. Salamat po sa tatlong lemon.
1: Ay, kay Mami Marilyn naman yun.
0: Ay, kay Mami Marilyn ba yun? Yung lemon?
1: Yung malalaki, yung kinain mo kahapon, yung balat. Alam mo?
0: Mangustin. Yung ano, mangustin. Nakain ko yung balat. Ang bakla pala nun. Gamot sa sakit daw. Tambal daw sa sakit ng dyan.
1: Tambal yun.
0: Very good, ha? Salamat po ng marami.
1: Thank you, Mami.
0: Kailan po ulit kayo pupuntang Kinapaw?
1: Papasabay ka. Salamat. Miles, thank you, Miles.
0: Ayan, asya. Nicolas Puyales, magandang umaga. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning po.
1: Good morning din kay Sandy Yamba Laurel. Maying buntag. Thank you for listening.
0: Remedios Gemelo, good morning. Watching from Cristal. Maraming salamat po sa inyo. Oy, mga nag-follow na yan sa Jason Space Heart FM.
1: Ay, very good.
0: Salamat.
1: Oo. Ito naman kay Sunny Caliso. Good morning. Watching from Corrales Avenue.
0: Aba, maraming salamat. EJ Bora, Kosa! Kalugar, magandang umaga. Maraming salamat ha. Sa pagpapakikinig.
1: Hi, Mami Elaine. Good morning, Galas family. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Ayun o, si Gemma Torres Karangkang. Ano? Karangkang. Gemma Karangkarang Torres. Sa kanyang banda daw, Ronnie Torres, o sa among anak, si Lloyd James, o Angel Fade, watching live from Lambagohon, Taberia, Misamis Oriental, galing sa kanyang asawa, Gemma Torres. Salamat po.
1: At ito naman kay Ma'am Lily Solemen Gayeb. Ayan, watching and listening from Barangay 17, Burgos del Pilar. Uy, thank you sa inyong pakikinig.
0: Ate Fel, mga tagalapasan, magandang umaga. Marifel Dikito Ahes, salamat po sa palaging paghahati ng balita. Oy, more power, shoutout daw kay Turok Botoy, sa Turok Botoy Street, ang Dikito, Permale, Ranario, Dadulo Family. Salamat po sa inyo. Sana'y na maganda inyong umaga.
1: Kay Kurt Kabuyaon, may buntag, watching Facebook Live from Barangay Lumbia.
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Karen Torres, Ate Karen! Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Sabi niya, watching and listening from Lapasan while nanlaba. Uy, kagaling mo lang, nanlaba ka na agad.
1: Ingat ate ha.
0: Klan na mahilig sa kape, Amping always, I love you all.
1: Ma'am Annabelle Kabuyaon, Tabanao, may buntag, thank you for always listening. At kay Lalina Bonitalia Wiso.
0: Uy!
1: Shout out dyan sa may King Louis Barbecue Phase 2 Trinitas Bogo. Bayang bunta.
0: Parang hindi pa naka-follow sa Jason Space Heart FM yan. Ha? Mag-follow na. Sulayi.
1: Oo,
0: Jason Space Heart FM.
1: Kung gusto niyo mag-good vibes.
0: Oo. Mami Marilyn Mistisa Charm Gonzalez. Magandang umaga po sa inyo. Gonzalez fam is watching and listening from Zone 2 si Carmen. Salamat!
1: Thank you, Mami, for last night. Crescente Cuerpo mula sa Panakan, Davao City. May buntag. Thank you.
0: Norme Monib. Kamusta po kayo? I miss you all from Makabalan City.
1: Good morning din kay Dudski Fernandez. Good morning. Shout out po sa kaniyang wife na si Crisel Bagares, kay Carl Hyven. Hensel Faith. Ayan, maraming salamat. Thank you for always listening.
0: Ay, nagbababati ngayon si Ate Marlene Loren kahapon. Bars. Bars. Magandang umaga, Ate Marlene ha, kahapon. Binabati kita ngayon.
1: Mami Jovi Ayo, good morning. At kay Papa Ru, may buntag, Papa Ru.
0: Papa Ru, good morning.
1: Thank you.
0: Ayun na. Abangan mamaya, yung mga winners natin ng bugas at groceries, mga sweethearts. At talaga naman, ang galing kami sa Higalae Market kagabi, ay talagang napakagantindi ng entertainment. Pero abangan nyo po yung entertainment na papasabog. Yes. Pasabog na mga banda at basta malupit. Oo, na show sa darating na 27.
1: Malapit na ha. Malapit bispiras, na. Bispiras. Kita-kita tayo dyan.
0: Ayan. Oy, shoutout muna sa City of Tourism.
1: Ay, City Tourism Office. Oh, City Tourism. Good morning, Sir Marky.
0: Ayan.
1: Sir Sina James. Kim. Oh, si Miss Kim. Good morning.
0: Sino pa nga ba? Si Miss Kitty ng Higalaya Market. Magandang umaga po. Namin siya kagabi.
1: Kagabi, oo.
0: At saka si Sir Juris. Ayan, binabati natin. Sir Juris ng TM. Yan. Magandang gabi.
1: Ay, kay Sir Imok ka pala ha. Abangan ninyo, meron tayong... sa Viajero.
0: Oh,
1: meron dyan throwback.
0: Ay, yung nga pala. Marinig natin mga music ng River Maya Eraserheads.
1: Nako,
0: kailan yan?
1: Malapit na yan sa... tingnan natin. Yan ang sa atin mamaya.
0: Ah, sige. Yan ang sa atin mamaya. Alaman natin.
1: May abangan sila. Abangan alam mo yun.
0: Malaganda yan.
1: Oh, may sense of excitement.
0: Sa pinto pa lang, bumabata ka na ng mga 20 taon.
1: Ay, grabe, ano.
0: Oh.
1: Grabing throwback yan.
0: Grabe yun.
1: Grabing throwback. Abangan natin.
0: Oras 7, oy, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arashaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castil ng Cagayan de Oro City at Engineer Darmar Jepoy Batchansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso.
2: Serbisyo may puso. Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
3: Idilita po ito ng mga plan po.
0: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
3: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
0: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: From the heart of the city of Golden Friendship.
8: Cagayan de Oro.
7: Giving you the best music and the latest news.
8: Your number one source of entertainment and information.
7: This is Heart 92.7.